tseba batho ba bangata haholo ka lenaneo leng la hao. Ke tlo etsa mohlala tsona ka di-strategy tseno, wa sheba hore na PC e shebile hore o hangata batho ba Kreste ka streak ne ke yona nako e ba rapelang ka yona. Ae re re nke bula naetse lenaneo la thapelo go tloga ka 3 ho fihlela ka 4. Ke tsona di-strategy.

0: Jakopa mona ke bua ka mohale ha ga bale mogena madiba batla sa metsi ka kapa makakatele majagella pelesa sitia pelo sa bakwena ga nya pa fitho nka bua ka bulane ga tsosa rive
1: ke re ba ske ne ba botsa gore na motho yero kwa o kae ka mohopola mohlangkane mosotho thapelo bulane ke mama.

ho tewa odimo dimo ho ya tlase maotu ka re ba sebeletse bohle ka ofela ba hantatai ka kotlolo ke lebo jwalo yana gaitsedi yaka laela e mapone ya ungileng ha monna te ngwana wa batho tlo ho rengetsane tse bo rubong ho nyulela hantle ho rengetsa bo le shume le metso emmedi na ku ngatsa bo chechella kwana se kang hulena yena non le monna te le bisitso nya fela the roots ya hantata e fe ena ya santsa boka di khomo ka go sepela ngwansa ha o lapenya mo dutsing lo hona tenga ho sebetseng wa ho ka ofapa kana ruru kentse headset ya hao le bitso la ka ke thapelo ke ngwana wa habulane ke mshimano wa ka mono ka qwadinga ha so di ke botlenge tlasa le balala le tlatsa stadium wena o tlebitse ka hore ke qwadinga Highlanders stadium hantle tlasa thaba le pantsula thaba ye sepono mping habo matswalwa motenga ke buswanga jwalo ke mokana thoriso ena ke wa moshweshwe moshweshwe ena ke wa siwodi siwodi sona ke sa tefelo tefelo ena ke wa matsuso kasa lihlo le ntshotsho le bo etelle pele ba mokana taelo matsuso mokana ya re buisanga ka qwadinga ha ile morana kgoba de theko ena ke morana wa thaba ho tlotlelitsie la borraro ke le bofe la gona basotho ka hona kgotso

topi topi tshwananki e ka sitana la khaitsedi ya tiela mogana modimo wa matsediso le ganya le kgotso a o etsetse ka go le ka go he ko uetse nna ke o bohlokwa mo le mongwa moifa bana ba gwale ka sitana le ba sothuka ka karetso amen nnake amen ngwaniso amen nnake go hellanga bana ba tle ho phisi ya fama lena non le le kalo ka selemela mone drive show le mo ifo ona ke wa bana ba gwale ya tsiba wa thapelo ke le lomulo ka go le nane o dina jalo ka ha sa go budetse jalo a re beile a monate metsotso nyana e le shome so solo so ka mino o monate mino ona e lwa difila re futsela ka letsoho re je jalo ka lebesi re futsela ka letsoho re je jalo ka lebesi odi maphisi ya foma ya le gotla la gaso la hantatai nomoro tsa ka tsa mohala +26 6 5 9 9 5 6 le 2 1 2 1 9 9 5 6 pedi tshelela tshelela e leng code ya naga ya Lesotho e ka sitana le dinomoro tsena tse hlano tse ke tlo ofa tsona hlano robong robong hlano tshelela e ka sitana le pedi nngwe robong robong hlano tshelela ka se atla ha monate banna Sesotho itswe bonnete se le monate bo hele ha sa se monate Sesotho itswe ha setolokwe ha setoloka fela o tsebo so kopane le mathata e ka pompe mabidi ya gona mabidi ya tumelo ka mmino o monate mmino ona e le wa difela o di baphisi ya fama e ya lekgotla la gasa la hantatai o theoa hantle avane Lesotho hotel and casino ka tsela le mokgwa mofuta we kanga ona ona uri maphisi fm ho monnate ibile ya thabisa ho monnate ruri ya ruri ruri ke thabo fela ya sa thabanyena o buswetse ba fela hore e ba mayena o ya loya ha bo papa ke phate.

lesia la hafa mune. Banna ke bashana ba setirikisane sa mafeteng. Ka satha ba botheta. Amen. Ha re tsamaya sa mari. Amen.

Amen. E ba ke hopotse ha e so tla sa thaba bothetha. Ke hopotse ha e so mmale re matedi le pakeng tsa male ya le ya le ha qaba ha tshonyane ke motseng.

0: monnate ebile o ya thabisa o monnate ke thabo fela e re beya ga monate metsotsong e mašome a mararo ka moragora ya rona ya boraro re kena bjalo ka go tshebeletso e monate tshebeletso e bitsitsweng fela re ba gao morena godima PCFM hia le kgotla la kgaso la gantatae o theoa gantle avane lesotho hotel and casino tshebeletso ke e monate e bitsitsweng jalo re ba gao morena odima PCFM hia le kgotla la kgaso la gantatae o theoa gantle avane lesotho hotel and casino nomoro tsa mohala +26 6 5 9 9 5 6 le 212 1 9 9 5 6 nomoro tsa mohala +26 6 5 9 9 5 6 le 212 1 9 9 5 6 eka sitana le WhatsApp number ya rona kwa no PCFM 6200995 6 6 2 0 0 9 9 5 6 6 Facebook page PCFM Lesotho lenaneo selimela PCFM Lesotho lenaneo selimela ke di butsi ka ofela khorotse kenang a kwano hantatai di butsi ka ofela khorotse kenang kwano hantatai ho monnati ibile ya thabisa ho monnati ke thabo fela tsebeletswe bititso jwalo re ba ha ho morena yo matla yona a kwallang jwalo tlasa temana yo re fumananga bukinga ya dipesa le metsa ra fita be saleme ile ya le golo temana ile ya bone letse be go bane Jehova ke yena modimo ke yena ya re entseng mme re ba hai re se tshaba sa hai re mo hlapi o aloswang ke yena ke ka hona tshebeletso e bitsitsweng re ba hao morena re ba hao morena aga ba pali a ba botho mo ngwa hlomeka ka ga ba pali a tinya na ga ba pali dintwa tseo ge di lwanang ge di lwana kana kwile wa bona motho a tinga ntsa ba mo putswa fe wa bona motho a tinga ntsa ba mo putswa fe la go se ba bona ga ntsa ba mo putswa fe gore letsatsi le letsatsi ntsa pudufa lwa fe ye go bana ntwa tseo ge di lwanang wa tseba ga o ka di lwana ka nama di tlo o qaka go tloketeletse o di lwane e seobane go boi e seobane go boi empa di tloketeletse di o qakile empa o ne o ko gole maganthana fela o ko a bope-bope ka o fela magantha otlhe ka o fela o kowe ka mangwele ka bobedi o a latlhele ka gae ka mmuso o tlo bone na mogana modimo nna a keke a sebetsa tshebeletso e bitsitswe fela re ba gao morena odima PCFM e ya lekgotla la kgaso la gantatai o tla go nna ka disabole ka dikwakwa ka marumo ka dikganyane empa nna ke itlela go wena fela ka lebitso la mogana modimo o tla go nna ka disabole ka marumo ka dithunya ka meriana ka eng ka o fela ke itlela go wena fela ka lebitso la mogana modimo re ba gao morena tshebeletso e bitsitswe jalo re ba gao morena ke bopaki ba gore e hatane godimo ke bopaki ba gore e hatane godimo o monate e bile ya thabisa ho monate ke thabo fela ha bana ba motho ba bokane mmoho memo ba babedi ba bararo ba lenteng le Jehova modimo o re ke tla ba teng ka lebitso laka ke na kwetse o manyoloi a khutlisang a dithapelo ho di isa ka hae ka mmuisong ha ba so ile a hlola o rapela ho reng ya le shemele metsi e mmedi ena ke nako ya hore he o tlo o rapele nako nyo manyoloi a khutlisang dikarabo jwale a di isa ka hae ka mmuisong ha ka bapala ba ha o morena ho di ma PC FM ya le khotlala gasola handadai o thewa hantle a vane le Zuthu hotel and casino ke tla ipumela ke ikentsebang le letho e reketle ko nke mohlompe ha e sa hatane reketle ko nke re tsamaya le wena ha monana. Re ba ha o morena.
1: Ba ha o morena.
0: Tsana nki.
1: Thank you go sana na ke. A tsus na tsu ke. Ke o idea and ke ke sana. And na ha na na. En tsu la la ke. O tsu sana na. Ba ha o morena.
0: Ke ba ha o morena tsana nki ya bo khubedi topi topi ko tulo e ka sitana le a tijela. Amen and nake. Reba ha o morena. Morena ke modisa wa ka. Le mmamopi ra mabitsa wa le ka o. Ke tshepile wena fe. Reba ha o morena.
1: Ba ha o morena.
0: Bed. Hey. Ale kwala ho abat Baba ngite ngite re ba ha o morena
2: ba ha o morena
0: nganeso
2: ya ga nang ka ho sa pele ma ho di mo ne le fatshe a ga sele tshono ho le buphi ba ha o morena ntate
0: re ba ha o morena memma mope khumare
2: hata
0: mine dad. Amen. Salakauta.
2: Amen.

0: re ba ha o morena
1: re ba ha o morena
0: go a fatla
1: ya re tshepisitseng wa tsapa ha re ba ha o morena
0: re ba ha o morena go a fatla
1: mo se khatola
0: morena murima matsiriso la khanya la khotswa ba balele ba ntwe ya ha amen em tsamai re ba ha o morena o nkise khoboshianeng go lele boitshepo o nkise ke tshabeleteng submarina bakubu re ba ha o morena
2: ba ha o morena
0: ntate tshokolo
2: re fele ma ya tafika go fa ke modisa wa ka nke ke ka hloka letho bane o mphumotsa makhulong a matala
0: re ba ha o morena ntate tshokolo
2: ntate tshokolo mo hai ha tsofa
0: amen ntate waka re ba ha o morena bitsa ho nna ke tla o araba re ba ha o morena ntate monethi rangwane wa khubedi o le kotulo a le ntate molo mata re ba ha o morena
3: ba ha o morena
0: manis
3: le selle mo ke tsama ya la sha ba bana en tsama ya tsama e seng ke Jesu ke mo latse ba ha o morena
0: re ba ha o morena go beru
3: amen
0: morena mo rimo ma tsiri tsola khanya la khotswa ba balele ba ntweno nnis amen nna re ba ha o morena o nong karabe morena ha ke hoeletsa ho wena re ba ha o morena a butima kwae a le pelatsweu re ba ha o morena
3: re ba ha o morena
0: manis
3: a le mpotsa se ya ka ke tsara ke je la tse ho mo ha e ke ha re ba ha o morena
0: re ba ha o morena mechicha morena morimo wa matsiriso la kganya le kgotsa ba balele ba ntweno nnake amen nnake
3: amen ga tsala

re ba ha o morena mudimo o ratile lefatshe ha kalo ho alif aileng a fana ka mora wa hae a inotsi hore mang le manga ya dumelanga ho yena a ske a shwa a bile bophelo bo sa feleng Margaret Marabe ale antatemolo mabote ditupunga ka tlase re ba ha o morena Manis. Amen in night.

0: yo batho ba sa e boneng empa modimo we bala ka bongwe hona le dithapelo tseo o sa di buing ka molomo empa modimo o di utlwa le pele di fihla pelong ntate moeketsi ale ha ntate moloma ala ba ha o moren
1: ba ha o mogana ngwane
0: salis
1: ke nna yo wa fa modimo wa hao ya o ntse tsene nna e khetse ka tsinya ba tsang ka ke ba ba le dikitse le ba tsang ka tsala ke yo ya kuma mela ke yo ya rapela ba ha o moren
0: re ba ha o morena salis
1: amena ka tsala
0: morena modimo wa matsiri tsola ga nyala go tswa ba ba lele ba ntlo ya ntate
1: ka o tsana lo yena ha tsere ngwane
0: amen nna re ba ha o morena morena nketse ke o khumamele ka matsatsi ohle a bophelo ke nahane ka wena bosiu le motsheare re ba ha o morena ntate le hloka a le qeme ya ntate molopita re ba ha o morena
2: ba ha o morena mabudi
0: ntate ntlhane

0: Amen. Amen. Send that to work. Ba ha o morena le fatse ke la Jehova le tshotletse ho lona a o tsile a le khubitswana ba ha o morena
1: ba ha o morena
0: sa go
1: a o kena ka tlo i kwalle ne o bitse Jesu magatuwa wa ha ba ha o morena
0: ba ha o morena sa go mo mokiritle
1: ka mma se pori
0: mane amen nna ka ofela morena o re thuse re fumane mahlohonolo morena adoro ofisi nye kholo anda temolo motsweni re ba ha o morena re ba ha o morena
1: ba ha o morena
0: ngane se me matuke
1: seile motho ya thabang ba ba sa thabeng le ke go ba ha o morena
0: re ba ha o morena me matuke lo mosuhle Morena muri mo matsiriso la khanyala go tswa ba balela le bantu ya ha. Amen in na. Ba itsepelanga Jehova ba jalo ka thaba ya Sione e kekenya ya sisinye ha re ba ha o morena. Ne mafako go khunanyane a le Nazareth. Ba ha o morena le mohanga ratola Jesu le matisetso a le maputsi

0: le ho tsebisa ba heso thabo e leng a ho yena.
1: Hey.
0: Ntaramanina. Ntate dimpho mpholo a le ha ntate molo ra moseka. Re ba ha o morena. Thato ya hao e phethe bana ba hao ba kgethe. Me Alice Magomo wa motlou.

0: re ba ha o morena
1: re ba ha o morena
0: mo pheme
1: le selle mo ke tsama yang pula tsia ba bangata empa nna ya ntsa maisang ke Jesu ke mongatsi re ba ha o morena
0: re ba ha o morena mo pheme
1: ka kwa di ntate
0: amen nna ke re ba ha o morena le ke le kanye ho bane ke thabo fela ha le hlaelwa ke meleko e mengata mema re thabile polao a le ha molomo wa mphi re ba ha o morena ke na le modisa ke tlabe ke hlokang a butile ronti a le tiatianeng re ba ha o morena motlhare
2: ga e ne e le wena o loka itswaang ga o bona mo ka ga o papanong ga ba ga o morena ngwaneso
0: re ba ga o morena motlhare wa nko
2: ka batlhake a dolang
0: amen nnake

0: bahao morena morena mphe maleme a sekete hore ke o rurise a o tsili a le khubetswana ke beile Jehova pela ka ka mehla nkeke ka sisinyeha ndoda mofukeng a le bophelonga Vanderbilt Park ba ha o morena go mangkapu
1: le la letama ba ka di tsabe ke sa ka ka ba ka sa to ho ena jo ho fa ente mauti le le fa ba ha o morena
0: nna ba ha o morena go mangkapu
1: amen yo go
0: le sa amen ne so re ba ha o morena bophelo ke wena fela empa batho ha ba tsebe Nemma paki mahale aleta jane hanta timulu ramahuti.

baha o morena ke tla boka le bitsola ha o ka mehla modimo wa ka ke wena khosi re baha o morena ngwana ditsela a le kwadi re baha o morena bitsa hona ke tla o araba ke o bontse letse kgolotse patidweng a o se le hata a le ma

0: rebahaw mo ren
1: rebahaw mo ren
0: mi wanana
1: sa ele mo ren na ke mo ko ha sa to ke pe sa ha yo se ha ka ni me la me la sa sa lu ke mo ka o sa ka ele rebahaw mo ren
0: rebahaw mo ren mi wanana morena morimo matshiri tshola kganyela kgotsa ba balele ba ntlo ya amen nna ke re ba gao morena ruri letlhogonolo le mogao ditlang tatela ntate ga dikgomo a le mazinot di tsa go nna ke tla o araba ke o bontsheletse golo tse patilweng a o sile hata a le magalaneng re ba gao morena gobedu re ba gao morena gobedu ya bokotulo topitopi le tshwanang ke moha amen kgobedu ya bokotulo topitopi tshwanang ke e ka sitana le kgaitsedi ya tijela mogana modimo wa matshediso o le kganya lekgotso a o etsetse ka gore le ka gore ko obetse botlhokwa molemong wa moifi wa bana ba kgwale e ka sitana le o basotho ka kakaretso amen nnake tshebeletso ya re ba gao morena e fela gona mona letsatsing la labobedi le e ntsweng ya jalo ke morena a re boela re kopane le wena letsatsing la hosane ha morena modimo ena a ratile lentswe la modimo e ka re pula ha e kebe ene e gutli e sa kolobisa lefatshe le wena lentswe la modimo ha le tlekeletse phetuo bophelong ba hao lentswe la modimo le ke le etse phetuo bophelong ba hao o monnate ebile o ya thabisa o monnate ruri ya ruri ruri ke thabo fela ya sa thabang yena o bosotse ba fela gore e ba habo bonnete papa ke phate e ba mai yena ruri sebele o ya loya

Pizza ba rubetse ntate dikubonetse tshisa. Pizza ba nna ba ntlumye le fifi mti. Kere from Pizza yena ha ila le khotimo. Pane ba le kautimo ba be ka tlase ba le ba le ka tlase ba be ka kautimo. Ma tshuana le ha fetu wa mtimo a fetu le polo tsa banna le basadi. Utle go tumiswa wa ba fela mti. Ma profita le dinga ka le bohle ba tsile wena o tiri. Ke na ya re ne ile mbophilo ke na re ne ile ntutu.

Tsena tsohle ka ho fela dikwala tlasa temana yeo re fumananga bukenga ya tsenolo. Kgaolo ke mashume a mabedi. Temana ke leshume le metso e mehlano. Bao mabitso a bona a sekebeng a fumanwa a ngodilwe bukenga ya bophelo. Bantu dielwa sebopinya sa mollo. Ela bobedi la bobedi ke la mashume a mabedi ka motso o robileng a monno o le mong kgwedi yona ke ya borobonga selemo ke sa ketetse pedi mashume a mabedi ka metso e tsheletseng re dutse hantle hodima matsatsi a magolo a mabedi mashume a supile ka metso e mmedi a tinyane beke o setse jwa matsatsi yane a mashume a robong ka metso e mehlano a tinyane beke ona ke a mashume a mane ka metso e tsheletseng a tinyane thuto ya letsatsi lena ke a diketetse pedi

Tsebiso tse teng a ka pela mahlo a ka ka mona gore ka la le shumele motso le mong. Kgweding ya yona e na e tlang. Dikolo di tla bulwa. Di bulelwa hona mona St. James. Ka la le shumele motso le mong kgweding ya yona e na e tlang. Dikolo di tla bulwa di bulelwa hona mona St. James Primary School.

0: Kokwana.
1: Ebida o ya thabisa nneso ke thabo fela nnake ngwaneso ngwaneso ngwaneso ngwaneso ka sebele a yona ge e palame ko
2: bolelele
1: ana ge e palame gantle ntate mmalako moputswa o mosimo tsiti motse ya ditato
3: ko ba ke tama ke ta bona le ka tsela ka ke ka la kuteng ha ho ifate maholo di spane hasuma ya halun langwe ha motle ha mbizi ke se tara mbizi mo halo ke na tara tola ha tari mi ko ni mo gi ni ke na ja jo ke ke ke ko ma ba ona di ha mo jaga ta mo jaga ni jana mo tsipi en don tari jana ja e bo mo gi ni ke na skoro ona di Can I move to be that? But I could go on to be. It kena ite ta go sama de munsa sama ku ti kena hadi ni ni ipe ta nya na jara la yamu ku ti kida mu ku ti yeme ge se na ge ta ma kai ala di mena jani jaye wona jamati to da tala ma fi ni ge ti ti nge ko ko ko ko ko wana
1: ya ga kena ntate thatu
3: o mona do wani
1: ka ga bila ya thabisa tlenna ke
3: mona
1: ke tabo fela nesu ho tse ba ntho ha o mona tele gale Jeti motse o hlatsisitseng tsa o
0: Iswa gogolo singi le ba mathukwane.
1: Oh.
0: Gogolo si. Gogolo sa ne ntsha. Helanda. Hatha. Ithalane nga mmata o kimone ke tso ke sa bile teng. Ha tiela halfa one a ga le step ha matata. Se wa thwana. So tse matike. Ha le fili. Ha le si. Ha skuto. Mathukwane ha mpopo. Ke la te ha di a pete ha kokolo ha musiki ha tumaole
1: kete motseng me magang ndebele
0: o monate nake
1: e bila o ya thabisa hlanna ke
0: o monate neso
1: e thabo fela
0: amen
1: Ho tseba ntho ha o monate le gale.

0: ha se nnete empa ha o nyala o nyala lelapa ha o so qala o inyaletse ke mane mo etla re ha mafu a hlaile ha ne sebetse hlaile ka go lapa lena la ha bulane jalo o bone yena wo go mmonyetse o tla ba phuthile matsoho ha ditsimane a sa etse letho ho hulile o bua fela empa sa etse letho empa ha o nyetse o nyalla lelapa lena mosadi yena wa hao tsohle tsa haeno mona o loketse o ga diphete tsohle tse etswang haeno mona o loketse o ga diphete molemonga wa leloko lena ha o so qala o so go inyaletse taba tsa hao di se di batla di ba buang jwa bo nnete o ka tsho jwalo wa ke ya nyalang ke nna bo nnete ke wena ya nyalang empa ha o nyalle wena o nyalla lelapa mwetsi yenu ke mwetsi ya habulane Mme re ka makala haholo ha e ka ga re sheba motsi ya ha bulane ga fumana e phuthile matsoho e ntsetse e sa sebetse nakong eo ho sebetswang mesebetsi ya lelapa lena leo a tlileng ka hago ho lona gobane o kobo sa tla le ho tla mono ha o no o inyaletse ha o kobo sa tla le ho tla ha o no o inyaletse Na ha o nyala wena ka pa o nyala leloko. O monate.
1: Eh budi.
0: Ndate.
1: Nna da go a go go ebile jina. Ha o nyala le. Nna ke ga bona motho a nyala le tse. O na le mofu go bua sonta. O wa zo mofu ke. La ba wa na o thata ntse a le tebebe. Ya ga go bua se mo o ga bana nne yena mana mo thati jana ta kuta mo ha pe yeme a kuma kuma sala go go se ntwele mo khunye na ha mo na ka ha motho le nya le di o na le pela mo sedi no ha mo le ja ta mo kana kuta mo o na fika mo ta ga fo mo na na ke no ja ga sala kan kana gang na o sala ba mara ba di ke di di wa
0: a le kha le kha
1: e o bana a wi nya le di olela le ene no ene wa nye dinyo
0: pheta hatu
1: ene wa a nye le dingwana yo
0: e
1: o mukula ka ngo ha re ha ke batse o ya ke no ke sa ke nyama nala o ka ke nyama nala ya tsheta le thoma yo le ngona bana be go ba nyele tse mmalapa o wa tlo ba go tata me go nene a hla tsa mae a u isa go ba nene e batho go tlo ba fika
0: go ngetse nthotse ke di bonang ka ga maloko ka mona ai khona
1: o bo ipo wa tloa go
0: ai pepi pepi nna ke pepi nna ke o te o gawi anna nthotse ke di bonang ka ga maloko ka mona ah ah ke nyaletse o monate o monate e nage
2: ha o nyala o nyalla ha ke nyalwa ke nyallwa lelapa
0: o ha o nyalwa o nyallwa lelapa
2: empa ha ba ya ga nyalana ke lo ipilela mo geleng banke ke tsega ya ka ha ba malapa e le ntwe ne o thinki stay together
0: he ba
2: ke yona taba ba thuba inyalla
0: He ban.
2: Ha ba e ka ha go malo. Ba ka itulela malaining. Ba phila mono malapa sa tsebe le tlhoka bona. Ke bona ba inyalla. Empa ba nyalwa le ba nyalana. ba isa ba sadi malapeng mosadi o isa ha bo moleka ya pale motsebe ho etse tshohle tseo molao o bolela
0: mm
2: e jalo nta
0: ke ari wa Marys
2: jalo ho isa ka ga le lapale o bo ntsha go o sole ka go lo ya le lapaleno tshohle tsa lapaleno di ya o tlama
0: tshohle tsa lapaleno di ya o tlama anna me solo ye o re bona nga ka ha go maloko ka mona yere motho a hlae kwa na ga eno ku wa kai bona we e be go thola ka mo sheba ka go funa na we bona na we a o jo fa ga masiki o mona Omo nat.
3: Itawo ze.
0: Naje.
3: Na wa don ta de tsen tsongule ngule ngule ngwa galla. Impa tsire ta fwela o. Ba tsawa ka yo. Irana tsawa ka yo me ke tlile tsike ro ba khawana le yena wa. Ke la gile le tsene.
0: Se abata.
3: Bali. A get to look at your eye, how one and then, how do you suit you? This is a good piece in a day. How one and then, why are you? Nearly dead.
0: How do you come on? I
3: read you about Alabama. Alabama.
0: Hey, how do you come on? How do we sign?
3: Hey,
0: Hannah Fanny, I want to have you talk about. Ya heno mo ha re ya memo o yetse di tsheng thwangwe le yenwe ya leloko mo ya le motho o a se karolo ya lapale ke ya le wa se ya batla ho tshonga ha o nyala o nyalla le lapa ha o nyalle wena ke ho tshonga ha o nyala o nyalla le lwapa ha o nyalle wena le ha o ka ba hla di khotletsane mona
3: e ha ne mpa me ha o se le tsa di tsa mo so o se le ka o ke tsa ho e yona le ke mo nyalla a e seng lo na yo la re le mo zuka a tsa ga mo re ke mo
0: empa ile puo fela ngwana matala empa ile puo fela ya mpaba se le puo fela ya utlwa bohloko ngwana matala ya be se le puo fela ya utlwa bohloko ngwana matala ya ga e makwaka e ha o tshwanela go enwa kwaka ha ona le motho a ka o tsedisang bo nnete e tlile kwa hao empa ha o nyala teng o nyalla lelapa ha o nyala teng o nyalla lelapa jale di khotletsane tsena tse tla hla ka thuko ka mona o qeteletse bile o tla qeteletse o hla hore a yenwa ko wa ka e ke di taba tse tla hla tsentseng a di hlaela ka thuko ka empa tseba hore ha o nyala o nyalla lelapa ha o nyalwa o nyallwa lelapa lena le o utlisang ka ha go holona ne ha e ba o ka tla buswa ke mosadi wa hao ha e ba o ka tla buswa ke mosadi wa hao mosadi wa hao a o hloisa ba haeno a o hloisa meloko ya haeno mosadi wa hao a o nontsha ba haeno o tshwana le noto sepeleti ngene metho tshwana le noto sepeleti ho monate bile o ya thabisa ho monate ke thabo fela ke ka hona o tla bona ditlhalano tse ngata tsena tse ka ha go magotla di ba tenya beke le beke ho se ho hlalana ho ruja majwana hobane motho eno a se wa leloko motho eno a ko wa hao ene o tla o qaka ke re ke mathele ditlhong tsa ditaba tsa dipapadi o di mapcfm e ya lekgotla la kgaso la hantatai ho theoha hantle avane lesotho hotel and casino ntho tse re di bonang ka ha go maloko ka mona a ka padi ya tla le mo wa tsama bile o ntse tapata pa fase ka maudu itse re go le ka be hysteria khale

0: Silimela weather forecast.
1: Aga se ba fela tsa boemo ba le hodimo re na di lipilwe jwang ba keng sa le tsiya re le na le entsweng jwa lo ke morena. Le hodimo le tla kwaela ka o kgetha dibaka ho be maharenga ho isa ho phola. Empa ho bata dibakeng tse dinga ka maloting, moya o ka lebello foka o le bobebe le maharenga ho hlaha le boya bophirima. Mme o ka foka ka matla ka dinako tse ding. Hona le monyetla wa dinoko tse mashome a mararo wa pula. E kgamang a le di a duma mona le mane le kgonahalo e fokolang ya ho kgethwa hwa lehlwa. Dibakeng tse dinga ka leboya botjhabela sefako se ka lebellwa dibakeng tse ding. A re shebe le di temperature ga di lebeletswe ho ya mapakeng tsa tse leshome le mashome a mabedi. Oxbow ke yone e tla ba ka tlase tlase ka 10 degrees Celsius. Athinyana maseru ha boqwading ha Highlanders Moshosho 1 International App or a corner e tla ba ka hodimodimo. Ke mafeteng. E tla tshisa ka hodimodimo ka ho fetisisa ke mafeteng ka 22 degrees Celsius. E tla tshisa ka ho fetisisa ke mafeteng ke setreke sa mafeteng ka 22 degrees Celsius. Ke ka mokgwehebo emo ba le hodimo bolipilweng ka teng bakeng sa letsheare lena le entsweng jwalo ke morena. Odima PCF ama ya le kgotla la kgaso la hantatae o theoha hantle Avane Lesotho Hotel and Casino. Ntumelle. Ke tle ke potele le mona fela ge se ba bua le rona loti la rona a ga le batisa le tshelete tsa mafatshe a mang bonnete na lona le tswa le eme jwang o senga wa letsatsi le entsweng jwalo ke morena ho di ma PCFM. Hi ya le kgotla la gatsola ha ntatae. A bebula.

0: kgatlhile mo re ena ena ka nnete ya ka
1: ba
2: ba mo se tsangana ha rona ya le ke ka se se tsang ka mona
0: I'm not bad
2: for that next bad mona ke se tsang ka mona era ha ya pelo bona ka go tsaka ho nna no
0: kedi kedi tsena we

0: mamedi re ha ho le tsena fela re tla le bishop mlapo a re bulele ka thapelo na demruti
1: ha ke u dumedise wa neso ngona o ke u dumedise ka le pitse le le la moloki wa rona le Jesu Kriste ke u dumedise le batho bohle ke re dumelang bana ba ntate morena a le ruise molemo o sa feleng o sengwana a ke a hono hore re bukeng go bo haolo yona ke a bone o tloa ka temana ya lesume le metso e meraro re bala o Jakobo haolo ke a bone o tloa ka temana ya lesume le metso e meraro jwale ke bua le lona ba reng ka jeno kapa ho sesane re tla ya motseng wa hore ho itseng re tla dula teng selemo se le seng re tla hweba teng re tla rua athe ha le tsebe se tla hlaha ho sesane bane bophelo ba lona keng ke mohudi fela o bonahalang ka motsotso o se o kae o nto nyamela morena lentswe la gao ke kganya ya maoto a rona bane bophelo ba rona e ka mohudi fela o bonagalang motsotso o se o kae o nto o nyamela jale rona ba gauhelwa e mong le mong wa rona ke mogauhelwa godima lefatshe gobane ha e le mogau wa modimo ke ne re sa tshwanelwe ke yona ka lebaka la dintho tseo re di entseng tseo re neng re sa tshwanela gore e be re di entse re sa etsa tseo re neng re tshwanetse empa re tsoa goseng re gauhetswe ke Jehofa Modimo ka sebele sa gae ka lereko la gae ke ena ya re gauhetseng a re tsoa re na le gore re le batho re ithorise ka gore re tshwaetsa ka gore le ka gore tsholo ka ga e ka re tseba nako re na le gore re ithorise ka gore re tlaetsa tjena nako e kana mme re ga re ketile e babele re tla ya kaekae athe ga re tsebe merero ya Jehofa athe Jehofa Modimo o re baletse nako yeo e ka kgonang re etse dintho ka yona mme jale e kgolo e ka godimodimo ke ore ngwaneso ga e ba ga o soka o lokisa ditaba tsa gago le Jehofa Modimo wa gago e ka kgona o di lokise ka jeno motho mang le mang e ka kgona re dule ka go lebela jalo ka ga motho a le go jalo ka ga mosadi a lebeletse ngwana dikgwedi di se di fitlhile tse robong o dulang tsa jere-jere mokotla wa gae goge e tlege nako ga e fitlha a tla seke a sokola kapa a tla seke a sokodisa motho e mong le e mong ya teng godima lefatshe ka jeno e ka kgona o dule o lebeletse o ba o ka tloa wa re o sesane ke tla ya go itseng a ke o sesane ga o kake wa e ba jwalo ngwaneso ke nako ya teng ya gore ka jeno o lokise ditaba tsa gao le Jehofa Jehofa Modimo taba ya gao le ena it's very personal mme ngwaneso o seke wa e etsetsa batho empa o e etsetse kamano ya gago le Jehofa Modimo wa gago jale ka jeno re kopana le mantse a buang le rona rona batho re tlwaetseng gore o sesane o tlanne o etsagale motho e mongwe o tla utlwa piso e teng go yena empa o re ga e setobe nako potso ya ka ke gore a nako ya gao nako ya gao na e synchronized le nako ya Modimo na e bapile le nako ya Jehofa na goba nako ga e sa le teng motsotso o sa le teng e tsa tsotlhe tse fitlhelwang ke letsoho la gao o ba nako ya mogathala e tla fihla jale ngwaneso sengona ke rata gore ke re wena ka o dimo tsotlhe tseo di etsang e o sebeletse.

0: Empa jwale ntate immediately ka mora hore o thewe puso. Ka nnete re bone ho sna phapang e kgolo. A ka lokela ho phuputso. Ke nnete ba e ba re ba fukutse matona marara. Ah ntate ke tla hopola hore puso ya 4x4. Ola ba le ntho mona e le ya makatsa a Sotho ya kakaretso ya ntho bitswang bo motlatsi ka motlatsi wa le tona. Ena ya cabinet size ntate ke itse tumellano ena ya coalition ke mana ya bohlano ya yona. E hlile ya topa hore a e khotla la matona le bona hana le le ruwa haholo. Mme le jara go le fukutswe haholo e le hore tseo tse jang le khotla le matona. Ke le libiswa hore di lo tshehetsa ba Sotho bana ba hlokang ba Sotho bana ba phela na konse thata. Ba Sotho bana ba ofumana hore ha ona tsietso tabeng tsa temo ha ona tsietso tabeng tsa maphelo a letsatsi le letsatsi ka malapeng ha o lona kwenye leo leqemela mesebetsi le le kana kana jwale ebile go tlua haholoholo ke taba tsena tsa COVID leng ka ofela ke tla ke supa ntate gore go tlala eso la DPL mona ha le bua ka taba ya the cabinet size e hlile le ditsitsitsi haholo kapa le hlakile haholo ha o ka sheba temana le shomele metso mmedi ya molao wa motheo wa DPL
1: ka bena ka mambantse ba bua ntse ke bua ke tla jamaela ma China na le Tibet ya
2: tshele da mmuso itse go patetse.

0: grace yo o patalize grace tua o emo wa batho ba ke ntle go o patala mo sebetso sa o sa fela ngore o re ke re ke phone e gore o re o etsa sa o re recommend o etsa sa gale tsere tsa mo se ke na ba tlei ke swa bi e gore o re no swa bi le
1: ke le le tei a ke mbone mo le ntse le nkutlwa gore na ke reng ke re ga ke mmone mona motho eno wa lon o otho o entse jwang jale ke kenakenane le motho a itelekileng
2: I think you need to prove it beyond this. Tabatse ntse o ileng ka tsona nna

ke re ke o dumedise go seng go nang lenaneo le e kenang ga jwa le go PCFM ke la ditaba le bitswa fela thagame so le tla go wena manta a o isa la botlhano ga gora go tlile ya botshelela o isa goreng ya borobong ka jeno kgwedi ena ya loetse e na le matsatsi a masome a mabedi a metso e robong selemo sona ke sa diketetsepedi le masome a mabedi a metso e tsheletseng ke a o dumedisa momamedi gotlhotlhe mo mametseng PCFM o le gona teng ke re kgotso ga ke ya teng ka maqhubuana 95.6 maseru mafeteng o isa kuti 104.3 kacha 104.1 thabatseka 102.9 mogotlong 101.1 reteng marandrang o ka mamela selemo ya ka mokgwa wa marandrang ga o letsetsa fela www.pcfm.co.ls ke yona mo o ka kenang gona teng Facebook, Instagram, X le TikTok ge teng social media mona mamedi le bitso la ka ke tlhale fo motutse ke mswati ke mshingwa shabalang ke tota ke o qhobela he le lenaneo lena ga mabedi go isa goreng ya borobong mme ke tla tsamaya le tebelelo jaane a ntse a re balela ditaba ka gage go lenaneo lena la thagameso go seng gona mme o tla re balela ditaba tsa metsotso e 30 ka morago ra ya botshelela le tsa metsotso e 15 ka morago ra ya bosupa re tla thetha le ena goreng ya borobong ka gore a tla re fe ditlhogo tsa ditaba tsa gora ya borobong mme momamedi ge ke se lebale fela go le boa thapelo Buleane ya ne lehetsang dithapo tsena ke lebogele Bishop Molapo ka gore bulela ka thapelo ke o seng ngwala bobedi momamedi batho ba bangwe ba kwetse mosebetsing gape-gape le bana ba dikologe momamedi ba ntse ba sa theoele ka ga mosebetsi kwa go tla keteka dilemo tsena tse 60 tsa boipuso ba naga ya Lesotho ka mokgwa o tshwanang le lekgotla la setšhaba le lona le kwetse momamedi mme tlhaloso ebile gore le tla kwala dibeke tse pedi ka go fela e le gona go fana ka nako ya gore gotlhe go ketekwe mme e ne ka nna ya ba dibeke tse pedi kapa tse tharo lekgotla lena la setšhaba le sa tswa bula le bulela fela he momamedi go tswa phumolong ya Mariga mme momamedi ge ga go le tsena fela he re tletlhe re o fetse o ge o tshwaretseng tsona go seng gona mme he momamedi re tla qala ditaba tsa rona fela ka gore ge ke re shebe gagolo-golo go latela diphuputso tsa rona ka moo ge batlileng ka teng momamedi ga jwale magangkang go bonagala go na le taba e tlileng e makaditseng batho ba bangata kapa batho ba ipotsa dipotso di gana go fela ka tsela eo mofuta wa setšhaba se seng gagolo se fumanegang dithabeng tsa Papua le Indonesia mme batho ba nage momamedi ba tlhaloswa ba na le mokgwa o ba nang le ba aparang ka ona le mekgwa eo ba etsang dintho ka ona mme taba ena e ba tlile e mmakatsa batho ba bangata gagolo-golo marandrang mona le ga batho bana ba Papua he momamedi bona banka taba ena e le taba e tlwaelegileng empa batho ba bangata ba makatswa ke yona moaparo oo wa bona mme he momamedi morabe kapa mofuta ona wa batho o re buang ka ona kwa Dani Lani Liali mme ke ona mofuta o re buang ka ona tsela e o aparang ka ona tsela e o phelang ka ona tsela e o jang ka ona go na le dintho tse ngata tse sa tsejweng ka batho bana ba bangata ba merabe ya Dani Lani Liani lefatshe le atisa go bona ditshwantsho tsa bona ba apege diaparo tsa sentso empa ka morago go ditshwantsho tsena he momamedi go na le nang lane e tibileng ya tsamaiso ya setšhaba tsebo ya temo ditumelo tsa bagolo-golo le mekgwa ya go phela tikologong e batlang e se bonolo gore motho a ka phela go yona ntho e botlhokwa ke gore he momamedi ga se moetlo o le mong fela wa gale o ntseng o tshwareletswe ke mofuta ona batho bana ba bangwe ba se ba phela nakong ya ga jwale ba ka gore ba phela nakong tsa dithekenoloji ba phela nakong ya ditumelo tse e fapakaneng fela he momamedi go na le ditaba tse batlang tse di ikgetha ka mofuta ona o re buang ka ona o kereng o makaditse batho ba bangata ga jwale go magangkang gore na ke mofuta o tlileng o aparang jwang mme taba e tlileng e makatsang e nngwe ya dintho tse makatsang ya momamedi tse amanang le mofuta wa Dani ke mokgwa wa gale o ba bolokang ditopo tsa batho ba itseng ka ona ga gono ba neng ba nkuwa ba tlhomphuwa setšhabeng dibaka tse ding tsa jawa jaya go tlaleilwe ga ditopo tse bolokilweng ya momamedi e le tsa marena a moetlo le batlabane ba bileng teng ba bileng molemo ba maemo a phahameng setšhabeng go fapana le go pata bafuka mokgwa o tlwaelegileng ditopo tsena ga momamedi di le tsa bolokwa ka mokgwa ona ona wa moetlo
o neng o etsa go di dula le di tseba hala le ka mogadi le motseng a ta ditopotse jwa lo di fumane ha di bakeng tsa gurula azolagami gurima haufile wao wa mena medi tlale ho ya mama medi ha golo holo tsesu tse hlahellang ho tswa mmusong wa Indonesia di hlalosa go retseleng tsa ditopotse na he mama medi ke tsa batho ba neng ba hle ba hlomphua haholo ba nkwele bo eta pele le ba hlabani ka tsela ye kgethehileng me ke ka mo hemo mama medi go ne ho bona hala ka pa ho etsa hala ka teng go re ditopotsa teng be ha di bolokwe tsela yeo di bolokwang ka yona ke yeo e tla re hemo mamedi le ka magadi le molemo e be o tla fitlha o di fumana o di bona ditopo tse jwalo go na le moetlo o mongwe gape wa gale wa ona mofuta ona wa dani o tsejwang ka lebitso la eke palin o neng o akareletsa hemo mamedi go kgaola taba ya monwana ga motho a tlhokagaletswe ke sethwa sa lelapa go latela ditlaleo hemo mamedi moetlo ona wa monwana o neng kwa e le letshwao la bongwe ba lelapa go latlhegelwa ke sethwa sa lelapa go neng kwa e le tatlhegelo e amanang le lelapa lotlhe mme go kgaolwa ga monwana go ne go sebediswa go bontsha botlhoko ba go swela mme moetlo o nage moamedi o tlaleilwe nalaneng ya dani empa ga o bolele gore dani kapa batho botlhe bao e leng setšhaba sa dani bone bo etsa ona moetlo o na le ka jeno mme mokgwa wa bona wa bophelo o se batla o fetoile go latela ditlaleo tseo re di fumanang ka kotlolo jwa lehemo mamedi ga re sheba seo ke tlhalositseng gore ke sona se batlang se makatsa batho ba bangata gona bele tsena ke moaparo o bitswang ka gore ke koteka diaparo tsena ke tsa moetlo o bontshang boitsebiso le go kgetholola ga mofuta wa morabe e nngwe ya dintho tse tlhileng di tsebagalang gagolo ka banna bana ba morabe ona ke seaparo sa setso se bitswang koteka se entsweng ka ditholwana tse omisitsweng tsa mofuta wa mokopu mme koteka ya peswa banna gagolo kagolong ya diaparo tsa setso gagologolo diketsagalong tsa meetlo le mekete mefuta ena e ka fapakana go ya ka setšhaba le sebaka mme ditlaleo tsa mekete hemo mamedi tsa balemi vali di bontsha phapang ya mokgwa wa koteka gara dani lani liani le ao le jalo hemo mamedi sebopeo sena sa koteka ga se a lokela go sebediswa e le yona fela tsela ya go tseba gore na motho yeo ke wa morabe ofe gobane o ntse o ka etsagala gore o fumane ba batlhile ba apaga ka go tshwana mme jale ke tse dingwe tsa ditaba tse tlhileng di makaditseng batho ba bangata go mogarangrang gore na mofuta o gantle o apaga jwang mme hemo mamedi ya lebana le tsebo ya setso mabapi le ditaba tsena tsa dimela gagologolo tabeng tsa meetlo temo le disebediswa tsa meru tse bonagalang jwa lehe ba tlhile ba itlhomme pele tabeng ya go tseba ntho e o thweng ke moru moru fela hemo mamedi ga se taba fela ya go tseba gore moru ko ono mo o leng gona teng ke taba ya go phela morung go tseba gore na diphoofolo tse fumanegang morung mona na ke tsa mofuta ofeng tsela ya boiphediso ya morung mona na ke efeng go o agang taba tsa go tsoma hemo mamedi taba tsa boiphekola gobane ka ga ona dikolo ga ona dipetlele le mokgwa wa go bua fela wa go phela dibakeng se kareng tsena e nngwe le ya dintho tse sa tsejweng gagolo ke gore merabe ene hemo mamedi e ne sa laolwe ka mokgwa o tshwanang le wa mmuso wa naga yaka jeno kapa mebuso ya ga jwale sena se bontsha gore tsamaiso ya setšhaba e ne tlhile itshetlheile gagologolo ka dikamano tsa malapa baetapele ba metse le dilekane pakeng tsa metse e seng ka medi ya tsamaiso ya dipolotiki jalo ka ka jeno hemo mamedi ga dintho di agolwa ka dipolotiki empa nakong eno hemo mamedi ditaba tsena ne di batla di agolwa ka mokgwa ona ono wa gore na batho ba itseng bona ba ikgetha jwang le ka tsela eo ba phelang ka yona hemo mamedi ga e ne ba gone o ka gwa etsagala hemo mamedi mofuta ona o makatsang wa dani le yali ke ne ke nka ka o bontsha ditshwantsho tsena tsa teng gore na ga re ntse re bua ka moaparo ona wa dani le lani le yali na re bua ka eng empa taba e kgolo hemo mamedi yeo re e boneng ke ditaba tsona tseno tsa tsela yeo ba phelang ka yona tsela yeo ba aparang ka yona e le se mofuta wa ditaba tse o tlileng di ikgethang ka teng hemo mamedi
ho ba ka tsebang ditaba tsena he mmamedi ba ka o bolella gore na mofuta ona tsela yeo o phelang ka yona le tsela yeo o aparang ka yona teng na ke tsela e mmakatsanang jwang e makatsa go rona ba phelang mona mo re phelang gona teng empa go batho ba phelang dibakeng tsona tsena tsa Indonesia taba ena ha e ba makatse go hang ke taba e tlwaelegileng jalo ka ha wena o le mosotho o ka o apara kobo. Mamedi ha re hatela pele jwale ge fetela pele go tsena tsa matšhaba mofuputsi e mogolo wa setsi sa Africa Asia Dialogues Thembisa Fakude o re ga go bonagale go ena le boikitlaetso botlheng bo potlakileng ba baetapele ba Africa go sebetsana le tlolo ya molao e ntseng e bonagala e etsagala gagologolo dipolao tsa batho ba bangata ka dithunya sena se latela gore diketsagalo tsa go thunngwa gagolo Aforika Borwa o dietsa hala mafelong a sa tswa feta a beke moo go tlhokagetseng batho ba ka bang 28 diprofenseng tsa Gauteng le Western Cape. Batho ba 18 ba ile ba bolawa tlhaselong ya dithunya lebenkeleng la jwala kapa taverneng Caldonville West Rand. Ha ba bang bona ba 10 ba ile ba thunngwa le gona go bolawa he mongwamedi Lwandle profenseng ya Western Cape. Fakudi o re he mongwamedi baahi ba Aforika Borwa ba phela ka tshabo le letswalo ka ga diketsagalo tsena di se di bonagala di na le mekgwa e tshwanang le wa go tlhasela le go bolaya batho ba bangata ka nako e le nngwe mme ka puo ena ya senyesemane go ne o tla thwe ke terrorism o re go ya ka ena diketsagalo tsena he mabedi ga di a lokela go tadingwa e le tlolo ya molao fela ka ga di ka nna tsa ba le sebopego se segolo sa go tlhokisana ga botsitso ka lebaka lona leno la ditlhaleselo tsena o boetse gape he mongwamedi a bontsha a tlhianyatsa seo a reng ke go tlhoka taba ya go sebetswa ka potlako gwa baetapele ba dinaga le ba naga ya Aforika Borwa go sebetsana le bothata bona mme jale bo bonagala bontse borunya jalo ka kwa e ya lekgwaba ke tsene tsa ditaba tseo he mongwamedi a tlhileng a reng o tshwenyegile ke tsone. Mamedi, mme ha re bua tjena mapolesa a Aforika Borwa a re a tla tlhatlhobisisa hantle dibetsa tse fumanweng ka morago gore go bolawe banna ba bararo ba go belaelwang hemo mamedi gore e ne e le mashodu a neng a bonagala a tlhometse a tsamaya ka koloi gagologolo a tlhasela dikoloi tsena tse tsamaisang tšhelete ga e mong a ile a tshwara ka morago gore ba bang bona ba bonagale ba tlhile ba feleletswe ke bophelo mme phapanyetsano eno hemo mamedi go ile wa bonagala e tlhile go ba le go nkgisetsana mahafi pakeng sa sepolesa nako e telele gagologolo tseleng ya R80 Tshwane go latela mapolesa a ile a fumana lesedi la gore babelaelwa ba ne ba rera he mongwamedi go tlhasela koloi yeo ba neng ba tlhile ba e setse morago ba ne ba ka nna ba etsa boshodu mme moele wa sepolesa sa Gauteng Dimakatso o re mapolesa a ile a bona koloi ya mofuta wa Hyundai H1 e tshweu tseleng ya R80 mme ba leka gore ba emise ka mabone a mapolesa le a ole jwalo go bolelwa gore batho ba nneng ba leka koloing eo ba ile ba thunya mapolesa mme mapolesa a iphetetsa ka dithunya e leng se ileng sa qeteletse jale se e ntse gore go be le mafu ana a mararo ao ke seng ke a boletse mme o fumanwe sethunya sa mofuta wa AK-47 le 9mm ka moheo leng ka teng go bona batho bana ba bohe mmamedi ge buang ka bona bana ba neng ba tsamaya ka yona koloi ena mme momamedi monna e mong go belaelwa gore o ne a sebetsa le sehlopha seo a neng a se tsamaya ka koloi motlhomong ya doyoda he momamedi o ile a tshwarwa a bile a fumanwa a na le sethunya go bona bana ba bohe momamedi ba ileng ba bolawa jale e mong wa bona o ne a belaelwa gore ka nna ba o na le dikamano le bona bana ba go buang ka bona ore mme he momamedi moele wa sepolesa he gona Gauteng mona Dimakatso o boletse gore dibetsa tsena di tla tlhatlhobwa ka mokgwa ona wa ballistic testing e tlhatlhobo e mona e ikgethang ya momamedi ya dibetsa go fumana gore na di kile tsa sebediswa diketsong tse dingwe tsa ditlolo tsa molao kapa tšhe mme ke tse dingwe tsa ditaba tsentseng di tlhaelela nageng ena ya Aforika Borwa. Ge sa le gona Aforika Borwa mona he momamedi komiti ya paramente Aforika Borwa e sebetsanang le taba tsa go tloswa ga moporesidente
President Cyril Ramaphosa e kentse ditokomane le gotlheng le phagameng la Western Cape go ganyetsa dikoso tse pedi tse tlhagisitsweng ke mokgwa wa EFF leng Economic Freedom Fighters se ka mohegoleng ka teng le African Legal Professionals Association ALPA. Mekgatlho eno hemoamedi e batla gore lekgotla le fetola qeto ya go tlakola go kgethwa gwa moeli wa molao Thandazani Madonsela gore e be moetapele ya ka setlhogong wa bopaki komiting eo. Madonsela o ne a kgethilwe hemoamedi o tla gopola dikgweding tse fetileng, empa moporesidente Cyril Ramaphosa a tlaisa ganyetso e supang monyetla wa kgonagalo wa dithasello le leeme, mme komiti ile ya buisana ka taba ena mme ga morago ya etsa qeto ya go tlakola kgetho ya Madonsela. Modulasetulo wa komiti Magajule Ghana Hemomamedi Magajule Ghana o re komiti e se e kentse ditokomane tsa yona tsa karabo lekgotleng go ganyetsa dikoso tsena. Hemomamedi Ghana o re nyewe ena e tla mamelwa ka la 12 le la 13 Mphalane, mme komiti e dumela gore e na le maatla a molao a go tlakola qeto eo e neng e nkilwe. Hemomamedi o boetse a re komiti e sebetsa ka thata go phethela melawana e tla tsamaisa mosebetsi wa yona e le gore e be e lokile motlhomong pele go mamelwa nyewe ena lekgotleng. Ke tse dintsa ditaba jwa lehe momamedi tse re bonang dile dintse di etsagala, mme momamedi re sa le gona ditabeng tsena moporesidente wa Aforika Borwa Cyril Ramaphosa gore taba ya go kgutlisetswa mosebetsing wa mokomišinara wa sepolesa ya neng a begeletswe ka thoko go mosebetsi Fani Masemola e ntse tle e tlhatlhobiwa. Ramaphosa o ile sena ga a ne a le moketeng wa segopotso sa bo 85 sa kereke ya Evangeli Albertine ka Botšhabela Johannesburg. Sena se latela qeto ya lekgotla la naga la botšhotšhisi e leng NPA ya go tlakola dikoso tse neng di tobane le Masemola pejana hemomamedi kgweding ena e leng se bulang monyetla wa gore a gotlele mosebetsing. Masemola hemomamedi o tloswa ka mabapi le ditaba tsane tsa IDEC e leng Independent Directorate Against Corruption ka dikoso tse amanang le go tlola melao ya Public Finance Management Act PFMA e laolang hemomamedi tshebediso ya ditšhelete tsa setšhaba. Mme hemomamedi Ramaphosa o itse qeto ya NPA e tlhokometswe empa taba ya go kgutlisetswa ga gae mosebetsing e ntse tlile e tlhatlhobwa. O kopile setšhaba gore se be le mamello ga go ntse go emetswe qeto ya go qetela. Ke tse dintsa ditaba tseo hemomamedi di bonagalang di ntse di tlhaela nageng ena ya Aforika Borwa. Ge tlatla ge tla go tsona hemomamedi ge tlo phethela ditaba tsena tsa matšhabeng. Metsotso e 30 ka morago ra ya botshelela ditaba tse qalang letsatsi ka puo ya Sesotho o di balwa ke Tebello Jane ga re fumane ditaba.

ape hape ka hore he mmamedi ditaba tsena di lokela hore di bonahale di shwa ka botebo ka mokgwa ona ona wa Sesotho. Me taba yona ena ya Sesotho le e-government ke ntlha e lokelang ho jwale ho ke ho buisana ka yona e le ntlha e tibileng. Ha mmuso o batla hore ditshebeletso tsa digitale di fihle ho Basotho bohle, na ditaba tsa bohlokwa di lokela hore di fumanwe ka puo ya batho ba bao kakapa ka puo eo batho ba bangata ba hlileng ba sa e utlwisising. Mme phuputso ena e bontsha hore ho hlahella ha senyesemane haholo di-websaeteng tsa mmuso ho ka nna hwa eketsa bothata ba hore jwale batho ba fumane ditshebeletso tseo ba lokelang ba di fumane, hobane ditaba tsena di ngotswe ka senyesemane seng di sa ngolwa ka Sesotho. Mme sena se bolela hore ditaba tsena tsa marandang ha se taba ya ho ba le website fela, ke taba ya hore na motho ya sebedisang yona website kapa a sebedisang marandang o kgona ho utlwisisa le hona ho sebedisa seo se boletsweng na kapa tjhe. Mme o sebedisa technology acceptance model e leng TAM ho hlalosa hore na batho ba amohelang technology batho mohlomong ba amohelang technology ba amohela jwang. Mme ka mantswe a utlwisisehang, batho ba na le monyetla wa ho sebedisa technology haeba mohlomong ha mongwamedi ho le thata hore ba sebedise disebediswa kapa hona ho utlwisisa puo. Ha website ya mmuso e le thata, internete e le turu, marangrang a sa fumanehe kapa ditaba tse di sa fumanehe ka puo eo motho o ka thong a ka e utlwisisa hore a tla fumane ditshebeletso tsa mmuso. Ke hona moo taba ya hae e leng hona teng hore momamedi ho bua ka taba tsa digital. Ke ne ke hokanya taba tsena ke le kantse hore e tla ka ha re ntse re buisana ke lo fela le ntate Kanono Ramashamole mona, re tla ke re ka botebo ho latela diphuputso tsena he momamedi tseo ke reng di tswa sekolong sa Yeso le sa setjhaba. Le tsona di supa taba ya hore tsona di-website tsena tsa mmuso kaofela di bua ka puo eo batho ba bangata ba sa e utlwisising e leng ya senyesemane. Ho na le dibaka tse ngata tseo batho ba bang ba buang puo ya Sesotho ba sa tsebeng senyesemane hohang. Ba bang bona ba bua sephuthi ka hare ho yona naha ena, ba bang bona ba ntse ba ipuela Sexhosa le dipuo tse ding tseo e ka bang di teng ka hare ho naha kakang. Fela jwale ho sebediswa senyesemane haholo di-websaeteng tsa mmuso e leng sona seo a reng se thatafatsa taba ya hore motho a utlwisise tshebediso yona ena ya marangrang. Hape internete tlhaloso ke ya hore e turu haholo, mme sena se etsa hore ho be thata hore batho ba tle ba fumane ditshebeletso ka tsela e hlakileng. Mme dipatlisiso tsena he mohamedi di fana ka maikutlo a hore ho hlokahala mehato e batlang e le matla. Ya pele ke ho tsetela haholwanyane meahong ya digital, moo re ka ra buang ka taba ya digital infrastructure bakeng sa haholoholo batho ba phelang looting. Ya bobedi ke ho fokotsa he mohamedi ditshenyehelo tsa ho fumana internet e leng mokgwa ona wa ICT le internete, e le hore batho ba bangata ba kgone ho sebedisa ditshebeletso tsena tsa marandang. Ya boraro ke hore ditaba tsa mmuso he mohamedi haholoholo tse marandang di etswe kapa hona ho fumanwa ka dipuo tse ngata haholo Sesotho le senyesemane. Hape di etsetswe batho ba nang le tlhoko tse fapakaneng, mohlomong batho ba nang le bokowa le bona ba bonahale ba kenyeletswa ditabeng tsena ha ho ngolwa di-websaeteng tsa mmuso. Ya bona ke hore ho tle ho qalwe mananeo a naha a digital literacy, e leng ho ruta batho ka mokgwa wa ho sebedisa disebediswa tsena le ditshebeletso tsena tsa marandang. Taba ena e tla thusa ho akofisa ditshebeletso tsa mmuso. Mme he momamedi, potso e hlahellang he ke hore na ha mmuso o kenya ditshebeletso tse ngata marandang empa motho ya dulang looting a sena internete e hleng e tshepahalang, a sa kgone ho lefella data kapa a sa utlwisise senyesemane hantle, na jwale taba tsona tse tsa digital e hle di fihlella motho e mong le e mong, kapa mmuso o mpa o iketsetsa fela taba ya batho ba tla utlwisisa ditaba tsena? Ke hore dipatlisiso tsena tse di bontsha taba ya hore he momamedi ho lokela hore ha o bua ditabeng tsena tsa e-government e ka thusa Lesotho haholo ho matlafatsa ka katleho ya yona kapa naha e atlehe ponaletso le phano ya ditshebeletso. Empa
ditaba tsena di molemo ha ba sothu bohle ba

0: Na o motho ya dilemo di le 10 ho fihlela mashome a mabedi a metso e mine. Nka qeto e nepaetseng ka bophelo ba hao. Ka ho letsetsa nomoro e sa lefellweng ya 800-1111 ho bua le motho ya tla o thusa ka kgatello ya maikutlo, tlhekefetso, tlhabollo, tshebediso e mpe ya tai le dithethefatsi, bokgatjhane bo dilemong tse tlase, tshwaetso ya mafu a dikobo, HIV le tse ding. Tseba hore ditaba tsa hao ho rona ke lekunutu. Se ka salla morao, thuso ya mahala e teng. Re a fumaneha ho tloha Mantaha ho fihlela Labohlano nakong ya dihora tsa tshebetso. Letsetsa 800-1111. O emetseng? Hashtag hopola bophelo bo tla pele. Molaetsa ona o tlisetswa ke Lekala la Bophelo ka tshehetso ya ECPAF ka thuso ya mmuso wa Amerika.
1: Sidumele difefo tsa bophelo di o hlahele sumatha. Ha bophelo bo ka fetoha ka tshwanyetso, netefatsa hore bao ba ratang ba sireletsehile le ha o se o le siyo. Kgetha Sekgele Funeral Plan ho tswa ho Letshego Financial Services. Diabo tsa rona di tloha bonyane ka 41 maloti qha. Re lefa matshidiso ka ho fihlella 100,000 maloti. Fa lelapa la hao seriti, botsitso le kgotso moyeng nakong e mahlonoko. Melemo e meng e kenyeletsa tefello ya sekolo ho fihlela ho 25,000 maloti, thuso ya groceries ya 5,000 maloti ka kgwedi ho fihlela dikgwedi tse 24, lejwe la lebitla la 15,000 maloti, kgomo ya 10,000 maloti, le ho lata mofu ka hare le ka ntle ho Lesotho. Policy ena e ka boela ya ipatala ha monga yona a hlokahetse kapa ha a fihle dilemong tsa pension, ho netefatsa ho lelapa la hao ha le sale le imetswe. Letsetsa 22-03-10-17. Kapa etela lekala le haufi le wena ho fumana tshireletso.
2: Re baadimi ba ditjhelete ba dumeletsweng ka molao ke banka e kgolo ya Lesotho. Ho na le melawana le dipehelo.
1: Letshego, improving lives.
3: Basotho ba kgabane ba itse ba etapele bana ba re ba boletseng. Re buseletseng naha ya rona le manong yohle a yona. Ba tswela pele hore bopang parlamente ya rona hore e tlose e mong le e mong ho se ya ka pholohang hore ba ikarabelle diketsong tsohle tsa bona. Re fe mosebeletsi bo hlwahlwa bo re kgotsofatsang moo re phelang teng ka hare ho naha ena. Re bopele moruo o matlafetseng o re fa bophelo bo monate. Bontate le bobehe ha re ye mosebetsing.
4: Wa tsoa go le bone sa le no bu jang to ye tlona ha se lona le itse investigate ditaba tseo tse o di mo tse o di tlale ya mmo jwale ha ditaba o di tlale ile ba le bone sa le ne le itse investigate le lo no di tlale ya go lona le o kile le ntse di ntla ka ofe mo ka itse investigate yena ka mme ne tsi mme ya ntse ipo o tlo hloka nete fa le tsoa gona e se ditaba tsena na se di jwa lona jwale ha re se ga ga ga hatellang se ka tsire ene e tlhokang wa ka ho mo hatella ka yona ya hore na intelligence wena o bua ka intelligence o sa etse beng loetse ba o no bua ka le tsela ya intelligence that
5: Amedi re re hatela pele he jwale ka ditaba tsa rona me mamedi ke batla go re jwale ke nkeke dikele ka mona fela he mamedi ke buisana go le fela le moeti wa rona mona ke tlo buisana jalo fela le ntate Dina le mona wa mokgatlho ona wa Hands of Basotho, ge ke re buisane le bona he Mamedi ka taba ya gore he go na le mokoloko he Mamedi o ba o tlhalosang ba tlotla ba o tshwara ga re gatela pele tsena o ba tlotla ba o tshwara mme mokoloko ona ge tlatla go utlwa dikateng tsa ona he Mamedi ka gore ke e buisane le ena kwano e le moedi wa rona ke sentse ke le ka gore ke tle ke gokagane le ena kwano he Mamedi re gotla ditabeng tsane tsa metso e lesome le metso e metlhano ka morago gore a bosupa tseo ge di baletsweng ke Tebelelo Jane ge a leboga Tebelelo ka ditaba tseo mo Mamedi re re tswele pele ke ntse ke le ka gore ke tle ke gokagane jalo le ena moedi wa rona mona gore re tle re tshebe gore re tswele pele ka puisano ya rona le ena ena ke ntate Dinale gore re tle ke re utlwe ditaba tsena tsa bona tse tsa mokoloko gore na ba se ba fumane permiti lebaka la bona la go mokoloko na ke lefe o tla re bolelela dintlha tsena ka ofela ga tsona gore na e be ke dife re ga metsotso he Mamedi e le 20 a metso e robontse na e se ebile e ba metsotso e 30 ka morago ra ya bosupa ge tle re tswe le mona fela e tle re ka morago mona he Mamedi be se ke tswela pele le moeti wa rona
6: ee bana mojangena du molato wa nka di-gaftini tse tharo le botlolo ya metsi molato ke
7: ebile ke kopa le go ka dima amborela
6: o ntse go ya go kae wena monne
7: ke o lata tšhelete yeo ntate a e romeleletseng go tswa aforika borwa
6: jalo o lata tšhelete ka di-gaftini tse tletseng malebota di tlo gama le pele o fitlha moo le go ntate wa go ga tsebe a ka go romelela tšhelete ya jena ka mpesi o ntse o le lapeng mo o dulela se-gaftini seno re ja mojana tšhelete e tla ya jena ka mpesi
7: hele o ja gantle ntate moo lobana ja tseba o botlo dinga ka o fela
8: go hela ho sokola benka wana se ba ka romela chalete ba le kantle hona ebe e kena ka ha account ya hao ya mpesa ba ka romela chalete ka mukuru mama money maizaga le hello pesa Vodacom mpesa changing lives
5: Mamedi jalo ka ke tlhalositse ge sentse re na le moeti wa rona ena ke ntate Dinale kwano wa Hands of Basotho ka mohe go leng ka teng mme ge ke tle ke mo amogele ntate ke re ke o amogele na le lona la rona la thameso kwano PCFM go seng gona ntate Dinale o ntate ke ona ku re utlwang gantle ntate re ke o amogele le gona o dumedisa ntate lenaneng lena la rona la ditaba kwano PCFM
9: ee ntate ga ke amogele tumediso otlhe mo etapele ke dumedise basotho ka dikgutlo tse nne tsa lesotho gotlhe mo salema se fitlhang teng ntate le bitsong le legolo la mogana jesu ke a leboa nta
5: ke lebule gagolo fela ntate re fumane ntate gore go na le motsamao o letlata le o tshwarwa re le nna ga utlwa go ane ga le ntse le bua ka ditaba tse dingwe tse o le reng le tla tshietsa le tshietse megatlo e meng gagolo ga o bua ka ditaba tsena tsa madibogong jwale hemo re utlwile taba e nngwe gape ya gore e ka le fumane tumelelo ya gore le tle le tshware ditaba tsena tsa lona o tla bose go bolelela le gorena ditaba tse di mokgatlhelong feng mogantlo ko a eng
9: ee hey, andata ke a gola moetapele re se le na ga tlhalosa gore ge le mogato wa Hands of Basotho ga lwanela ditokelo tsa Basotho ka ntle le ka go naga ya South Africa mme a se ntho e mang ka fo mang ya sa etseng mosotho e mo le mongwe wa etse ba gore etlhile ka go naga lesotho gatelelo e maatla ba ditulong ka fo ba maatleng ba sebedisa maatla bona gampe go basotho ba ba kgethileng e se ntho ya rekareng ke ya mmuso o nana o ditulong e tlile ke ya mebuso yotlhe e bangilang na busa ka rona ena lesotho mme go fitlhile mo tlhokomelong ya rona re le mokgatlho le basotho be ba motlhomong batšha ba tshola ditabeng tsena tsa twantsho ya kgatelelo ya setšhaba kapa ya basotho ka rona ena South Africa gore kante go lekane ka ena e tsweetsweng ntate bolwetsi mme re tlamehile re emeng ka maoto o bona gore ntate bolwetse o fumana se mo loketseng jalo ka ga a tlatlapiwe ke mmuso kapo ke bona bangwe ba motho ba batla ba mo tlatlapile jalo go latela ka manyala kwa eng gatsho rona re ke seng ra itisa fela se go se tlhoka mona bole go fela justice fund la tebolwetse e we re tlotla re etsa ka kgwedi ya leshome ka di 80 re tloa mane Stato Stadium mme mohanto jwa le go kopile go ba ikarabellang e leng bana ba MCC Maseru City Council le maponesa mme taba tsa gona gona bole ntateke nka re go setšhaba se re tshwere permiti e tlhang lefapheng lena la Maseru City Council le maponesa sa fumana mangolo a rona e le goreng se tlhokalang le gore fela ko basotho ba le kopanang ka mane ka Stato Stadium ka ntle mo di 41 di emang teng ka 8 o'clock ka di 8 tsa kgwedi ya leshome ge nke mokolo kwa rona go isa lengolo headquarters Maseru maponeseng e le gore ntate bolwetse a fumane toka go tsena tse ileng tsa mo tlaela go gagathweng le go kwetelwa le go tshoswa ka lefu mme ga re re ke maponesa a e ntseng ntho eno empa se go se batlang fela gore ona etse mosebetsi wa bona re bile re sa re ga a etse mosebetsi empa re re ba tlhokomele gore setšhaba go fitlha mo segathetseng ke diketso tsena tse ntseng di etsang la bana ba basotho mme taba ena ga e tlo felela mono fela moetapele gobane setšhaba se ka botsa gore na jwale ga ba sa lefe karabo le tloetsa jwang go na le mafapha a mangata o le a ikarabelang tabeng tseno ka tshireletso go na le letona la seponesa haeba mookamedi wa seponesa ka kakaretso e ba ke seng a re fa seo se tlhokang letona la seponesa le teng ka morago monjwe le re be le monga sefolo e leng yena ntate Matekane e le goreng e bang re ke seng a fumana karabo gona jwale mmuso wa Lesotho o tlo itlhokele gore itlhile re tlo ema ka maoto o bona go taba e tsala ke o fone yona makala a ano a ikarabelelang ka ofela ga ona gore taba ena e fitlhele tharololo ntate seo se tlhokang ke go bona batho bano ba entseng ntate bolwetse taba tseno ba le ka pele go magotla jwale se ntse go kopa botsiletsi go setšhaba sa Basotho gore ba lo iponagatsa bakeng seno re tloele ntho ena ntse ka maponesa a tagagatha batho maponesa a Lesotho a na le molao o ba tsamaisang empa ga ba o le motho o etsa mohanto jwale ba o tla o etsa dintho tse tswileng tseleng e tlile batla go gagatha empa ga ba o le motho a etsa mohanto o ikobela melao le melawana e tsamaisang mohanto ya Lesotho ga gona mo ba ka ketetseng ba kene ke nang le wena teng maponesa a se ditoko tsebe ntho e tlamele re buise keo maponesa they are well trained ke bana ba tswang metseng be e le ba godisitseng le batswadi mme ga e ba o le setoko tsebe etlhile batla kenekelana le wena empa ga e ba o se setoko tsebe ga gona mo batla kenekelana le wena teng mosebetsi wa seponesa o sireletsa e seng tlhokofatsa letšhaba sa Basotho ko fela re eng mono mogwantong o jalo mme re ikobele melao e e tsamaisang megwanto ga e ba o sa lwane o sa betse marwe o sa senye letho o ipinela and o bina dipina tse e le goreng dipuo tse tlhang ka ga pineno ya gago ga se tse tlhabang kapo tse go thotsang mang ka fomang e bangwe tla ba le bakeng seng ga ke nagane go na le tsholo ya madi ka bang teng mono kapo go tata puo ga setšhaba go ka bang teng mono ka bobedi ngata ke e bone Basotho ba na le yone ke ya gore o tlo fumana ga e ba re fue go tloa ka 1 fitlhela ka 2 bona se ba fetisa nako e jalo mme ga o tla ba fetisa nako o tlamehile go tseba go na le go tla etsagala ya boraro ke ya gore re letšhaba sa Basotho tlamehile re etse tshebedisano mmogo le seponesa ka letsatsi la mohwanto ka fo mehwantong e tle e re bang le yone re tle re shebe gona go tla etsala dintho tsena tse batho ba ntse ba di bua gore Basotho ba gagatwa mehwantong etso ya ngwetso ya mme ke ne ke re fa tle ba shebelele ka ona o tlo ba teng se ntse go kopa gore kannete ge CM ba la dipolotiki morago ge ikapareleng ka mokgwa re ka ikaparelang ka teng fela ge mono re le Basotho re sa e ka polotiki obane ntho nngwe le nngwe ga e ba o ka etsa mme ba ikapisa le polotiki e tlotla e ka ga o tsekele motho ntho eno ba ngwaetseka e se ka jalo o seolola mmuso o bontsha ba setšhaba kapo botlhe ba ka bonang gore mmuso o jalo ga o etse mosebetsi empa ga o etsa ntho o le Mosotho o ipapisitse le se etsaetseng o seile mmala polotika morago taba gao tla bona ponaletso mme re tla fumana tshebeletso e tlakile ntle le tshitiso ya letho se ntse ke kopa Basotho gore mme ba la dipolotiki re sie morago ba etapele ge etse se re tlamehile go se etsa molemong wa rona polotiki re tla e bona ka dikgetho kwana mme gona bela ga re shebane taba fela ya go lwanela ditokelo tsa gona re letšhala sa rantso ke ya lebogang ntate
5: fela ga re ke re tla tabeng ya gore na gobaneng motlhomong sepolesa se lokela gore se lefe tumelelo ya gore le tle le tshware mokolokong kore ke batla go utlwa lebaka leo sepolesa se ka sa fanang ka tumelelo e tshwaregang mabapi le ditaba tsona tshee tsa mokolokong
9: ke a gola ga re a re mapolesa a tlamehile gore fa tumelo ntho e tlamehile go fana ka tumelo ke mmasepala mmasepala na o tlamehile o tsebise maponesa go tlo ba le taba e tsenana ka gotopo mme tso mo tshireletsang batho bana empa tsele ke bone ba sebetsa ka yona ka Lesotho ka mona ke bone fapane le tsela eo mehanto tsamaisang ka yona e ka bebele ke gona ba tlamehile o isale ngolo maponiseng empa he fela ga ikobela molao jalo go ise lengolo maponiseng mme ga fumana di-signatura tse tlhame o di fumana e le goreng ge e ntse sotlhe se bang batlhoka go setse maponisa a tseba ka mohanto wa rona le be ba re isa lengolo go bona ba tseba gobane go itse re ise tlasemola church office ge ba tsebise ka taba eno re ba tsebisitse ebile re ba fa le lengolo le tswang go masepala go bontsha gore re dumeleletswe le bane ba headquarters re ba file go ba bontsha gore ka letsatsi leo re tlabe re le mo ofising tsa bone e le goreng seponisa ka kakaretso se a tseba ka taba mohanto wa rona masepala o segolokolotse loganntate mme ke sentse ke tlhokega mmuso wa rona tabeng tsa tsa mohanto o ko eme ka maatla go lokisa tsamaiso kapo tsela eo ba fanang ka mehanto ka yona gore gobane jele ka nako nngwe ka fosisa setšhaba ka gobane tsela e ba e sebetsang ka yona etlhile ke tsela e thatafatsang dintho o sa tlhokagale gobane ke ara ke ise lengolo go masepala le motho e bang ke le mogantela ebe ke tlame ke ise lengolo maponiseng gape masepala ke yena tlameileng go o tsebisa seponisa gae o tlo ba le taba e tsena mme go kopa ka letsatsi le itseng getleng re tlotla re kopanang le yena motho eno wa mokopi wa mohanto fele babe mono re dumelaneng ka o fela ka ntho e lengwe lengolo le etswe ka kopanelo ya masepala le maponisa e seng ke nke lengolo o tloa masepaleng ke ise maponiseng ke nke maponiseng ke ise masepaleng ka tsela eno e tlhile go na le ntho e ka qetetseng e ntse gore motho a fose fele e tle ba re ga ra tsamaya ka tsela e le goreng ene baetse e le bona ba etsang dintho di be thata ebile ba sa di tsamaise ka tsela eo e nepagetseng kapo tsela eo molao o tshong ka teng data
5: go motho ya mametseng a le qatšha motlhomong kapa a le mogotlong jwale a rera go tla gona mohantong o jalo ke eng se mo fang netefaletso ya gore motlhomong tshireletso e tla ba teng gobane ge re bone o bile nageng ya Aforika Borwandate o phetse nageng ya Aforika Borwa nako e telele mehanto ya naga ya Lesotho e fapane le ya naga ya Aforika Borwa gore motho yo a ikutlwa a sireletseile e bang a ka tla mohantong mo ke eng se o mo fang tshepo ka sona tabeng tse jang
9: ka gola ntate ke bopaki ba lengolo le tswang go masepala ya gola le wena o ka tlhaga mona o le paki ya ka o fa ngolo le jalo ntate o bontsha gore masepala o amoetse mme mangolo a tlhagang maponiseng ela ka o fa ona le ona go bontsha gore maponisa a dumane ka mohanto wa rona e le gore ke bona bopaki be re ka bofang setšhaba bone gore re na le mangolo a tempueng ke maponisa re na le lengolo le tlhagang go masepala go bontsha gore taba tsa rona di amoetse ebile ba re file tsela yeo re tla tsamaya ka yone e le go ba lokolotse tsela ya bona e busiwang ke bona e le goreng ke yona fela thweng ka tlhalosang tate ga ona go tshwakang ke taba lengolo le tlhagang go masepala le lengolo le tlhagangle bopaki bo tswa maponiseng ka stempe go bontsha gore re fitlhile ofising tsa bona ka lengolo le bontsha gore fale mogwanto ka tsile jwang
5: ondate jale tsela e tlo ba efe
9: re tlotla re tsamaya ka tselane ya airport ebe re theoa ka sputaneng ka mane re se re tlhagatlhaga ka mo ka central bank ele re kena straight motho headquarters moetapelwa
5: fela jale ga re ke re tlhee tabeng ya gore na motlhomong gobaneng le sakala haebe le batla toka e phethwe mabapi le ditaba tsa go kwetelwa le go gakgatho ga mongadi kanano le o boletse le sa ya go sepolesa motlhomong le babedi le le baetapele ba Hands of Basotho le batla gore le ye ka mokoloko lebaka ke lefe la mantlha godima taba yong
9: eyandate ntho elana e tsaetse go na le bolwetse ya sentlhwa pele ke a gola Basotho le bona ba tseba gore go na le setšhaba se se ngata sa Basotho se sweletseng dipotsong tsa maponisa go na le setšhaba se se ngata gagolo se gagathueng se kgwadileng se kgwadiswa ke maponisa go na le setšhaba se se ngata gagolo se sweletseng se swelela matsong a masole go na le setšhaba se se ngata gagolo se sweleng se se kgwadileng se kgwadiswa ke masole mme mmuso o sa re letho ka taba e jalo le maponisa a sa re letho ka taba e jalo e ba ntho tota etse tswala rata fela e be felele gona mono mme ga ba o tla gopola moetapele maponisa a itseantsa sebetsa tabanatebolwetse e setse bala all over the world mme ga e ba le mafatshe a sa kene taba ena mme ga gona phetoo e e tsagalang ka taba ena ntate bolwetse its obvious gore le nna ke le motho a nka mono ke le mongwe ke taba e fela e tla felela mono o tla tla sebetswa tetelong ya letsatsi e tlo felela fela empa ha ba ga re tla setšhaba e tla fana ka tshobotsi e fapaneng go bontsha gore ntho ena ga se yaka ga se ya motho e mongwe e tlile ke ya setšhaba kao fela mme maponisa ka foo ba ikarabelelang ba latamagong ka gapeng maatla odima taba e jalo mme ba mo sena gapeng kuang e tlile re tlo ema ka maotong tate o kgona gore taba eno ya e tsagala jolo ka se ke tlhalositse go mafapha re tlo etela ko onaano kao fela a ona ga e ba re sa bone phetogo godima taba ena tate bolwetse
5: mamedi metsotso e leshomele metso e supileng fela pele re fitlha goreng ya borobedi mme mo nageng tse re buisana kelo fela le ntate Dinale wa mokgatlho ona wa Hands Off Basotho mo ba buang ka taba ena ya gore toka e lokela gore e phetwe ke mpa fela ke batla gore ke etse potso e nyanyeletsang fela ya gore na e le gore sena seo le se etsang ga le se etse gobane fela e le taba ya monkgadikananelo o bolwetse le se le etse letsa le basotho ba webang ba ile ba tlatla pua mme ba tlatla pua ke sepolesa
9: o jalo ntate jalo mpapisitse le taba yona ena ya ntate molwetsi e bang re tlabe e le yona re ya ntafoleng
5: e le yona e lebe ya ntafoleng
9: eya maetapelwa
5: jale
9: ha ba mmuso wa rona o o sebetsa di-case re tlamehile re bone ka ena ntate molwetsi gore di-case tse di sebetsiwe gobane ntate e se nako e tela gore basotho ba thoshakwa ba etswa dintho tse bohloko ntle le mabaka mme ha eba o tlotla o tshaba kapa o tshabiswa ka rona ya gago potswa ko gona mafatshe a le o shebaa le o tshwaa ka tsela e feng gobane ntho e bang basotho ba ephela ka gana South Africa ke image eo South Africa e bonang mmuso wa rona go treat-a ka yona jale re tlamehile re qale pele ka go lokisa ka rona ena rona e le gore re tla re tsebo go fetela ka ntle gore dintho di tle di tsebo go tsama gantle go batšhaba sa basotho e le gore re tle re tlhoka botshetsi bo maatla ba basotho ba phelang ka rona ena basotho gore ba lo ba teng mogwanto mo jalo molemong wa go bona gore ditokelo tsa rona di a tlhomphiwa taba ena ntate bolwetsi e nkele tlhogo mme e sebetsiwe pontshe mang le mang a bona mme batho ba e bang ba entse ketso enana ba bewa ka pelo magotla ntate
5: re re ke renke maikutlo a momamedi ntate pele re thetha ditaba tsena tsa rona fela re ke renke momamedi re ke utlwe maikutlo a gae godima ditaba tsena e tle re ka morago mona fele re tle re thetha ditaba tsa rona ke tle ke qale he momamedi ke yana nomorong ena ya 2121-9956 kapa +26659956 ke tsona nomoro tse o ka kenang go tsona a the ka mona ka WhatsApp o sebedise 62009956 tate mothutse ke botsa ntate Dinale gore na ke tla be ke fosa ga ke nkile folaga ya naga ke botsa ga ke bone ga sepolesa se amoga motho yaaneng a le mokolokong folaga ya naga ke lepholeletse ke maikutlo a gae gore na o tla ba fosa ga a apere folaga ya naga 2121-9956 kapa +26659956 momamedi ga re ke re utlwe maikutlo a gago godima ditaba tsena ga ko kena o yona ntate ga re ntse geng ka momamedi
9: a ntate na folaga ya naga a se ya maponisa ke ya basotho mme a eba o e apere o sa e silafatse kapa o sa e ngwala dintho tse ka qetetseng di gobositse kapo di bontshitse nyatso ga gona bothata mongwe etlile o ka apara ntse rena le diaparo tse nang le difolaga ya lesotho jale ga gona motho a nang le maatla go tsekisa manka for mang folaga ka gago mogwanto wa rona etlile ba ka e tshwara ntate folaga eno e baya mogwanto mono ga gona motho a nang le maatla go tsekisa ke a gola le lepolesa le tswileng gobane le bona ntse ba tsile batho bana bapolesa di isang detectifase ga gona motho a ba phelang gantle ya nang le kaelwa ka tsekisa mosotho folaga ya naga ya gago ntate go fosaetseng ka yona ntate ke nagana gore ke bona bore o bontsha bosotho ba bo rona bongwe ba rona ga o apere folaga eno o bontsha bongwe kapo o etshwere o bontsha bongwe kapo bošhaba ba gago gona o wela ka yo mang so ya leponisa le tlaema ka pela motho le motsekisa folaga ke utlwa ka ke e bana ba tsubang matekwane gobane bona ba teng batse ba tsuba ka nnete yone motlho mongwe wa ba bona ka tsela e bangwe bona ka yona a ibo qetella etsa taba mofutaane mme ntse re tshepisa gape gore motho a tla tlhokofatswa mogwanto wa rona ntate ge tlotla re tobisa motho a tla etsa diketso tseno magotla mme re tshepisa tšhaba gore ga se emono ntle le tshabo ya letho ga ke re ke lo robala ka tlong ke tlabe ke le teng ke le ka pele ke bona gore maemo a ba taolong mohantong o jalo mme ba seke ba re bele ke tla ba betsa sekwai nna ebe ke lo ipata ka tlong ae e tlhile ke le o ba teng mono ntate.
5: Fela ga re ke re utlwa gona mokgatlho ona wa Hands of Basotho o teng ka gare go naga ya Lesotho le ka gare go naga ya Aforika e le gore ke mokgatlho o tlhileng odisitsweng ka gare ga naga ya Lesotho le naga ya Aforika Borwa.
9: Eya ntate, ka molao o tlhile re teng ka gare go naga ya South Africa le Lesotho moetapele. Fela gona jale ke a gola re ngodisitse ka gare go naga ya South Africa fela ka gore a Lesotho sentse re tswela pele go ngodisa le molao wa Lesotho moetapele wa sentse le ntho e sentse e etsagala gona jale ke a gola le tla tsatsi la mogwanto tlabe se re tshwere lengolo kapo ka morago go teng gobane tlhile sentse e le ntho e re le processeng ya yone empa lengolo le teng gona jale ke la ka gare go naga ya South Africa.
5: Ntate re ke re ke bulebule puisano ya rona le wena re tla utlwa ka letsatsi la mogwanto gona jale tse tla etsagala e tla ba dife ditaba tse amanang le ona mogwanto ona ke lebule gagolo ntate di na le ntle le ga e ka ba go na le taba e o lakatsang gore o thethe ka
9: yone. A moetapele ke a gola se nka se kopang fela ko watšhaba se basotho ha se ke sa tshaba ntho ena o bentse re re lo shapua go tla etsala jang baetapele ga re ka nna ka tshaba jalo e tlile ge tla dula re tshoswa olwaise e bentse re tlhekefetswa ge ntse re gutlela morago e le gona jale ke nako ya gore ga e bona le mokgatlho e emang mona ore ge lo ba teng bakeng seno ebile go shapua o sa shapue ge tla tswela pele go fitlhelana mmuso o kwesisa gore ge le rona re le setšhaba re na le tokelo le rona re le setšhaba re na le maatla batho bano ba le jalo kao fela bao baetapele bangwe ba diparty ba eng ba beiwe ke mono ka rona ka menwana ya rona ka mono e le gore le tšhelete tse ba di golang ke dikgapa tsa rona ka le setšhaba mme ba tlabe ba tlhomphe setšhaba se ka se isa maatla a bona gampe so sentse ke kopa tšhaba sa basotho gore se lo ipokana mono ka bongata e le gona go bontsha nyatso le go bontsha go tlhoka sebedisanommogo mmuso wa Lesotho ga eba yewe e kanakana e ba e tla shewa fela ntate ntle le gore e be ka sebetsiwa re bone ponaletso godimo yona ke lebile gore moetapelwa.
5: Ke lebula gagolo he mamedi mona re ne re buisana welo fela le ntate di na le ka tsona ditaba tsena tsa Hands of Basotho mo ba supang taba ya gore e tlile ba ya mokolokong mokolokong na he mamedi ba tlhalosa gore ba tla tloa Sesotho Stadium mme go ya sepolese ntlo kgolo ya sepolesa mo teng ha mamedi ba reng ditaba tsa bona ke tse amanang le monghadi kanane le o bolwetse le batho botlhe bao e bang ba ile ba tlhokofatswa mme taba ya bona ke ya gore toka e lokela gore e phethwe mme ba bontshanyatswa kgatlhanong le ditaba tsena ebile ba ya ba sa tshoa go seletswa lo la letho gore na batho ba gagathwa kapa ga ba gagathwe fela taba e nang ba tla ya ba yo tshireletsa ditokelo tsa bona tsa mantlha tsa botho ke ka moo henda te di na le a di beileng ka teng hemo mamedi re ga go le jena fela hemo mamedi ge tle re boele re potlake gape ge fetele ditabeng tse dingwe gape tseo ge o tshwaretseng tsona go seng gona e lesome metsotso pele re fitlha goreng ya borobedi o ntse o mametse thamiso kwano PCFM re fetele pele hemo mamedi ka ditaba tsa rona.

Hona le ntwe bitswang synthetic diamonds tse tswang naheng yane ya China. Ditemane tseno tsa mofuta wa tsona tse e tswang di paketse industry ya ditemane lefatshe kaofela bothata. Hana jwale re etsang jwang ho bona hore ha e le moo re thulanang le mathata dibakeng tse tse ding, hana re replace-a boemo bo ka eng? Re na le naha ena ya rona e hlononofaditswe ka dibaka tse ntle haholo, e tletse metsi, e tletse dintho tse ngata tseo batho ba ngwana ba rona bo tla fumana ha o tsamaya le bona, ha ba bona le lejwe fela le sekame a santsa re wao. Ha re nke monyetla ka boemo ba naha ya rona tseo mokana Modimo a re fileng tsona, ke boneng hore na tsena tse bang re ba le mathata ka tsona re keke ra di replace ka tsena tseo re bonang e ka di ka re thusa. Ha re boneng na ho kokoha ba jalo na, tourism ho latela nna ke ngwana ya motjha yeo ke bonang e ka sea lena ha leka la tshwarwa hantle le tla fetola boemo ba naha ya rona. Re tla be re lebale le hore re kile ra ba le ntho tse bitswang bo ditemane, kapa ho kile ha ba le mathata mang a itseng di-industry tse ding tsa rona. Ha re ka tshwara taba ya tourism hantle, ga e sebetsa hantle, mme a re atlehela. Nna ke sentse ke bona hore that's the way to go. Ntate Mokoko o ile a bua ka 54 million ya injection eo mohlomong e reretsweng bomme le batjha. Mohlomong e ntse le hore le ke le mosala morao le utlwa hore na e qalaneng, ha eba ha e so qale. Lona batjha, lona bomme, ka ha ke utlwile ka ha ke utlwe bua ka bontate moo, empa ne ntse le hore tjhe a ko babele sedi ntate o bona hore na o ka tataisa jwang. Ditabeng tsena tsa rona tsona tsena tsa difeme, re ile nne ra bua ka ntho e bitswang cottage industry yeo re neng re re ha ditaba di nepahetse hantle ke difeme tsane tse mahaeng kwana, ha e so thaba tseka, ha e no mokgotlong, ha e no Kachasnek, tse tla fepela tsena tse maseru mona. Tsena tse maseru di tla fumana di-order ho hlaha ho mabenkele. Ebe jwale ho rutwa batho bane ba mahabo rona kwana tlhahiso, ba tla maseru mona ba trainwa, ba kgutla ba ilo trainer ba bang, jwale masela a nkuwa maseru mona a iswa ho bona. Mohlakolo eno ha e kgutla beke e fedile, e isa masela a mang e tla le diphahlo tse tlotla jwale mohlomong di-cleanwa kapa ho chekwa di-quality ba di iswa moo di tlamehang ho ya teng. Ntho eno molemo wa yona baholo ba ka ko hobane e tla re thusa ka hore re se ke ra tla maseru mona kaofela ha rona, e tswe le bophelo wa maseru mona bo le boima. Ha re le mahae.

0: ne re tseba hore re ja re jala pitseng le ngwe le lelapa ho betere ho bonolo mme ke kgothaletsa le tsona difeme tse e bang di sentse di le teng ke ke re qaleng re boneng hore na e ke ke ya re thusana e re re ntse re leka ho haha tsena tse ding re be re bona hore le yona re sentse re tswela pele ka yona. Le lile ka hore difeme Basotho ha ba fuwe difeme LNDC bona hore difeme di a fanwa ho batho ba di lokelang ba Basotho difeme tsena ha re di fuwa ba heso ha re o sebetsang hore na what they are intended for e seng a ke qeta ho e fumana ke itse ke tlo hira batho ba kete dipedi ke be se jwale ke qetela ka mono ke se ke hlahisa ditsuonyana tsa ditsuonyana ha re di sebetseng ka thoko moo di tla be di sebaka se entswe earmark hore di tla sebeletswa teng.
1: Mamedi rere ke re rekise re tla gutla ge se re feta ditaba tsena re nke ke tswele mona fela ke rekise ke tla gutla.
2: Modern professionals are under pressure to deliver more, faster and better while juggling complexity, compliance and constant change. What to do?
3: Artificial intelligence.
2: That's it. Artificial intelligence is no longer the future. It's here and it's practical.
4: Computer Business Solutions, CBS, presents AI for Professionals, a powerful business-focused training course designed to boost productivity, performance, and real-world impact.
2: Are you a manager, supervisor, or team leader in the public or corporate sector? If your role involves analysis, reporting, planning, decisions, or delivery, this course is for you. This two-day course is about real work, real tools, and real results, helping you think smarter, work faster, and deliver higher quality outcomes using modern AI.
4: Visit us on 4th floor Post Office Building Maseru or call us on 522-1100 or send a WhatsApp message to 5958-1733 or you can send an email to sales@cbs.co.ls. We are also available on Facebook.
2: CBS, promoting professional excellence in the AI age.
5: Tsa thuto jwale ke nako ya ho botsa dipotso tsa bohlokwa ho rarabolla dikaka tse amang lefatshe le ho bopa bokamoso lefapheng la hao ikopanye le ditsebi dipatlisisong ba thekgwe ke dikakapa ka botsamaisi ba maemo meahong ya boemo ba lefatshe le menyetla e etsang phapang bophelong dikopo tsa masters le doctorate di se di butswe iphahamise ka Northwest University kenya kopo websaeteng ya Northwest University
6: it all starts here.
1: Mamedi hona le dintlha tsa bohlokwa tseo he tona kgolo a dithisiseng fela he momamedi ke batla gore ge ke re shebe ena yeo a buileng ka taba ya gore private sector e holde mmuso accountable na re na le private sector e tlileng e le mmatla go holda mmuso accountable ka gore he momamedi e batle gore mmuso o arabele boitlamong ba ona tona kgolo ke ena o beye ditaelo tseo a reng ka moga nako e itseng ke laela tsena ka moga nako e itseng ke tlhoka ditaba tsena di etsagale ka sebopeo sena fela kele ke batla go tlatabeng ya gore na momamedi na re na le private sector e tlileng e holda mmuso accountable godima boitlamo bo tonakgolo a tlileng a buileng ka bona o itse private sector ha e ka bonagala kele holda mmuso accountable ke ona ga o ne pagetse ke gore mmuso o arabele gore na ga o ne o itlamme ka dintho tse dintse itseng o se o le gakae ka tsona re bua jena he momamedi e le ga LNDC e le koporasi he ya ntlafatso ya kgodiso ya moruo he momamedi ebile mokeng o neng o tshwerwe manman Huntan, New York ho hemwa medi o ka ona ho neng ho bua ka ditaba tsena tsa cotton ho bua ka ditaba tsa boya me mo go le tlhaloso le eng a hore sena ke boitlamo ba Lesotho mabapi le ditaba tsa meralo ya tshebedisano mmoho tabeng ya kgwebo le matsete haholoholo le taba ya ho betla mesebetsi le kgolo ya moruo me mo go le tlhaloso le eng a hore tshebedisano mmoho ena hemo wa medi ke e kopanyang bahlahisi ba boya le mohlomong baetsi ba masela ba ma-America hape-hape taba ena ka boyona e betla menyetla ya ho hodisa seo ho ka hwa thweng ke diketane mabapi le taba ya tlhahiso ya masela ho hohela matsete le ho matlafatsa bokgoni ba kgwebo yona ena ya masela. Tona kholo buile ka tsona ditaba tsena mmokeng ona wena wa bone wa private sector ka mohe holang ka teng mo jwale tlhaloso e leng ya hore bakeng sa Lesotho ona ke monyetla wa hore o tle ho hawe kgwebo e bonagalang itlhomme pele ya ho romela diaparo dinaheng se ka ntle e fanang ka monyetla hape wa ho nyolla mohlomong taba ya botsetedi ka hore hemomamedi dikgwele e le ka mokgwa wano wa spinning di hohle ho o hla di kgwele ka ha gona ka mona hape hape e betaba ya hore naha e boele e lohe masela e bohele hape he momamedi le hona ho tila ka pa hona ho taka masela hape hape ho bile taba yona eno ya ho hlaisa masela me LNDC taba tsena e di supa e le leano le tla sa le tsema le o ile le la thakgolwa ke LNDC me leano lena ke le ho hema mamedi tlhaloso e lenya hore ke lona bile le tano lo fatsa taba tsena tsa matsete le taba ya ho bokella tjhelete le ho aha diketane tsona tsena tse hlileng ditileng tsa kgwebo ena ya matsete fela hanke ke utlwa maikutlo a hao mabapi le ditaba tsena tsentse di tswela pele tsa ho kupela ba dikgwebo tse tlase ditaba tsena tse o bueng ka tsona tsa LNDC jwale ke o hopoditse ditaba tsena tsa tonakgolo ha ne a buka mokeng wa private sector kapa dikgwebo tse ikemetseng jwale a bua mowaneng a supa le dintlha hore na o lebeletse hore na ka mora nako e kae go boetsahetseng batho ba ikarabelele ho seng jwale ba sa etseng jwalo o tla nka dikgato tse maatla tsa molawa ntlha e nngwe gape e wa buileng ka yona tonakgolo mona o ne a bui ka taba ena eo a supang bangwedi ba makala ba lokela hore ba bonagale ba kenya letsogo ka maatla ditabeng tseng fela na taba e ya etsagala private sector e go kae 2121 9956 kapa +26659956 ga re ke renke mokgatlhelo go emo mamedi wa gore o letse ge utlwe maikutlo a gao getse ba o fetela ditabeng tse dingwe gape tse o re o tshwaretseng tsona 2121 9956 kapa +26659956 ka mona ka WhatsApp o tle nomorong ya 6200 9956 6200 9956 mo mamedi ke o fa monyetla o ke o re letho godima tsona ditaba tsena ke nako ya gago ga re ke rutlwe maikutlo a gago he momamedi gore na o reng ka tsona ditaba tsena
7: prorogation must not operate with immediate effect so that the prime minister can report to parliament which is entitled to hold him accountable prorogation must only be for a short time so that it does not jeopardize the principles of accountability to parliament and the right of people to participate in government through their freely chosen representatives
8: attention o bona go tlobolana ha yena go tla bolana mme so go tla bolana party engwe le engwe tsa ntle go mmuso ona wa bona o go so o be decisive ka hore
9: stop
8: ke tibela taba bo bodi ha bona ke go di le mena mena go tlo gaolana ha yena na maoto go tla go ba mme so ona mmuso o tla tsitsa go ntse go na le bobodi ba batla na bobodi bona na ba re buang ka bona na bo ha ile ka bo ha ile ka hore batho ba fokolana ba ita go tshelete e ngata le ha ya abu ye go bona le ba amana le bo go go bodumo go leng teng botwa
10: and if young politicians do not realize that the cares of Africa today is self-enrichment by those who are in power. If indeed it costs me or has cost me my job to be prime minister because I was completely opposed to that, I'm a happy user.
1: mamedi re ke nke ke nke maikutlo a hao ha o le teng fela he ha o le siyo re tle re fetele ditabeng tse ding hape tse o re o tshwaretseng tsona gobane tsona di teng 2121-9956 kapa plus 266-599-56 o tla kena ho tsona ditaba tsena sa tonakgolo he ka mo he go leng ka teng 2121-9956 kapa plus 266-599-56 ke tsona tseo he mo mamedi ke reng o ke o tlaise maikutlo a hao ho tsona go bua ka taba ena ya tlhagiso ya masela le gore ga difeme di butswe batho ba seka ba tlhagisa ditsuonyana moo go lokelang go etswe tlhagiso ya masela gona teng gape e bataba yona eno ya gore go rupelwe dikgwebo tse nyenyane kapa bahwebi ba bonagalang ba santsane ba letlase gagolo gore batho ba fitlhele boemo bono ba go hehela botsetedi mme re bua ditaba tsena hemo wa medi jalo ka ke tlhalositse LNDC ebile mane Manhattan New York mo jwale hemo wa medi ebile mmokeng ona wa Trans Atlantic kapa Trans Atlantic Cotton Partnership e le mmoka o ka ona hemo wa medi o neng o shebane le ditaba tsona tsena tsa gore go tloa mo boya botlalang gona teng go fitlhelela ga boya go se bo fetoile lesela le ga lesela leno he mongwamedi jwale le se le dauwe jwale le se le le mebalabala kore process eno he ka o fela ga yona he mongwamedi kapa leeto leno le bonagale le etsagala ka gare go naga ka kwano mme go se tshediso ya letho go tloa mo jwale boya bo tlaisiwang go fitlhelela ga boya bona bo se bo fetoile lesela ka kutlogo ke tsona ditaba tse o buang ka tsona e re hemo wa medi ha o ntse o itukisa re nne re fete re hatele pele mo jwa le hemo wa medi lekgotla lena la kopano ya setšhaba e leng AD le re le ntse le tsitlaletse e tabeng ya gore hemo wa medi ba keke ba dia koloi e ba e palameng ka kutlogo mme gape gape ba bona ba ntse ba sebetsa hantle tabeng ya tharollo ya dikgotlano ka gara lekgotla la kopano ya setšhaba ke tsona ditaba tseo hemo mamedi re thethang ka tsona tsena tsa AD ka moetapele wa AD professor Ntoi Rapapa mo mamedi re ga go le tsena fela he re tletlhe re tla ditabeng tsena tsa hai e le tsona tseo re thethang ka tsona tsena tsa AD ga re tla go tsona hemo mamedi re ke re ikutlwele professor Ntoi Rapapa gorena o bega ditaba jwang
9: yama fuma hadi le abantu ke tsonta komiti mpagane bona ya le batuma di komiti tsohle tsa makala le makala mpagane bona e ga sta di komiti di ditso tsohle tse sa ma batu inga mang ke se gidi fitile tseno ya o ketela yo ke le nyona he ke le tola la tuto le kwe kiso puso yena e teng ka je e tele zimpene ke RFP e sebetsa le meke le AD le RCD mme ke kala ka o leboa botlhe ba teng mo gaofela ga ke feta mono beng ba ka ke tla bua ka dintlha tse ka banthago fela ke tla bua ka dikgetho tsa naga le tsa dipolotiki tsa lekgotla
11: ke bue ka dintlafatso ke be ke bua le ka tshebeletolo ya rona re le AD ona rona re bona ditaba jwang ya pele ke gore ka 2022 ha re ne le ya dikgetho lela la bona mofekofeko o le ya ba teng RFP se le teng ya ba gona le batho ba siang ka ga AD ka bona ba ya wa RFP empa ga sala ke ntse re le teng le ka jeno mme ya ba dikgetho tseno tsa 2022 ga tlhabo e bong ba botlhano e le number 5 ka ga naga ena le sebotho number 1 ya ba moruo number 2 ya ba DC number 3 ya ba ABC number 4 ya ba BAP number 5 ya ba AD ya ba tse ding di tla ka morago ga bo etse ra dikgethong tsa makanselara ka 2023 ya ba ga fitlha ka tlhaga number 3 ka ga naga ena le sebotho number 1 ya nna ba RFP a latelwa ke DC fala boemong ba boraro e ne se e le AD e leng gore re ntse re gola re tla gantle re ntse re tshwere gantle beng baka me ha re feta mono ba le ya ba ka di khethong tsa rona tsa party ke la ga feta committee go loka 2023 ya ba ke ba meta pele wa yo ya ba ba ba ne ba sa mo ile ke to ya ba se tshaba ya ba ba khola pa ga feta committee ya mafuma di ka 2024 a 2025 ga ga tshaba tsa elo go re tabe nya ga ile fela ho feta di committee le tlhake le botsa di party tse di ka o fela ha tsona go bona ba khitile go bitse e golo ne ya mafuma a dile ya batsa ke di party tse sa fete mo be di ka go bona ha di kengele tsa le AD ba ba ba tawalo ya le tsho tsala ho bane ha o bebe le go bona la ho ntse re sebetsa hantle le mbaka he wale ya ba ho etsa pusi ya kopanelo ka mo ga o bone ya ba RFP, AD, Nike, le LCD. Nike pusu ya staba saba sutu, enze nye rete, leka jee. Lembo uru, Nike le ndo ina papa, kileka tumakao, ngeke leka diakolo yeke palame. Kararu nakamu. Ulo sula le watu baba tamu uwe, ileka kule amadi ya. Le watu waka nkane kwa oppositioning, yempa, kileka hana, le baba mba isumu, naka hana taba yeye. Oke le ga mo le bontsa batswadi ba ka go hore ha le fuyo mo sebetsi o tlowe tse ga le motse sano lo ma mele lo wetse bo fe ha o tete le o fela ile tsa wa sa sutu tsa i khetela baba tse ga ga ke tuye ya ba jwa le o so tlola nye o ya ka gane fara ntle ta ma mo ile go ka le te ile ga itlama me ga tsieta go puse se ke awa go fikela ona jwa le me ga tola pele ka mo ga 2012 ka tla le tso puso e ke tile le motse sa wale lonari tota e sota e di le baba baba cha ba tla kena bona le ba ntse ba ka kena ka moso go sa di ke di me ala gona le ma e di go be ha hona motho a khale ha hona motho ka ma e di ga o fe le ba ta kena e di tsa din lena ba se ntse ba tshwana le a ke ne mmaoba le mmaoba go bane gona ga le go tla kopana se chaba wale batho ba kopane ha hona mo hulu ha hona mo nyana wale ke ba tawo go lela ha le khata di covid tsa ba batho ha le khata ba khotale tsua le mama le mo mo se chaba na o batla o sebetse jwa
1: mame di rere ke rere ke ise re tla khutla ke tla ka mona fela ke a khutla ke re ke ise fela ka mogathe ke tsho fela re tswela pe.
2: Modern professionals are under pressure to deliver more, faster, and better while juggling complexity, compliance, and constant change. What to do?
3: Artificial intelligence.
2: That's it. Artificial intelligence is no longer the future. It's here, and it's practical.
4: Computer Business Solutions, CBS, presents AI for Professionals, a powerful business-focused training course designed to boost productivity, performance, and real-world impact.
2: Are you a manager, supervisor, or team leader in the public or corporate sector? If your role involves analysis, reporting, planning, decisions, or delivery, this course is for you. This two-day course is about real work, real tools, and real results, helping you think smarter, work faster, and deliver higher quality outcomes using modern AI.
4: Visit us on 4th floor Post Office Building, Maseru, or call us on 522-1100 or send a WhatsApp message to 5958-1733 or you can send an email to sales@cbs.co.ls. We are also available on Facebook.
2: CBS, promoting professional excellence in the AI age.
4: Beyond technology.
1: Mamedi re re ke re tswela pele ka puo ena ya professor Ntoi Rapapa.
11: Go se ka ba batho ba tla ipata ka mogase tlatla sa o ge nna ke se ke na le dilemo tse tlhano ke le AD ka potelefoni taba eno ke a le kopa ma AD ge e lebale e ne sebetsa gape gona jale tena ma AD ga kopane ga keneng AD ka jeno go sale le maoba le maobane ga fela ba kene AD le tebe gao ya batshwanela.
12: Se ke go yo ba ka dire le ke nna re. Yoani, ke. Ke se ra u tlhaka go kana la tsela. Go swa pe, yo no go tlile mo ba ne ba ka jeno. Ba ra go pa nyena le batwa.
9: motho a modumo ke ena gobane dipolotiki ke dipalo ya hee
12: mme ke motho a dumelang dipalo ka tsela e feteileng e leng gore hee taba eo re tle re e sebetse gantle beng bao gantle ka makgetha re seke beraga motho o fitlhile maobane o fitlhile tsatsing le la mokhunku mo namphagane jwa lena ke mang aa ad mona a gapere skipa for maad kaofela mme dipuo tsa maad le tla bona difapane le tse dingwe ga gona le ad le tla bua boetapele le ad gampe mo tsengmo kapa diretiong kapa social mediang motho a tlala ema mono social mediang kapa retiong a sa re ad tsena komiti e golo tsena o tsebe motho eno a e sale le ad a leka ra ithuta go tloa 2023 ba ne ntse ba bua dipuo tseno ba ile le bagagalo le kajeno e le go motho a kare a fapanya puo le e legotla lena ga a sana le gona re ya moele ke le ke ao mothiba o fitlhela a ka tsamaya ka kwasala fa o tla mo utlwa motho ena a e sale le ad ke yona ntho ke reng le batlhokomela ka dipuo tsa bone ka boitshwaro ba bone le ka go tshosa batho ko dipolotiki mo a motho ya maakatang ka legato la gae go se ka ba motho a nta go tshosa gore ae ga o ka tsamaya go tla ba jena ga o sa tsamaye go tla ba jena ga re kgweleng ena go tshosa batho mme batho ba ba leka go fela go tloa 2023 ga o tse o twente sela la teng pele le ya goana ina ga le ya goana ba bangwe ba kgola phalo ga ba tlameya go tlo sebetsa mmogo mme nna ke re go lona he ga le ka la sheba ka ga magotlana otlhe ga re bua ka jeno go moferefeng edi mona ula ka ga tlolatlola moferefelenyana ga o tima gantle ga ona nako e kileng ka a sea le moyeng ga nka ba ka gola le golola bodisa fela kile ka thiba ditaba go fitlhela di eme gantle mme di eme gantle bele maedi a eso ga re tshepagaleng edi re sebetse gantle taba eo ke seke ba re bakela bodutu ga ya moele batho gantle ga gao ba tshwanela e be bona ke batla go leetsetsa motlhala mono mosalemane mane ka 2017 ke la ka sa pua dikgethong gampe ke mogolwane wa ka motlhomphei samuele tshinyana ka papa ka kobotata makobotata a na thabeya mosalemane moo maedi a na fokola ya ba ke kalelela go bua le batho ba setšhaba sa mono le ona makobotata a na a mangata ke ka mogona edi le a phagama dipolotiking o amoela motho yo mongwe le e mongwe o bua le motho yo mongwe le e mongwe o bo mofe kgotso a futhumale ka ga legotla go feta mo a neng a le gona teng ke tla re thusa taba ena mme ke re ga re ya dipheto tsena tse re yang go tsona go na le motšhine ka paramenteng ka mane o reng o kentswe ke motlhomphei magaleng wa tlatswa ke motlhomphei tlaela o reng gegethane e fue batho ba emetseng mabatowa ba tlhotswe ke mabatowa fela ba na le dipalo go a beya bomme ba legotla le eno kapo pati eno mo o na le bontate e be o ntseng kwa kantsena le kantsena go latela dipalo tsa bona taba eo nna ke e tsietsa ga legolo o feta legolo ebile ke tsietsa gore go se ka nna a thomoetapele ba nampa one kgakgethane go tlhophe kgakgethane ka dipalo ke tlanka ntate re nke mme re nke ntate re nke mme fela be dipalo moetapele ga a tshwana le nna tsena ba o burame fela ga ona ntho a etsane le batho ena abo a dule ka ntle go kene batho ba nang le dipalo ba fileng phati eno dipalo ke a le jwetsa ka jeno gore nna ke dumelana le ntho eno 100% kiro e tsietsa ka mane gobane ke a thata go se ka bana motho a ntse a kana moetapele wa gae o tla sala ka ntle ga o sebetswe le batweng la gae a tle le dipalo ga e bake moetapele jale go sebetswe le mabatweng a mane e se ke eno ya gore ke tlatla le voutu tse tlhano mosalemane e be mphagane bona motho wa teng o tla le sekete ebe nna ke a ka paramenteng ka mane ka voutu tse tlhano o sala gona mo taba eno ga ya nepagala ga ena modimo ka gare kore ke ntoko sa efeng ka ofela mme le tsebe he ke taba e kile e tsietsa eno jale gona ga le ad beng baka jalo ka ya ditshulo ga ona motho wa kajeno wa gosane wa maobane ka ofela nako e le etsang mosebetsi ke maad ka ofela jale setšhaba sa eso sa mphagane bona ke a le tela ke a le kopa ga re gae legotla lena la rona le tla re tswela molemo gona mo lamphagane bone ke na le mokhanselara ha ba ga putswa ga ba gagetsa ya le wa gagetsa no putswa sa ba lwa metse yempedi empa ji putswa ona na wa u kusisa ona u tike gagetsa no bolwa empa he kirita wa tlanda dedi ba la kete ha re kete ha ile go tla lena ha di puo tsena ba itse tse nan di tap tena sa u tlo motho a go botsa wa dogetio ka bo maganga e bua ke wa demo le mofela taba yeno e tla re thusa ha go go mme re ntate e di ona e kana ka di ntafatso ka ga na hena le sutu le ka bui pili so go se beti le te mo e ka ba nteng bana ba sutu ba fumana mo sebeti bana ba ma edi ba fumana mo sebeti ke taba ya ta e sebeti ta ho se mo go fuwa mo sebeti ti ka 2020 ke ba ta ho je ka ga jeno ka 2020 ya ka tswa puso ke ne ke le dula la motaka ya ba hupe ke sebetsa ka ha hu jwale ke sitisa ba bang go ba nyo le dipalo ba ka ho di mo go ya ka tanto di ke to ga 2028 jwale ya ba kere amen haleluya ha o ka tibela lo sebetsa ka thata o tibe o lufono o tame o sebetse o tibe lo o ba o sebetsa o feta ba bang a ji e ka ka o tanka di khau ka o fela jwale go bela ka thoko taba ya re le tsono Wale, ke akambona kamo ke lente yin hea hume. Ki tiyeta li ntafato, tonte ta li tira, le sutumu, lo hana habolo namo. Le mota kasi, ka ufela le kawaya di kuru, ntongo li yungwe ka ufela, ki a tiyeta wane, nagi dumela huru ntafato. Le mesebe ti hume, bacha, patuwa wa hulu, kende kufuma le mesebe ti la esa de kana. Fala kende le hate le pi. Wale, ki wa ta hulu yueta hume, ha huna na kwe ring, ha mesebe ti ufawa di kuru tiki, ile re siam paga le moga ke le dilo mo go dikile ke ta nne le jang dire ya be jwale ke batla go tle ke le fetse tsong tsofe le ka le latu go mana go ke le mo rate ni he ko ona mo ka ke ba hanya nyana go bane ko ona mo ke sebetsa ntse tsa tsile le go dwa manta o tla manta ha di fitla mo no go lona le ba o ka me di ba dikolo ba bitsa di principala bo di ke bana kwana ba active principals ngena e ka ntle ka 2012 fo kwa e vigile ka eta bonnete ba hore taba yeo e ba pala ya maoba ha re bua tsena sa re ke na puso nyena le ka le latuto e ri le ba o ka medi ba dikolo ba ka ho di mo sekete le magolo a tsedi male ka la buta hante dikolo ntere tere ra le tswa go tswana ka ho fela ona na principal a ho higuene o ta fumana ho go ngata ba bona le ba tuwe mono ba higuwe hona jwale tsi se ke tle ma go lwantse le tsedi ke ne tle wa ho ha di feta bo no se le mona se le mo ha o tswa ba lo fukola ya mana ha di tshere ke ntse ke ga di tshere bo no go fitela ona jwa le ho kwa 2022 sa re ke ra puso bona re se re hile di tshere le feta se ke tle ma go lwa ma tsano ho ya di bo no ha di ke nyele tsi bana ba di konyana se le mo zwana se ide ga hi ga ma go lwa ma raro a ka ma le metsi emene bona bo ba le ba ka ya go sebetsi e se le permanent and pensionable ke bana ba lona ba ba sotho ba le ho mo pa ka hore bona le mo ke tlenga ha tela teng ka mo tla ke nka bona re se re fitile ba kholwa mabedi di di kolo mona le ka tse ba hore ba tlhana ba phela di kolo mona ka o fela ha ba hiwa ba hiwa ka bona le tso ba ba ka mona di mo mo tsa bona di tshelo ka go home go di lwa ka bo motho o hiwa ha mo ka sebetsa wa ta le go se tla go tsena e bo. Le go di kola tela ka mathomo ka ofela mona mo fetwa mbana. Go nyane ke se ke tlo magolo a mana. A ba tlo fuyo mo se le tlo. Ba tla nne ba tshitse se le go le sele. Ke sa se le ka tena ka ba ka ntla. Ke le bana ke bana ba bona, ke ba tswa di ba bona, ke ba sotho ha ba phele bana ba bona. Dembaka. Ite ba nyana ke di be a mo. Ke ntedi eta hala ho tle ka ga makara. Ke dembaka ke tiba bo nna ke le mona teng. Mo ke se bile ntse ke hore e tla ga re fitla le tetong re ke tile le mo ke fano tena tlo se tsama sa se tsuse le file tsona ka tla be re fitile dikete pe ma dikete tse tsano ba ba sebetsi be re ga ga ba permanent and pensionable me ka mo hawe a modimo mara pa a jwalo a ka phahama go bua mana le teng ba hobane e be ka je me le ka nne le tsena pele go e tsajwalo ha ke na ole bana le rona kwa Mekere, hata la le khotla la dipolitiki le sele sa be di ntla fatso ka pele go ita ba tabelo tedi ha e sa le politiki ho e se le ho ho e le go gona ga ikana hore ha a sebeletseng hore ba sotho ba fumane mesebetsi e le ma AD le ba bang ba ho ile ba sotho ka tla dula re ntse re etsa mosebetsi ono ka mafeta jwale ke tle mosebetsi mona wa dikolo o lo bonang jwale o petela ka bokgabane ha ke bua le lona tjena ke dikolo tse 65 tseo di ntseng di fela kaofela ga tsona re bona gore jwale re fana ka tsona ke se ke fane ka tse 15 ko gona go setseng 50 tse fedileng mme tse tla mogauwa tsona tse ntseng di tla ke tla ditlhalosa mona e le gore tse fedileng ke 65 tse 50 ke se ka fanne ka tsona ka saletswe ke 50 tse ntseng re di sebetsa gona jwale gona jwale ga re bua le lona jena mokansela ga o pakile mona re go na le high school ya lona mona e ntse ga elwa science lab e le gore le lona batho ba mphakane ga ke ke gale le bana gogo ya thuto mona le yona ka tsela e tshwanang e dulo ta e tisela e le gore mabatieng a na 80 ga ke ke ga lebala mona le suku ga ke ke ga lebala mphakane mme ga ke se ke bua go tse ka thoko wa mphakane Holy cross that ya le kalas le tsona di ta haelwa di le bo mogo e le go mo halosi go bona ke ha ha bo rona ke ne di fata ka pele ho lona ho ga jwa le ho ke tla ga ga di peto go di nyare shu di go rata ka tabeng go fane ka tsona di tla le di se ka tlase ho le golo le mashu ba supileng di tla be ba yo ere bana ba lo ba ka kenela mo tsigeletse ile ba ka nna tshelwa ke go kena school yena a di bonyana ke tse ke kopa hore ha ba ka ba le 5 le botse tsano ba ka le le ho ya bono ba le ke thusa neng go bona na ke tsaga go bana ke tla ka tswa ka go bana le body hlano a ka be le sedi pele a ya grade 1 le ke tla e sebeletsa taba yeno le mba ka dikolo tsa rona ke di utlile bona le ka nnete ka tla di sebetsa nna la mokansela ka a motle bona a moholo a sebetsang ka thata mme ke tla mo thusa le lona mona le tele yatle modimo a mpa balle le lona gagolo le tsebe fela go AD ga mamela motho ka gano
1: mamedi he ha re ke re le kole ditaba tsena tsa professor Ndoi Rapapa he ka mo he a di hlalositseng ka teng ha holo mona mo mo mamedi a buang ka taba ya hore e hlile bona ba ntse ba tshitlaletse taba ena ya tshisinyo ya mokgetho wa magale ya hore dipalo tsena tse amana le tsa kgekgethane di shebwe ka mabatuwa taba ena e hile ya baka ditaba tse batlang di le mmalwa batho ba bua ka yona hore taba eo e thata ebile ha e utlwisise ha e ke ke ya etsahala jwale yena hore le ka ha o ntse ho etswa mokgwa ona wa ho tswaka mentate jwalo fela taba ena ya kgekgethane yona go se ka ba ha o nkuwa moetapele a dutse fela mona a sa sebeletse le batowa ebe ha tloa fela he o se a fuwa dipalo gobane go thoke yena ya ka pelepele o re yena wa e gana ntse e le moetapele wa AD tjena motho a qale pele a yo o sebetsa lebatoweng pele a ka tla sebeletsa kapa a tla fua monyetla wa kgekgethane kgekgethane eno a e fue ka dipalo e ntse e le moetapele jalo go seng jalo a dule ka thoko ke sona se o atlhileng a reng bona e le ba AD ba tsitlaletse taba eno mme ba eme gona mono o tla gopola taba ena he moamedi ile ya sisingwa gape kapa ya tlatswa le ke moetapele wa MEC e le MEC monghadisi dibe motshoborwane le yena a supa taba yona eno ya gore kgekgethane ga o ko o shebiwa gona moetapele o sebeditse jwang e tlile a re wa e tsheetsa taba ena maikutlo a ile a ba mangata tabeng ena ya gore moetapele ga a sebeletse lebatowa fela o tla fumana go o sebeletsa le mabatowa a mang mme ka gona o lokela gore le ga e be kgekgethane e be teng moetapele yena a se ka ntshwa mona kgekgethaneng jwale ena ore moeta pele ha ile fela a sa sebetse a sa tlele dipalo a be lwe ka thoko a be lwe ka ntle e gegethane ho tle batho ba nan le dipalo jale mo mamedi ha ke ke utlwe maikutlo a hao ha ke thetha ditaba tsena mogahlelong ona wa ho qetela ge saletswe fela ke metsotso e le shome fela mo mamedi pele ge fihla e qetelong ya lenaneo lena ka ha metsotso e le shome le metso e mmedi fela pele ge fihla horeng e le shome le motho o mong pele ge fihla horeng ya bo robong 2121 9956 ka pa plus 2665 99 56 ha ke ke utlwe maikutlo a hao he mo mamedi ha ke diela ditabeng tsena ka pa o romela molaetsa no morong ena ya 62009956 62009956 mo mamedi ditabeng tsona tsena tsa moetapele wa AD professor Ntoyi Rapapa jwale ha ke ke utlwe maikutlo a hao mo mamedi o rena wena o reng ka ditaba tsena tse wa buang ka tsona o hobane o re AD ha ga ditaba tse ding tseo ke lakatsang go hemo mamedi o ke o hlaise maikutlo go tsona o re e tseba go rarolola dikgang dikgang tsena tse bang ka gare go magotla a dipolotiki mona mo a tlhalosang gore ga ga magotla diparty matsholo a teng gona bele tsena a dipolotiki go bonagala go na le dikgotlhano tse e bang di teng empa AD yona e tseba gore ditaba tseo e tle ka tsona e dirarolole e be e fane ka thakolo mongwamedi re kenke maikutlo a gago PC dumela eya nate ke mothutsing date ndate ngaka eya nate eya nate fela ha ke gete ha ke tla be nyene handa de malusi mo a supanta ba ya hore botsitso boteng ba o e bambatsa maile ba tsa maile fela botsitso boteng thagollo e tenya ga fela ha ke tata be nya ho re na o tla batsitsisa jwang henda de malusi o batsitsisa jwang ka haga party e bamba sitwa hore ba dule ba re a re ikgethela ho tsama ele o que eu faço aí você tá aí o que eu não vou fazer aí o que eu não vou fazer aí o que eu não vou fazer aí o que eu não vou fazer aí o que
13: eu
1: ke maikutlo a ntate Malusi jwale le yena gore a ke itšhebile ka seiponeng sena sa go ja ka yona gekgethane ena mona ke sentse ke itšhebile ke le ntate Malusi ga re ke re utlwe maikutlo a gao 2121 9956 kapa plus 2665 99956 ke tsona dimogo tse o ka wa kenang ka tsona he mo mamedi jabin sena sa moetapele wa AD o ka hlaisa maikutlo go tsone 2121 9956 kapa plus 266599 56.
13: Ba etapele bana ba le ba boletseng re buseletse naga ya rona le manoni yotlhe a yona ba tswela pele gore bopamparabente ya rona gore e tlose e mong le e mong go seaka phologang gore ba ikarabelele diketsong tsotlhe tsa bona re fe mosebeletsi bo tlhwatlhwa bo re kgotsofatsang moo re phelang teng ka gare go naga ena re bopele moruo o maatlafetseng o re fa bophelo bo monate bontate le bobee ga re ye mosebetsing
14: e ka bana ba ke ba mang bantseng ba bua ntse ke bua ke tla itsamaela machinana le pepete yan
15: tšhelete ya mmuso e tsile go patetswe ntho e siyo go pataletswe ntho e sa itsiwang o e mong wa batho ba kentseng letsogo go patalwa mosebetsi o sa felang oreng ke gore o re go etsa sa go etsa re khomela go etsa sa gale tsela ya mmuso ke na ga tle ke swa di e gore o re no swa di le
14: ke le le ke e ha ke mmone mo le ntse le go ka gore na ke reng ke ga ke mmone mo na motho eno wa lo o o du entse wang
16: I think you need to prove it beyond just the to get the promotion.
1: Mamedi ke ntse ke nka maikutlo a gago mehlano metsotso fela pele re fitlha goreng ya borobong ha ke utlwe maikutlo a gago. Fela bole ga re ke retle gona ditabeng tsona tsena tseo ge ntseng re di bua lengdate moalosi mona mamedi ena ye bueng ke professor Ntoira Papa mona mo a buang ka taba ya tharollo ya dikgotlano ka gaga mme ga le makgotla a dipolotiki ena ore ka mona ka AD ditaba ebile di tsitsitse go buile go a tsoa sefefo fela he ba ile ba tsitsisa ditaba mme di buetse setlwaeding go boetse gape go tsitsitse gape jele re ke re tlela tabeng ya gore na fela na di-party taba ye di nepa gantle motlhomong re shebile bo di-party tse ge di gokaganya le di-party tse o e bang di teng ka ntle go naga ntle le ka ga go naga ka mona fela ka ntle go naga mo jale o tla fumana gore go ba le dikgotlhano fela dikgotlhano tseno motho le ga ka tloswa botoneng a kekebe a ba ba tswa tumelelano kapa o bona a sa tswile ka gare go party eno a se a emeletse thoko a le mane o tla dula ntse a le teng ka go party le a e bona le taba tseo a sa dumelelaneng le tsona e ba mafelo a tumelo a party eno gore na motlhomong di-party tsa rona na di na le mekgwa e tlheng e tlakileng ya tharollo ya dikgotlano gobane ga o tloa fela batho o tla kua se ba bua ka taba ya go thea ga ba tswa ka gare a party ena fela ga ba tloa fela ba thea o sa theile party e nngwe sentse dirunya jalo di le ngata jalo di-party tseno jalo-jalo go fitlhelela o fumana mongwamedi ne ntse di beketseya di ba ngata go feta gobane fela go bele go na le dikgotlhano tseo e bang di teng ka gare go party e jalo jale AD yone re a di tlhola dikolotso tsena le hundred moalosi ya ga a le bona go ntse o na le batho ba bangwe ba emeletseng kwana mme taba ena ga e supe taba ya tharollo ya dikgotlhano ke yona moo ke batlang go hema mamedi ge ke re tlaise maikutlo gona teng le tabeng ena eo ba buang ka yona ya kgekgethane moo ba supang ga kgekgethane ntse ba eme gona mane moo ba reng moetapele ga a se tuile go sebeletsa lebatowa a se ka ba fua monyetla wa kgekgethane kgekgethane e tle e tle e tla ka dipalo tseo re buang ka tsona hema mamedi e betsa lebatowa le ga e be go tla bo go ntse o tswa kwa motswakono wa motho wa ntate le wa mme jalo e motho na le motsheadi e motho na le motsheadi empa taba ena e bonagale e etsagala ya gore e be ka dipalo sena se bolela gore le gona mona mo batšha ba ntseng ba itseka ba re kgekgethane e tle e etsweng ga e etswa e etswe go ipapisitswe le taba ya gore na le batšha na ba kenya letsogo jwang tabeng sa kgekgethane fela le bona ba tla lokela gore ba tle ka dipalo ke go ya ka le khotla lena la kopano ya sechaba ho seng jalo motho a kekebe a ba kena ka hare ho gegethane ba gegethane tla hle mo belle ka thoko o lokela go atle ka dipalo ka tsiba go hemo wa medi ile ba khantse ba tlandile telele mo maikutlo a mangane ngare taba ena e tlo siela ba cha e tlo siela ba sadika thoko ha ebe ka ya sebetswa jwalo empa e di yona ere ha e tlo sebetse jwalo go bane go bona hetse ba etapele moetapele o tla batla a sena le ha ele dipalo tsa le batua fela ha gegethane mane o beuwe pelepele mane jale ba re ba hanana le yona maikutlo a mangwe ne le ya gore taba e e tla nyenyefatsa motlhomong baetapele e bang baetapele ba ka behelwa ka thoko gara dikgang tse e kileng tsa ba teng hemo wa medi tse o buang ka ditaba tsona tsena tsa gegethane gore na e tle ka dipalo kapa e tle ka gore na motho o tla positioneng e feng ka gare go lebatowa ka mona ba bangwe ba batho ba bagolo hemo wa medi ka gonaga ka mona ba kileng ba ba teng pusong mona ba ne ba tlhile ba re ba ganyetsana le yona taba ena mme e bonagala e tla siela batho ka thoko kapa e tla siela basadi ka thoko e tla siela batšha ka thoko taba ke gore na fela gona godimo yona mona na batšha ba keneleletse ditabeng tsona tse tsa gegethane kapa le bona ba ntse ba beheletswe ka thoko na batho ba nang le bokoa ba ntse ba keneleletse ga go ntse o etswa dikgang tse amanang le taba yona ena ya molao ona wa gegethane ba bangwe ba ne ba bua ka taba ya gore motho yo mole mongwe o tla itšheba ka ga gegethane gore na jale le ena o tshwasa jwang ka gegethaneng ka monamo mamedi e re ke re dithetha ditaba tsena ke tlalefo motutse ke mswati ke mosheng wa Shabalala o bile monate go ba le wena go seng gona mongwamedi re ga go le tsena fela ge mongwamedi ke tlo o sia matsong a rilo mogabodi o tlo o ba le wena ga jwale go isa goreng ya lesomele motse mmedi a sea o sia matsogong a tla di makutle re sebeditse le tebelelo jaane a re bala ditaba tsa metsotso e masome a mararo ka morago ra ya botshelelela tsa metsotso e lesomele metse metlhanong ka morago gora ya bosupa mme mongwamedi ga jwale re tlotla re thetha ka gore re tle re fumane ditlhogo tsa ditaba tsa gora ya borobong.

na go laola gore a e stop ha o go jela mona ha o go tsetsa mona ha o go ntsha metsi mona na iko ya o thiba e go bone bo le batho ba bo ntse ba etsa sekoto fela ba bang ba bonne ba ikemela fela mono no ka ka mara go le itela ha ka tsana ba tswa teng le iko ya sa e re no le botse se ka tsa tsena go ba nne o lokela go tsela o lokela go develop a super ego super ego le yona ho tshe it's a moral compass e laola boitshwaro ba motho e fa motho seo e reng a ko phele a ko phele o tseba gore lefatsheng mona go na le di-consign go na le dintho tse o laolang gore motho go na le di-principles tsa bophelo tse e reng don't do this don't do this I get jale motho ena ha re moseba momamedi wa P7 kere jale ha golagola o developa di-standard ke seng sa hae yane wa iko o developa sa hae ena wa super iko o developa sa gorena batho ba reng batho ba tlo reng ga ke ntse se batho ba tla reng ga e se keng ka monna ngwaneso batho ba reng ga keng ka monna wa mogotsi wa ka batho ba reng ga ke jala le tichere batho ba tlo reng a senang batho ba tlo reng o sebedisa pleasure principle ore ga fela nna ke lo balesheret ga fela nna nka thaba nna ga fela ntatemo wa mokgotsi wa ka nrata ake bana ba bang baya ga bo bakgotsi ba bona ga ba fitlha ka lebaka la go tlhoka la go tlhoka super ego o fitlha ka ga lelapa lena o sabile a shebile ntate yena ena a lelapa lena auka o se o tlenyetse ngwana mokgotsi wa gae mpa ga re etlo se seke ra isa monone e tla re ntsha madi kere di moral principles le tsa go bua tsogo ke bo feng nna ke a tsaba nna ha ke rata bua ka ga batho nna ha ke rata ke mane mo motho a developing a strong super ego super ego ha ile strong ha holo jwale e bile e tsamaelana le di parental standards ona le batho ba holang ka nnete ntse ga mme wa ka ke nna mme wa ka ha batho bona nna nke ka no dala mme wa ka ha bogatse nna nke be ka karata motho mme wa ka garati nna nke ka sebedisa tšhelete yaka ke tlameya go efa mme wa ka wa e tlhoka nna ga ke no etsa tsena kore o depend-a entirely ha super ego e le ngata go batho gore na batho ba tla reng jale momamedi wa P7 o ka nna wa re mme dilong jale mental illness e tlhaa kae motho dintho tsena kaofela tseo sponsored a buang ka tsone they have to correlate. They have to be DSA di bope motho di ditharo di be teng di ditharo akere gobane motho o ditsana le tabatabelo empa tabatabelo ya gae e tlokela go laolela a se ka ba le ditabatabelo tse godimo tse bileng a ka gatang batho ore a di fitlhela jale mona moo o fumanang gore motho o a gola jalo a laolwa ke go etsa seo a se ratang o tla mo a fumanang batho ba mo thibang gore a ga o tlo etsa tsena ga o tlo tshwara dintho tsena o tla go fumana gore le ga a sebetsa maga batho le ga a dula kae o tlameya go areshinelwe dijo e be go notlelwa dithabote ba ne na ga lakatsa tsekere wa e koma ga a batla go etsa teo eno ga a na taba go gothu tsekere ga e na molemo e etsago ntho a e batlang ko noka ditsekere tse e foo ka ga kgapo selo fumana gore bophelo bona ba gae ba gore ma a fitlhang go sotho a go no kwa tsekere ebe kapo tee e ne e tsena e nwa ena tsekere botlhoko ba butlwang bo etsa gore a khutlhele morago ebe a ka developa stress se segolo gore ga ke etsa dintho banganela taba ena ya e elelelwa le bana ba yang sekolong kapa ba yang mosebetsing a phela ka boithatelo a kere e tiro phela ka boithatelo.

dula ho ema shima ma bedi a metsi tsiletseng ka mora hora ya le shumele motso o le mong People's Choice Radio, your pulse. Kutlu ma medi, your pulse, yes. Our beats. Mamedi ke ka olo ya ne mo gere le tse mo hloka le bitswa teng he re utlo re na se wa ntsa tsa maka ro sona wena o no so ka re a se atamele jwang a se fete jwang le gore na ha o no so le ka hare ho dieta tsa hae wena o no so ka tsa ma jwang ka pomohlomo o no so ka atamela seno se wa leng ka hare ho sona jwang mo mamedi mo hloka le bitswa o re ke me a divorced o na le ngwana a 18 years old wa mashanyana o re ke qadile ho jwala le motho eo ke leng ka manong ya legatwa le yena re na le dilemo tse pedi re jola o re beke e fetileng ngwanaka o khutlile mo aneng a ile pele ho nako yo ne ke nahana o tlo khutla ka yona a fumana ntate a tshakile jwale ha ke shona ke jwetse ngwana wa ka hore na ke mang ntate enwa mofumaneng habo kapa ha ke hloke ho itlhalosa ke le motswadi o re ke atamela jwang ke etsa jwang hloka le bitso cha jwalo mo mametsi o re ne ke sa nahana hore ngwane na o tla kgutla ka nako ena kgutlileng ka yona kgutlile ka pele ho nako ene ke mo lebelletse ka yona jala a re thethe mana mo e le horeng o fumana jwalo motho wa ntšhaketse wantate a sa motsebeng a so mmone jwalo ga ke shona ha boemo e se le bobotse ke lokelang ke dudisa ngwana ka fatshe ke mo jetsa ga ngwana ka hona le ntate o lafi o la mofumana le teng lapeng mona tsena ka pacha ha ke tlhoke go ke itlhalose ke mmae ke ba nntse ke itlhalosa ke le mmae o re ke etse jwang o ke ngwana mshanyana o 18 years old o fumane ntate mong ka tlung habo e ke nnete ke divorced fela na ke hloko ge ke re ke reketsa ke itlhalosa o ga go nyeletseng ke tsebe

0: Simita Golo Premium Enjoyment PCFM at 92.8, we saw 104.3 megahertz. Morning.
1: Eno a kidi edwa mona ya mocha ke go tsiba taba tsaka ke dumela a tsiba taba tsa pele tsa ntate tsa divorce linga o fela he o sa le mogolo a ka mbitsa ke ja le gore molemo ngwa go tsho go ba ndwa le mmile o hloka mmile o tlo hloka tsa te eh a fa si sa melona go go re eh si sa re o e fa si sa ga sa ha melona na tempile ne amukeng e tlo hloka tsa te ngwana jala ha ke ba tlo iphumana ke sentse ke kena mane ke kena mane ke kena mane ke itsa jwang ke itsa wang bana jala ha ke ba tlo ho bulele ke jwa ke go bona jala ke tlo itlela le ntate mona ha tlo nka le tholeno ha nke le thola ntate wa hao ha nke le tho ke taba fela ya ya tlhole hore ge se tlhole o itsetsa teng ka nako ya tete ke pa go ke tu wa le no tla u a sa bui teng ya u vetsa o go ka kopana baby je ke le dinga le tshobela ba ba tla kena ka lesakaneng ho chest TV
0: tsheral
1: kadit
0: yo khotsa ri lo ke tla tsa mea qetang ho letsa ha re lekeng ka hohle ho re se jolle mahlonga bana ke Pablo LS. Good morning Rilo, ke mari itumetse ha ko lutu ngwana explanation empa a ska itsetsa dintho ha hae mo ngwana a tlo mmona hoba the moment ngwana a mmonang o mokolota explanation ha tswe a lo dietsa kantle hore a tlo sko a tla hore a ska tlo ipotsa dipotso tse kantsena. Good morning. Hi.
2: Bona ke go tlhaletse motlhokal bitso wa rona gore ka net yes go jola jola but a ska nna se batho ha hae. A ya motho eno ka ba bona mo ba ka ya nteng hle. Ke fa ka ya bana ho le kutse bana ba mashangana ba sensitive ho. Mm. Wa na motho le ntate wa hae tsa u ba jela se fela 100 ya bitla o meta a fitla jwa mosebetsi. Ko go tla mona ngwana ha ha thabe. La ditse mo. Re la ketla le ntana ke ka fumana hore o ba di motse go aka ka phama teng a hlalula paketsa mana le ka ola gola e le mana ona le labedi nane ke re a jolle but a ska tsa thwae ho hang o shapare le di costa
0: thank you ka lebo wa costa di mela re lo le ba mamedi mo hloka lebitso dula le ngwana o mo bolelle nnete ka motho yeo taba e tla o thusa ka potaba e tla o thusa hore ngwana o tlisise hore o moele hloko o tla o hlompha aba o tshietse ho bana wa tsiba ka divorce tseo o tla jwala kae ha o sa jwalle ha hao guest house e ka se bintsha mehla ina le nako ya yona etsa jwalo o tla nteboha ke teacher Suta your pulse our beats e mhloka lebitso ke a tsapa o dutlile dikeletso tsena tsa ba mamedi he me o tla gore na qetelo nya letsatsi na ke finye buileng le wena ke difentse buileng le wena ke difentse ong ka tso ding ka mofao empa he ne le ka golo yo ge re letse mhloka lebitso ho yona he mo mamedi ge tshwagege ka nako tse dingwa tse ba o tsama ka ro ho ntho yo seng shona we fita rang we yatamela jwang me ho nka hore o go arulelana le batho ba bang o go ba fela hai wa tsana ntse ke tsama ka go ntwe itseng le itseng wena ha uno so le nna no ka feta jwang mehe ke morero le sepheo wa ka go lo eno ke la ka bana mletsa o mongwe re rilo me a ska hlola tlisa mogotsi wa hai ha hai ha holo jwang hana le ngwana ka nnete a mpatswe e singa motlise ha si hampe ha jola mamidi bile monata ho lo ba lo wena o tlo re nya borobo mo ge qadileng teng fhlela mona monna le wena re arohana nteng tswela pela monnati ka manane wa manga tota latela le tlotla le kena hore nya le shume le metso e medi ke le bitswang mid day life le tla di makutle tla sebetsa ho lwana ha monate o sna tshitiso ya eng kapo eng re re tshwere re e re bua ntho tsa 912 street ra ithutola ke mmino ke eng fela e re tshwere re o ska ile bala mo mamedi ke hore o bupue ka sepheo eno yona re ile bale ke mogona re dilang re kholotsana hore sepheo bo gabane bo qhetse ke nthontso hle maemong o hle batho ba re bona ba sa re bone ba re shebile ba sar sheba tsohle re dietsa tourism letletlisong ya ntatemtsimo ke so bana ga ba gopela diatla so bana ga ba re bona le bitsa la ka tsegele bohile re ilo mo gabodi ha re kopane ho sana go tlo ketse ka basadi ka fapano ha bona tlo tla kutlwa gona wena ke msadi o finye o mokete kang yo o metsang WCW Zuko SA iqhawe lam tsa malenwa bisaji.

amedi ha ke o dumedise ke motsotso re efraletse hora ena ya leshumele metswe e mmedi ka jeno ke la mashoma bedi a metswe e robong kgwedi ke yona ya lwetse selemona ke sona sa ketetse pedi mashoma bedi a metswe e mehlano o dumediswa ke tladi makutle ke lebe jwale kgaitsedi ya ka rilo mogabodi ya bileng le wena o tloa goreng ya borobong go fitlhela goreng ena ya leshumele metswe e mmedi anka dithapo tsena go tlhalefa mtutsi ka lenano la thagameso mo mabedi re kena jwalo lenanong la meet the life le tla tloa jwalo go ena go ya gorenyane ya pele re re kale jwalo ka tsamatšhaba ga e ba tsamagotla di le teng le tsona go fa tsona ge be re ba le tse ileng tsa e tsala kapa tse e tsalang jwalo ga jwale ka gare go naga mo mamedi re gatela pele e ba le rona

0: lokehile flash cabs e teng bakeng sa hao re fana ka dipalangwang bakeng sa maeto le ho tsamaisa dithepa ka hare le ka ntle ho setereke sa masenyo mme re sebetsa 24 hours matsatsi a supileng a beke makoloi a rona a hlwekile a na le di-aircon hape bakganni ba rona ba tshepahala re fumaneha haufi le kereke ya AME Maseru o ka re letsetsa dinomorong tsena 6688 0060 kapa 589 14605 flash cabs ho fihla ka nako leeto le monate
1: leshome le metso supileng la metsotso re furaletse hora ya leshome le metso mmedi mamedi wa PCFM ire ha o le tjena ke boeleng nke ke qoqe le wena fela ho ya mane metsotsong e mashome a mararo re ke re shebe hanyane tsona ditaba tsena empa he pele nka kae kapa kae re ke re mathele ka mane ka magotleng o tla hlokomela mmamedi hore go na le nyewe e ntseng e tswela pele ka mane ka legotleng le phahameng ka bokhutshwanyane fela ke tlo fa taba tsena hanyane fela o tla dutlwa mane ditabeng tsa rona metsotsong e leshome le metso e mehlano ka mora hora ya bosupa mantsiboya empa ha jwale e re ke o kgatsetse fela ditaba tsona tsena tsa magotleng momamedi moo jwale o tla tlhokomela gore o na le nyewe yane ya teko ya go dia mmuso o tla tlhokomela gore e ne e tshwanela gore e be ke ene ka jeno empa ga e a tswela pele ka ga moatlhodi Charles Wugwe a ne a le seo momamedi mme nyewe ena e se e tla mamelwa kgweding yona ena eo re yang re lebile e leng kgwedi ya Mphalane ire re tle re sia ka lo mfela mmamedi wa PCFM taba eno ya dinyewe tsena tse kgolo mme mmamedi tla hlokomela hore ho na le nyewe e nngwe hape ya yani e amanjwalo Lieutenant General Tladi Kamudi mmamedi le yona nyewe ena e tla kena haufinyane ke nngwe ya dinyewe tsentseng ditswela pele ke nyewe yani e amanjwalo lefula leo la yeo e neng e le molaodi wa sesole ka nako eno go latela ka sete e neng e ile ya ntshwa jwalo ke mmuso wa Lesotho ka nako eno e leng molaodi wa sesole e leng jwalo ena Lieutenant General Maparankwe Mahao le yona nyewe ena e ntse e tswela pele momamedi e motle mme ga e soka e felelela dinyewe tse dintse gape tse seng di fedile momamedi o tla di gopola he ke nyewe yane e neng e ama jwalo yeo e neng e le setho sa sepolesa ka nako eo kapa lepolesa ka nako eo e neng lepolesa mokaleka lekgetheng yona e se fedile nyewe ena ke dinyewe tse neng di tlhile di shebilwe haholo mamedi ke metsotso e mashome a mabedi re furaletse hora ena ya leshome le metso e mmedi o ntse o mametse PCFM metsong e mashome a mararo ke mane mo re tla mathela ka mane ka Thabatseka mo ke tlotla ke buisana jwalo le mofumadi Holomo ka mono ka Thabatseka mo mamedi o tla gopola gore ke setho sa paramente yona ena mme ke tlotla ke buisana le ena metsotsong eno e mashome a mararo se ka ba sutha o tlo utlwa gore na e be ba ntse ba etsang ka mono ka Thabatseka jwalo le lenyalo la bana ba tlase dilemong kapa lenyalo la bana o tla hopola mmamedi hore taba ena ya lenyalo la bana e boetse hape e ile ya bonagala e nketse hodimo haholo ke kgosatsana senate a bile a eteletse pele he mmamedi hore na e be ditaba tsona tsena tsa lenyalo la bana le bonagala ka nnete mmamedi e le taba e hlileng e bonagalang e se monate hohang e bonagalang e etsagala morao tjena mo bana ba kena lenyalong ba le dilemo tse tlase haholo o tla gopolang gore momamedi ngwana o felela ka dilemo tseno tse leshome le metso e supileng mme go latela gore jale molao o dumelela gore ngwana ga le dilemo tse leshome le metso robedi o se a na le boikarabelelo ke ka gona he go thweng go tloa ka tlase ka mono dilemong tsene le tse leshome le metso e supileng go ya tlase motho eno a nkua e ntse e le ngwana empa jwale go bonagala bana bano ba kena lenyalong ba le dilemong tsona tseno tse tlase go tloa go dilemo tseno tse leshome le metso e mehlano momamedi o fumana gore bana bano ba se ba nyetswe kapa ba kene manyalong e leng taba eo jwale he re tlang go qoqa ka yona

0: le me holo mokwana a tlotla a utlolla yona taba eno le gore na boikarabelo ba bona ke bofeng metsotsonyane e mashome a mararo ka mora hora ena ya leshome le metso e mmedi. Ntshobametse PCFM hopola he o re fumana jwalo 95.6 Maserukwano kamane ka Lady Branded teng re fumana ka 95.6 Berea 95.6 Mafeteng Quting 104.3 Qacha 104.1 Maputso le Bothabothe 92.8 Thabatseka 102.9 Mogotlong 101.1 ke ona mo o re fumanang gona teng mo mamedi wa PCFM mme ke metsotso e mashome a mabedi ya metsomedi he re feraletse hora ena ya leshome le metsomedi. Ne ke rakatsa gore ha o le tjena he mo mamedi ge le mogatlhelong ona nke ke utlwe maikutlo a gago ditabeng tsona tsena jwalo ka ga ke bontshitse gore ge ntse re tswela pele jwalo ka go fana ka thuto gagolo nakong ena eo Basotho le itukisetsang jwalo go ya dikgethong tsane tse akaretsang gaufinyane phala e tlalla mme potso ko gore na kutlwisiso e teng ya lona le Basotho gore na ga lekgetha lekgetha le ipapisitse le eng na go na le moetapele e mong ya builen ditaba tse ngata gagolo mo mamedi fela ke batla gore ke tle keno go tsona ke lakatsa gore wena o tlaise maikutlo ka jeno gore na kutlwisiso ya gago ke efeng ka go kgetha ga o kgetha o lebeletse eng ke eng eo jwale o reng ke e lebeletse mona kutlwisiso ya gago ke efeng ga o kena ka mane ka lebokoseng la dikgetho o kgetha gobaneng ka kutlwisiso efe ke lakatsa goreng ke ke utlwe gona o utlwisisang gona ga o sheba maatla a go wena o le mokgethi na o bona o mamelwa ga e ba go jalo gobaneng mmuso wa o mamela o ela tlhoko ga e ba go jalo tlhalosa ga e ba ga o jalo gobaneng o tshwabalo gobaneng o re mmuso ga o ele tlhoko ditlhoko tsa gago na mmuso o batalatsa mabala ditabeng tse o amang o le motho o kgetha ka kutlwisiso efe ga o kena ka lebokoseng ka mane o kgetha gobane o lebeletse eng ke yona ntho eo ke lakatsang gore nke ke utlwe gantle go wena tsatsing lena mosutho e motle ga e le mona re itukisetsa go ya dikgethong nke ke utlwe maikutlo a gago nomoro ke 2121-9956 kapa 59956 kona moo re ka qokang fela ka metsotso ena e metlhano fela re ke re bue maano a boiketo maikutlo Afrika Borwa puso ya mahae e ka sebetsa ka katleho ka ha e abelwa ditšhelete tsa ntlafatso ke dumela ore Afrika Borwa puso ya mahae e sebetsa ka katleho ka ha e abelwa ditšhelete tsa ntlafatso tate le tshwara ke dumela o riatso Lesotho sena ka tšhaba Lesotho ke tšhaba se gole ka baka la sebopego le tsamaiso ya puso ya maatla kapa puso eo maatla a dutseng mmusong o mogolo ke ntate letshwara o ntshwareleng ntate obane ka nako nngwe he ke bentse ke le ka utlwa gona o reng PC letswile gantle tinto ee ntate
1: ke ga dieta o tla kana ka tsana maobane e di buang ka high altitude ya o ya ga ska ga gena o tsona ha go ntse ke tsena ho ina o buang ka ena ena ya o na hobane ha ba bona ke tsena go wa le tlhetho ba tsepisa ntlhena le ene ba le ba buke ha o ka bona rona batho ba phelang ba gentsa le tlhole sa kwa Afrika ha o ka bona ntlhele di buang ke ya ntlo tlhodi tsela tsa ba e ka tlo ga mo ya le ibile ke botsa mo ke tsamaya ona motho e e ba teng leteng motho a fue budgete ga ona motho a mo botsang gona o tsela o tena o kata tsela ka mobu jwang budgete gore bona phapang ya gane ba buswa ke mabubu le ka morago e buswa ke MC ga o sana tsela Freestata mona go gantshelangtate kadimakutle mme o kokoeta ba tsena tse ba di diwang gone jale tsa go tshepisa batho mesebetsi lotlhe bo botle metlakase ya magala ntsho tseno ka go fela tse ba sa di etseng nako ya theme tsa bona ba di etsa nako ene yang ga uwa ditlhethong mme ke leboile gore tšhaba sa South Africa se itsetsebesebonna se ba bone ka matlho ba bone go a kgona mona he batho bona ba itshedile mosebetsi wa gona gobane jalo tlabiwa le mofomphedi ntho engwe lengwe o itlela le bobebe o sa patale metsi sa patale motlakase wa tšhaba sona senyela se senyelwa ke thepa gona ya dimona dikoloi di kgapela so ke bothata ba ke botshwereng le gona mona ga ebile le ntho eone obane o tlhalotsa metlha ena gothe go lokisa ditsela fela ntshe ke tsamayg ka ka yona kaka toropo ena masego e mpe gagolo obane mekontraka ena ntate mabuke e na le metšhini fela ya go seya tsela ka ntho e bogale ga ena metšhini e katang mme le motho ya ba fa mosebetsi ga ba fe nako o ba fa fela gore ba ka senyetsa bakete ba ketlole jale ga o na mo re llang teng tsetsi ya gona basoto gore re tla kgetha re keta go kgetha e be batho ga banke mandate wa rona bapakamente otlhe re keta go a kgetha ke tla bona ka moka five years e le bona batlang ba tlo utlwa gore na re tlhokang ga re tlhokile ra tseba mosebetsi wa bapakamente keng
0: na dipitso di teng na dipitso di teng mabatoeng mo
1: ntate a diyo ke le diana le makhanselareng ana a pala e lebeletseng ditshebeletso di tse go bona ga ke na dipitso tsa makhanselara a ka tlo utlwa gona relela kang ke ntshe re tshenyang fela ga a tlhoa fela o tla wa bolelela gore safety tank ya gago e tletse aga nta bona pula yana go runye metsi gotlhe mona ga o di-solar line re ntse ke hula ka diteraka kore ga re na ntlafatso re ne re le morago fela ga o sheba metsi e gauweng kgale pusong yang tapele a bua kona ya di-solar line ga gona motho e re mo botsang tala tseno
0: ba tlang ka maikutlo jwang kapa ba tla tseba gore na le tlhoka eng le le setšhaba jwang ba sa potologe go nka maikutlo a lone
1: ga ba etse ntate wa tsewa ntlhe ke ithutileng ya bakgetho ba rona ka gobane ga ba tle go rona ga banke mandate go rona ba tseba gore ga re a lebelela dintlafatso go bone empa ke lebeletse go utlwa banka ditletlebo tsa rona motlhomong ba ditlaisa ka paramenteng ka nthena ya bona ya ntlha a tsamaiso ka na o thekeng ba e ratang nako ena ka go fela ga a sedisetseng tse se bua ga se ntlo tse molemong wa bona ka go fela tse eleng kati mabute ga ba tle go gang ke le bana be ke tlamayang ba makhanselaka be ke tlamayang ke ntshe maikutlo a bona dililo tsa ke tsee gona re tlhoka eng ge phela le bona metseng mona ga ba itshwenye ka ntho eno empa ka nako ya ditlhetho go a khutlwa ba tle go tshepisa magodimo le mafatshe
0: tinto ge le buile ga golo
1: ke na le ntho e bogoko ya gore ebe bai ga ba gona mo ballang teng ga ba le matshwanelo bana ba ka lesoto le na le taimane e tshobileng metsi ke bona ba support-a le metsi
0: gonaetuela
1: a tu kgwedi ena ra patala 20 rand kgwedi itsepedise tlang so patala 150 o tla sebedisa metsi ka tsela e tshwanang ke mathata fela ga ona motho e re mo botsang
0: ke lebuile ga golong tate
1: ke a lebong tate
0: tanke tinto metsetso 30 re foraletse gora ena ya 10:20 mosotho motle o kgethelang kutlwisiso gago ke efeng ga o kena ka mane ka lebokoseng o re o a kgetha o kgetha gobaneng ke yona taba eno ke lakatsa felang ke utlwa maikutlo a gago eo tinto a tlileng jwale ena a tekileng ditaba ka moo a utlwisisang ka teng mamedi e re re tle re potele ka mona ka go boramatheola re tle go utlwa gona ba re tshwaretse difeng re tla boela re gutlwe gape re se re tshwere moeti wa rona
2: Na o motho ya dilemo di le 10 ho fihlela 20 a metso e mene. Nka qeto e nepaetseng ka bophelo ba hao. Ka ho letsetsa nomoro e sa lefellweng ya 800-11-11 ho bua le motho ya tla o thusa ka kgatello ya maikutlo, tlhekefetso, tlhabollo, tshebediso e mpe ya tai le dithethefatsi. Bokgatjhane bo dilemong tse tlase, tshwaetso ya mafu a dikobo, HIV le tse ding. Tseba hore ditaba tsa hao ho rona ke le konutu. Se ka salla morao thuso ya mahala e teng. Re a fumaneha ho tloha Mantaha ho fihlela Labohlano nakong ya dihora tsa tshebetso. Letsetsa 800 11111. O emetseng hashtag hopola bophelo botla pele. Molaetsa ona o tlisetswa ke lekala la bophelo ka tshehetso ya ACPAF ka thuso ya mmuso wa America.

0: Midday Live with Gladys Magunte on PCFM.
1: O batla dikahare tsa nku le go tse tswekile e bile di le fresh di a fumana ya qwading ha bese ho kenya order ka pa fumana di ntlatse e feletse o ka letsetsa 577-33-440 kapa 694-77-485.
2: Mamedi yung sumamitsi PCFM, iri haole china re tle re boele re kene ka nkena fela, ilo re ke tlotla re hokahana jwalo le moeti wa rona kwa.
0: Midday Live with Gladys Magunte on PCFM.
3: Impajole ntate immediately ka mora hore ho thewe puso ka nete re bone ho sna phapang e kgolo a ka rotlo ho puso ke nete ba e ba re ba fukitse matuna mara ba ntate ka tla ho pula hore puso ya 4x4 ho ra ba le ntho mona e le ya makatsa a sutho ya kakaretso ya ntho ditswang bo motlatsi ka motlatsi wa le tona ena ya cabinet size ntate ke itse tumelano ena ya coalition di mana ya bohlano ya yona e hlile ya topa hore a e khotla la matuna le bona hana le le ruwa ho le mme lo ja ho le fukutse ha holo e le hore tseo tse ja ka le khotla le matuna ke di libiso hore di lo tshehetsa ba sutho bana ba hlokang ba sutho bana ba phela na kontse thata ba sutho bana ba ofumana hore ha ona tsietso tabeng tsa temo ha ona tsietso tabeng tsa maphelo a letsatsi letsatsi ka malapeng ha ona konyele ho lecemela mesebetsi le le kana kana jwale ebile go tlua haholoholo ke taba tsena tsa COVID leng kaofela ke tla ke supiang ntate gore go tla laesola DPL mona ha le bua ka taba ya the cabinet size e hlile

0: mo mamedi ntso mametse PCFM le bitso la ka ke tla di makutle e re ke boele ke rekise
1: e tlopela se before se tlangala Thumbalani 2026 o rena re tsebella ka se tliswa ke rona yopelo events corporate challenge go kae jesa lo feta le monsena re kete ka dilomo tsa mashume a tsheletseng a boipuso ba lesotho mo di se tlopa sa eno le tlo utlwa monyako mo ketu o go le tshwaretseng hopola ke mo ketu o a morulo wa se tlopa sa hao go gothaletsang kotliso ya mmele jole he le bala dipelo tsa hao tsa mehla o lebelletse sa lebellwa Le monsena go garetsa o feta pele se ke wa fetwa ngoliso ya ditlopa se e qadile re tlo moela fela ditlopa tse le golo le mashome a mane e leng dipapadi tse magolo a supileng ngoliso ona jwale le se fetwe go fumana dintlha tse ding re tshware ho 5649-3151 kapa 6274-1560 kapa ka marangrang ho diopeloevents@gmail.com Corporate Challenge Promoting Healthy Company
0: Amari wa PCFM re hatela pele me re tsa usana jwalo le moghetwa wa thabatseka hena ke mfumadi mama melo holomo me re shebile ka kotlolo di thabatsena tsi ya manang jwalo le tlhekefetso ya bana le manyalo bane mo mamedi go bona la mohlomo ntaba yena bjale le fatshe le sekela tsebo gore a ka nete bana ha ba fuwe monyetla gore ba ithute batswa di tshetsa bana gore bjale ba ithute ba tle ba seke ba wela tekong ya go kena manyalong e le bana mme lefatshe le tlhokomela taba ena gore a ka nete ditaba tsena ga e sa le ditaba tse amogelegang mofumadi holomo ga re tswele pele mongaka
2: ke leboa ba le maphutle mongaka ga ka ditaba tsena tseo re neng tse re e sebetsana le tsona dikolong tse dingwe ga re fitlha bana ba ne ba re ke qala ho utlwa ge male go se tsala lwang ha se ka se ke imametse je bale ha o sa tshwana le ho ya le bona that eke ba re ke qala ho utlwa ge male batswadi a ka ga manelang a ba re bua ditaba tsa gona ka mo di leng ka teng ba sa ikutlwa ba sa utlwa ka ge bana ba se tlo ba re batswadi ba gona le ditshaga tsa gona ha ge le ka ho botsa tsela eo re bonang ditaba ka teng kapo tsela eo re ikutlwang ka teng kapo tsela e re naganang ka teng ba re bana ba setoutu ba re jwale ga ntse ba re setoutu jalo re tlo thola ge tshabe o bua batho jwale re tlo ipatlela ditsela tse nepagetseng e le gona a thi nako nngwe re ipatlela ditsela tse fosaetseng ga ke tsee ditšhaga ke a gona di maketse le batswadi bana bano ba dikolone ba sa batle ga mafumadi a nae so a tsamaya go ha ne re le sekolong se seng ge re ikopela nakwane e seng ka e re tsebo fetela go se seng ne ba gana ga re tsamaya ba re ga re se utlwe ga re le re lefty ga kalo ge mametswe ke batho bao ba ka re tataisang go fetsa ntse re mamelana e le rona ge lekana ka dilemo re ka nna ga kgelosana empa ga ga bothata bo bong ba re ke bohloki bohloki bona bo bonagala gagolo mona moo ga ke re free education e fela primary level e fela ebe ha bana ba se ba fetela secondary level e teng ba se batlameya batswadi ba ba patalele jele ba ga ke gona mo o fitlhang sekgitla le jo gona teng dikolong tsena tse gametse yene e gare kwana ngwana o utlwe ka re ga a feletse sanan felane o fitlhetse mo batswadi ba e ba ka kgonang kapa mo gobane jwale pele ga o sana mokgwa wa gore a ye ebe jele o sa tla bona mokgwa wa golo seetsa bo malapeng o sa bona mokgwa wa go a nyalo ga e le moshanyana o a bolola ga a gotlele bolelong o sa ikutlwe ka ke monna ba tla tsamaya ba ye bo ditotomeng kwana kapo ba nyale etlhile ke bona bothata bo re kopanang le bona mme ntse re nagana gore mmuso wa bo rona ga o ntse o etsa o twana la ngwana-ngwana ke o tla fitlhela mo at least primary level e kebe free le yona ke nana ke ntho tse dintse ka ba di shebang go rarolola bothata bona jwale gape-gape ba lla le ka bona batswadi gore batswadi ga ngwana wa gamanyeo a gutla ditšhaka sedimo gaola menwana e le bane a tswa a zama kaekae go befriend ya hae o tla bona ga mewa ga e le a keteng a e otla gagolo theo bane bana batswadi ba sothontse re na le go tshaba bua ditaba ka go ditoba bato o tla bona ngwana gore e ka re lapeng mona nna go bona e ka re ga ke sebetse thakatsaka ke tsaya memeng ga bo bona ga o lapui ba ntse ba leka go zama bophelo bane beso ga gotlile ka maketse gagolo ge ntse ga bane seo ge le basotho ge latlhetswe ke botho ga kalokalo o ke le motswadi seng ka utlwa go ke fa ngwana tsa go fela ka lapeng ka mo gempegeje ke tsaba motswadi a kampa go bala ka tlala ga hai e ba bana ba hai ba bolokeya le ka nete ha re ntse re bua ditaba tsena re ntse re go ba sotho sekwele a tsa bo sotho ba pele boitseng bo tswa gore boloka tsere kona tsena ha re ntse re hlalefa tsena re hlalefa ho bile re gelohang e nngwe e neng ba balla ka yona ke ba gore ntho tse ding ke ditlwaelo tsa sebaka o hona le dibaka tse di mo tsidisa halang gore ha ho le monate ha ha ho ha hona le katlelo e fihletsweng ke ha hona le mophato mane ha ntate nyeo gore dibaka tse ding di jwalo o fumane gore motla re tshetsa a ke tsaya le go tshetsa mophato ka te motla ba shimane batswang
0: e ba go thwa tsheswa
2: go tshetsa mophato hona mo jamo ke nako ena ye o tlo bona ka tshe ga semese ya motse ka ofela ke nako ena ye o tlo bona gona bomme batswadi ba bashimane le ba amani ga go kile dishweshwe ka go tshwana mono ga apere masolang ka gona go hodidietswa go pheuwe dijo ntleno ba re if ba tshabana ba re e re fa direct e re fa tsela e kang ho ja ha o entse mphethadisang ke ha o entse tsena tsela e o ntleno e kete kwang ka teng e celebratewang ka teng ba re ha batswadi ba ntse ba sa bone gore ba re channela ha ba etsa jwalo ba di hlile ga tshwanelea o tatela gore na mophato o ba hamang go sa celebration eno ya be entse ka wena a ba re hela a tsana ntse ga sa le mo hore ge ntse ga celebrate ka dintho a ntse ge ntse ga tshwanela se o tsha ya bana ba rona jole ke ne ke re batho ba mo hlala kere ke nya ka yo ke kenang ha o phatlalatswa lenyalo ge le bomme ge sobola di go gola ditukufase e be re tsoka mapai medidietsane ya rona e ba yena ya ha e sale ha re jwetswa gore ka tsatsi le itseng a o tsinyeo le a botinyeo ba tla e ba kopanywa ka lenyalo e be re bina tinge ge ntate ba boloke o bo ba sireletse ka medidietsane le diphala tsena tse tshabegang go etsa gore motšha ya sonyalwe a utatatate celebration eno ha etsetswa yena mpa ha o ka thofela a ka nete maobane re ne re le kamane ka fokoti kapo kamane ka Lesotho College of Education moga wa gona le magadi ya gona lenyeo ba ne ba nka mangwalo a bona a tlhe go opa matsogo jwatlajwatlajwatla ka nete re ntse re ituletse ditulong e fapana e changer ena ya how to ditaba tsa lenyalo di a phatlalaswa e tlile e changer spakapaka kapo tse gati mo sphere ya ka mono ka kerekeng mme batho ba gona ba re tsela eno fele ditaba di tshwagang ka yona e la le sare nka ntsela ena bana ba gona ba tlile ge nka tsela yona eno je ntsela ga re tsere naga ka geng le naga le ke le ithuta dintho tse le di celebrateang le tsebe gore ga le di-celebration tse itseng di ya re tshwanela jale e ne re tshwentse gagolo e ne le ya gore nka tse ding bana ba rona ba re go na le bose ba o nako nngwe ge kenang dikamanong tsa lerato le bona jale o fumane gore nako nngwe o kena gobaneneng o tshepile gore se o tla o zama ka ya airtime yana le ka ya dijelelelo ka tsela e tshwanang ka tlhakogo le leng ba tshwenyegile dititšhege ke tsela eo bana ba banana ba ikisang ka teng bashanyaneng e ka ba bashangana classmate tsa bone kapa e ka ba bashangana botitšhege gona ge tsela metlheng ya pele gona e le banana ba ka ba lehang ga bashangana ba ba atamela ga o phuntse o masimong kwana metlheng ya gona o ne o ba leya ga o bona bashangana e le bona ba tlang ba tlo itela ka ditaba tsa lerato jalo gona sena ba re metlha e fetule banana ba na le ga o sa mo nagana yena o tlo etsa di-move tse reng o boketeletse o naganne go bua go gong mosebetsi wa gona o sa le mogolo ehlile dintho di batla go ya ka molekeng wa tshimo empa le ga o le jalo gegege tla ema sesadi ke taetsa gotlhe go matleng a rona gore re bone gore ditaba tsena di fitlhelela pelletsong ngwanana mosotho wa ikgopola o inagana ka tsela e nngwe ga atamela ditaba tsa bophelo motho wa monna e ka ba titšhera e ka ba mošanyana e ka ba kgaitsedi ya ngwana ga kapontata e ka ba ga ngwanae ga a bona ngwanangwanana a bone magadi a gae ke re le a ka ba a saisa lengwele a se ka utlwa a tswelwa ke botho ntate mosotho gona o sa le mogolo ke ne ke re ge tlo tla re etsa tlalego re le basadi bana ba eso ne ntse ke ba jwetsa gore ga re ntse re etsa gefu motlhomong re tla kaša sene ke ga gotla ebe ra e kopanya tlaleo ya rona ge kope modimo botlhale ge kope modimo botlhale ba gore diqeto tseo re tlo di etsa kapo dikgothaletso tseo re tlo di etsa le dikgato tseo re tla dinka go tloga mona go ya pele e be tseo re reng ruri di tla fetogela naga ena molemo bane ke reng bane maputlele basotho ba tla dumelana le nna gore putlilo ba sena basotho ga ba re shebeletse marangrang ga re ntse re tsamaya ba gago ya be se e fitlhile nako ya polotiki re sa tla ba bona ka gagametse ke e ya ka bola batleng kutlusa bohloko gore e ka rena ko ngwe ge ela se tshabeng go lo reka gore fela a ke gona bana ge teng ile go feletse fela the way go re tsela yo ba tswadi bana le di teacher tsena le bana ba neng ba tsholla dipelo tsa bona ka teng go gona ba ne bana le tshepo ya go ha re tloa mo nna le ntshwe tla yetsa mme ne ke go tsaba sadi bana ba yesoga masadi ya gapelang a lo khumama ba tle modimo bo hlale e mole mong a e tsheponya ha e tla ga rula fatshe bona ge etsa dintho tso thinki recommendations ka po di gotaletso ge tla ge etsa dintho tse mosotho ha mametsi a tlage ba sadi bana ba bile le boina gano bo tidileng di gotaletso tsa madi e ntswe go shebuwe le sotho tsa tsindena le ho sasa me ha ke tlo ge le thona tsena go na ga gotaletsa ho etsa jwang empa ga tlo dula fatshe ga tlhotlha ditaba tseno bane ne ke sebele ke ne ke sa tsamaye le monate ke tlhompha basadi ba ne ke tsamaile le bona ba itse ga ke re basadi ga ba utlwe ke ba tlhompholla bane bogolo ba bona ke bagolwane go nna ne ke re ga go mmamedi ga ke sa ge bonne a se ka utlwe ka ke mo tlhapeletseng
0: mofumane mamelo mamamelo ge le buile gagolo mme ka baka la nako ke ne ke kopa gore motlhomong di kgothaletseng mona ke ile ka reng ke ko tloele o kofe basotho gantle gona di ne le ithutang le etseng ka mono mme ke utlwile gore o di tlhaisitse di le jwalo motlhomong nako e tlang ga o tla o tlatla jwale o se o tshwere dikgothaletso tseno go utlwe gona le bone ka motlhomong le pheko ya bothata bona e ka ba bofeng
2: ke nana basotho ba tlile ba batla go utlwa gona mono mme tsatsi lejelo le tla fitlha kate le go tla dibeya
0: mme holomoge le buile gagolo mme le ka moso go utlwile ka nnete go o teka ditaba o motho ya mmamelegang mme ke a tsaya le basotho ba ithutiletse golo a golo ebile go na nako e neng tlhileng tse re qoka ka yona taba ena gore na basotho ba le bona nakong ena yo huang dikgethong na jwale na re tla bona jwale e le lona ba tlang ka pele go bona gape ka moga go dikgetho na mathata a na ntse le sa bone nako ena ka o fela na re tlatle re tlo diqoqa le wena ditaba tseno le go na dipitso di kae mme holomo dipitso tsa setšhaba di kae mo jwale lona le le bakgethwa ba setšhaba le kopanang le bona bonyane kgwedi le kgwedi a ko reng ke keng ke mo mamedi ke yona fela ka bokhutshwanyana PC ka bokhutshwanyane fela ntate o go tshwarele tlhe mongaka
3: Obane ha ka botsa mme ona mo tsebiwa mme mo khetwa ke eng. Obane tabe nye wa bua ka yona ke a tsiba mane fa tena spone sa mane ona le batho ba tsebetsa nane mo tsebiwa ka go tlo. Ho na di project tse ngata tse ne di fantwa ke mamedi ka tsa gore bana ba e sekolong le ba ba di tsana ba fele ba gautse go ya diphofolong ho tshwara ba tsadi ba yona ke ntwe tse di lemo. Tse ba khetwa ba rona ba fita ho etsa melao e le mesebetsi ya bona. Ya batho bana ba betang ba ketlang ba bolang batho ba setlhoko ene ba seletsang le meseditsi e ka thoko ke yone e batlang go bona e mokgetho a tla go jetsa gore kene diprojecting tse sa motlameng mme jale ba bua sealemoyeng bo ke tlameng re ba botse dipotso mme tsa ba bangwe makeke ba di agaba obane a ka botsa mme ona mosebetsi wa mokgethwa ke eng maponisa a kae tabeng eo ya ntsa e tsamaela sekolong a ruta bana le gona batho ba tse gona bana
0: badinto re lebuile gagolo ka baka la nako ntate re lebuile gagolo tinto mamedi wa PCFM e re tleretse tšhena tinto ga re sa utlwane bana mofumadi kgolomo
2: hello ntate
0: a o utlwile ditaba tsa ntate tsa tinto akere
2: ke utlwile hantle
0: e ebile re phethela fela ka bokhutshwanyane mme
2: a metse ka metse ka kgola o la kenella gare kgitse sepolesa se be se le teng ditabeng tsena re ntse re tshwara gane le sone etlile re tsebisisa gantle mosebetsi wa gona ke go etsa melao le tse ding ke batla go bua ka ena go etsa molao bane o tshwere go yona gagolo mme melao eo ge e etsa gantle ga re kopane le setšhaba
0: mmegolomoe
2: maikutlo a bona
0: ge lebuile gagolo mme ka moso re tla tswela pele ka ditaba tsena
2: Ailale
0: mo tatelwa. Mamiri wa PCFM re a tswa ka kwana ka diphapseng tsa gaso go sie jwa le matsong a Juvi wa le Pimpara. Juvi go jwa.
4: Ah, oluk.
0: Lo di watla ngwana.
4: Ya, ke lo di watla ntate. Ke le
0: ditumeng ka tsone. O ba tshwaretse dife.
4: Hey.
0: Tsengata.
4: Tsengata
0: ntate. Ke re ska ba ka o sukudisa.
4: Ya, ke.
0: E re ke tswa ka kwa.
5: Tokomediso ba mamedi ba se a le mo. Re le sealemoya sa PCFM re hlokomedisa bamamedi hore re itlamme ho hlompha melawana ya gaso le dipeelo tsa dilaksense tsa rona tsa gaso. tse dintsa dipelo tsena ke tse latela ho hasa manane wa fana ka ditaba tsa nnete ho hasa manane wa ditaba a sankeng le hlakore ho fana ka mahlakore ka ofela tabeng ya bohloko ho hlokomela hore mang ka pamang ha ho bo so le ho sengwa le bitso mananeong a ro ho hasa mananeo a sa kgothalletseng kapa ho hlohlelletsa merusu le ho sireletsa bana ka ho hasa mananeo ka puo e hlwekileng e sa hlohlontsheng ditsebe. Haeba mabamedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fihlele dipeelo tsena, ba ka ikopanya le bookamedi ba seyalemoya sena. Moo re sa fihlelleng tharollo ya ditletlebo, bamamedi ba ka lebisa boipelaetso ho Lekgotlana la Ditharollo la Ditaba tsa Kgaso, Broadcasting Dispute Resolution Panel. Ofisi ya Lekgotla lena e fumaneha Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa, Maseru. Kapa bamamedi ba ka kenya boipiletso ka ho sebedisa methati e latelang. Ho ngolla kapa ho ikopanya le mongodi wa Lekgotla la Tharollo ya Diqabang tsa Kgaso, Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa, Maseru. Kapa ho letsetsa nomorong ya mahala ya 101. Kapa ho romela WhatsApp nomorong ya 6200-2021. Kapa ho romela email ho complaints@lca.org.ls. Kapa ho kenya boipiletso ka website ho www.lca.org.ls.
6: PCFM dominating for over two decades.
7: Yeah, no, what a show, man. What a show.
8: God have mercy upon us.
9: PCFM, your pals, our beat.
10: Hey, kona le bana re tlametse go re tsebe mantsi batho ba go tsapa a go le tshile le beta po mane mo nna na ga tshe le tshile le tsata ba tsa mo futa o nwe jwale a sa utlwe tshitso re tlametse go ba mmo
8: God have mercy upon us.

Ke a leboga Juvi, mamiri wa PCFM, ke a o dumedisa. Hore moruo wa lona o hole le ho tswela setšhaba molemo Lesotho le lokela ho tsetela bohlahising e le ho fokotsa ho itshetleha ha naha ka dihlahiswa tsa ka ntle. Bona ebile boeletsi ba setsibi sa moruo le ditaba tsa ntshetsopele mong ha dikgotso mahonko. Puisano le PCFM mabapi le setshwantsho sa moruo wa naha ho tloha e fumane boipuso dilemong tse 60 tse fetileng. Mahonko o itse nakong eo naha e fumanang boipuso ka 1966. Basotho ba ne ba etsa theko moho e leng se neng se tswela bahwebi molemo le ho hodisa kgwebisano ya kwano hae. O itse katleho e kgolo nalaneng ya moruo wa Lesotho ebile boteng ba difeme tsa diaparo. Le ha ho le jwalo, lefapha lena le ile la thefuleha nakong eo America e otlang Lesotho ka ditefo tsa lekgetho. Hara dikgothaletso tseo a faneng ka tsona ke hore mmuso o tsetele haholonyane ntlafatsong ya bohlahisi, o etse setjhaba karolo ya merero ya ona le ho natsa ditlatsetso tsa sona, mmoho le ho fedisa kgiro ya sewesoweso ka ha e ama ba bang kapa e amoha ba bang menyetla ya kgiro. Puisano ena e ne e tshwaela bohlokwa ba hore naha e lokela ho itekola moruong ha e ntse e tshwaya dilemo tse 60 tsa boipuso. Lekala la mesebetsi ya setšhaba le dipalangwang le thakgola morero wa kgaho botjha ya tsela e hokahanyang Mohaleshoek le Qunting. Kgaho ya tsela ena ya dikilomitara tse 19 e tlohang Mariting e ya Lowa Moyene e tlilong ka dikgwedi tse 16. Morero ona o tsheditswe ka tjhelete e fetang dimilione tse 192 tsa maloti ke letlole la ditsela. Ho sa le jwalo, Letona Matjato Moteane le phatlaladitse khamphane ya Ntane Brothers Civil Construction e le yona e tlilo etsa mosebetsi ona nakong ya ho phethola lekote.

Alwyn Scop Maobane le tona le boetse le re company ena ke yona fela ya basotho hara di company tse tsheletseng tsentseng di ahaditsela ka hare ho naha ho feta mona moteane o re tsela ena e senyehile dilemo tse 20 kapa dilemo tse 20 e sa lukiswe a phethela ka ho ipiletsa ho mo kontraka o ahatsela ya boleng le ho lefa basebetsi meputso e nang le ponaletso ka ho le leng mokgethwa wa moyeni Thabo Mofusi o itse merero e ya tukiso ntse e tswela pele. Company ya dikgokahanyo ya Econet Telkom Lesotho e amohetse tlotla ya ho ba le marangrang a boleng ka ho fetisisa Lesotho ka mora tlhatlhobo e ikemetseng e entsweng ke mokgatlo wa matjhaba o sebetsanang le tlhatlhobo ya kgokahanyo ya marangrang Okla. Tlhatlhobo ena e ipapisitse le dintlha tse tshebetso ya marangrang tse bokelletsweng ho basebedisi nakong ya dikgwedi tse tsheletseng selemong sena. Tlotla ena e tla nakong eo Econet e ntseng e tswela pele ho ntlafatsa marangrang a yona go tloha ho 4G ho ya ho 5G ho pharalla le naha. Motlatsi wa Presidente wa Okla Patrick Linda o itse tlotla ena e bontsha tshebetso e ntle ya marangrang a Econet, mme e netefaditswe ke diteko tse tsa lebelo la yona ho marangrang. Ho sale jwalo motsamaisi e moholo wa Econet Lesotho Dennis Plagis o itse tlotla ena e bontsha dilemo tseo e tsetetseng ho meralo ya motheo ya marangrang le tlatsetso ya basebetsi ba khamphani. O itse kgokahanyo e tshepahalang ya marangrang e ntse e le bohlokwa haholo ntlafatsong ya tsa mahlale Lesotho ka ha e thusa dikgwebo ho hola, baithuti, malapa ho dula a hokahana le borakgwebo ho fumana menyetla e metjha. Econet e re e tlo tswela pele ho hodisa le ho ntlafatsa marangrang a yona ho fihlela tlhoko e ntseng e eketseha ya marangrang, ditshebeletso tsa ditjhelete tsa digital, ditshebeletso tse sebedisang mahlale a maiketsetso AI e ka sitana le mahlale a mang a matjha. Ho tsa matjhaba, letona la ditaba tsa lehae UK Shaban Mahmud le re le ka nna la nyahlatsa morero wa lona wa ho etsa hore ho be thata ho melata ho ba baahi ba moshwelella ba naha eo ho dumela melata ho ba ho dumela melata ho ba baahi ba UK ho boela hore melata e tla ba le tokelo ya ho phela, ho ithuta le ho sebetsa e ka sitana le ho una melemo e unwang ke baahi ba naha eo. Tlhahiso ena ya hae kapa tlhahiso ya hae ya pele, Shaban o ne a batla hore melata e eme dilemo tse 10 pele e ka ba baahi ba naha eo. Ha ba naheng eo ho ya kapa ho ba naheng eo ho ya fana ka ditshebeletso tsa bophelo ba ne ba tlilo ema dilemo tse 15. Le ha ho le jwalo, tlhahiso ena ile ya seolwa ke bakgethwa ba mokga wa Labour ho kenyeletsa letona la bodulo Angela Rayner le ileng la re tlhahiso eo ha ena botho. Bakgethwa ba bang ba itse qeto ena ha ena ponaletso ho basebeletsi ba lefapha la bophelo la UK ba tswang dinaheng tse ding. Ho sale jwalo, Mamute o re ho na le batho ba reng dintlha tse ding tsa tlhophobotjha ha di na ponaletso. A re mmuso o tlile ho tla ka tharollo e nang le ponaletso ho melata e phelang naheng eo ka molao le matswallwa a dinaha kapa matswallwa a naha eo. Ha re di phethela, sepolesa sa Zambia se tshwere moareka bishopo wa kereke e katoliki Alick Banda, yeo e neng e le motshehetsi e moholo wa bohanyetsi, ho tshwarwa ha hae ho amana le koloi eo a ileng a e fuwa ke moporesidente wa mehleng Edgar Lungu. Moareka bishop Banda ya eteletseng pele Lusaka o tsebahala ka ho nyatsa puso ya moporesidente Hakainde Hichilema le ho tshehetsa bohanyetsi dikgethong tsa kgwedi e fetileng. Komisi ya tshebetso ya molao wa dithethefatsi e boetse e sebetsanang le boshodu ba ditjhelete le ditlolo tsa molao e re koloi ya Toyota Hilux e belaelwang e fungwanwe ka tsela e seng molaong ho setsi sa ditshebeletso tsa lekgetho Zambia. Moareka Bishop Banda o hanane le diqoso tsena, mme o lokollotse
tswe ka beile nyewe ya hai e lebelletswe ho tswela pele ka pudungwana ho sale jwalo batho ba mmalwa ba mogha wa bohanyetsi ba tshwerwe ho tloha dikgethong tsa la 13 kgweding e fetileng mo president Hichilema a kgutletseng pusong ditaba di fella mona dihlo tsa ditaba di latela ka hora ya boraro.

0: kgatlhile mo re ena ena ka nnete ya ka
1: bona a mo se o
2: fela mo se tsanya na a o ma ya le ke ka se tsa tsang ka monwana
0: I'm not fed
2: for that next pack monwana ke tsa tsang ka bona era ha ya pelo bona ka go tsa ka bona no
0: Kenny, no way.

Na o motho ya dilemo di le 10 ho fihlela mashome a mabedi a metso e mene. Nka qeto e ne paetseng ka bophelo ba hao. Ka ho letsetsa nomoro e sa lefellweng ya 800-1111 ho bua le motho ya tla o thusa ka kgatello ya maikutlo, tlhekefetso, tlhabollo, tshebediso e mpe ya tai le dithethefatsi, bokgatjhane bo dilemong tse tlase, tshwaetso ya mafu a dikobo, HIV le tse ding. Tseba hore ditaba tsa hao ho rona ke lekunutu. Se ka salla morao, thuso ya mahala e teng. Re a fumaneha ho tloha Mantaha ho fihlela Labohlano nakong ya dihora tsa tshebetso. Letsetsa 800-1111. O emetseng? Hashtag hopola bophelo bo tla pele. Molaetsa ona o tlisetswa ke Lekala la Bophelo ka tshehetso ya AgPAF ka thuso ya mmuso wa Amerika.

Ra ke a buraru di show tsa ditaba PCFM di balwa ke re atlehile sekonyana momedi dumela. Sepolesa se re se mehlaleng ya ho tshwara melaelo wa polaong ya Panyane Phiri e leng tebogotsholo ya ileng a nyamela lekgotleng ka Phato selemong sena. Ba nang le seabo ba ipiletsa hore ho matlafatswe melao ya ditsi tse amehang ho ntlafatsa ponaletso, boikarabelo le ho kenyeletswa bohle tshehetsong ya ditjhelete le matsholong a dipolotiki Lesotho. Ho tsa motjhaba, motlatsi wa komishinara ya sepolesa lefapheng la thibelo ya ditlolo tsa molao Afrika Borwa, Shadrack Sibiya, o re a keke a ipolela a le molato wa diqoso tsohle kgahlanong le ena. Mokgatlo wa lefatshe wa dijo WFP o hlokomedisa ka koduwa e teng Ethiopia nakong ena eo leqeme la dithuso haholo ditjheleteng le ntseng le eketseha. Ho tse ding, tlaleho ke hore mabotho a sesole sa America a Iraq a tla tsamaya diahelong tsa ho qetela tsa yona naheng eo hosane, mme sena se nkwa e le tlholo Iraq. Mamedi ditaba ka botlalo metsotsong e 15 ka mora hora ya bosupa.

0: aina isa motho mogaonyana isa motho ya mogaonyana mamedina ga e wa utlwa go hopola Durban Durban ya hopola ba le ha le tsena so hopola Durban ma bombo
1: bona
0: hopola Durban ha le tsena na
1: ye ye Durban siya Durban
0: siya Durban hopola Durban ha le tsena na ha era ba rapisa fam ke pinebi swang tsama bomza yo okay ke dije ga nyane ne ona le mampintsa ke big nas
1: be there
0: if it's a be there pinin ena kamara ka ntse sa yana ke motho a bitswang blue antle di mahlora ke a bohlano miss fala di sa yana teng kwana o balla jalo makumana da

0: o bontsi o gena mo ke tota ba teng
1: na le ga botsa wa se
0: se tlo fashion
1: ana o neng di sem
0: okay jo le re ba rena who's pulling the who what is happening
1: who's pulling who asazi ditaba di mona tadi bua ke beng ba teng
0: a ke
1: eh o tsebe o fumane mahla ko re ntate o thole o thole
0: who's pulling who
1: yeah
0: ba bang batla who's pulling the who
1: hey hey
0: are you pulling the me ke pina je are you pulling the me hello ya kwa se sa
2: fumane ha ja
1: lo
0: let's up jo ka ncana ke motho le ka ntle
1: ka pila ka mpale le ke ta o bua
0: mo le ka ncana mabomza na go etsa maila na batho sa itse ona itse 2 minutes are you pulling the me Are you fooling the you? Masha le mselo mo fela fela tsogam ya botlalo ka go le ka tsela ya bese afternoon drive ba bona piece ya marupe re go ba jwala tsela ke shot papa hey na ga nta ke disappointed ke score sa queen nntse ke lebelletse ona ntwe na
1: mo ha wa itsala se
0: la wetsa khang fela Africa bo go ba botsa go o butla nyane wena ya ho sele ha o khone wetsa nne
1: ba re le swak
0: ba re le swak jo mo na tswa le
1: swak
0: Ah yes. I feel like I'm going to tell you something.
1: Reality check. Les swag.
0: Ah yeah. Hannah. Hannah. Kampa bang.
1: Les swag.
0: Nama bumbu kampa bang kwatela kani. Daiko naga Hannah.
1: Yeah.
0: Let na ke fene ba ka ba mabumbu. A tsana go ngwe. Na se lo go ke ba thwaetse. Ke re lo ke la lutsa di structure ga tsa rona mabumbu. Re ka lutsa
1: structure tsa rona.
0: Ge ye qala fala. Ntho ena be sala ke tsheisa ga batho ya hana mabumbu.
1: Restructuring.
0: Ma lo mona o hle mona ke ntse ke hlana. Le ena e tsheta go feta tudu go fa Africa. Ho na le mo sutu a tlhale number 4. Papa le ntse o tlhale o ka ipa bola ntle le bola dikwe. Chegas.
3: Eh ora di.
0: Jago.
3: Ah, botsotsi bo thwate, botsotsi ka ukwa onge.
0: Ndade.
3: Le re ga ukwa o swaketse.
0: Ya, ka batho, ka batho, ka batho. Tsheka o tsebe technology tsheka ke ntwe kgolo haholo. Ka o gapela ne ke le ka gauta. Fela afternoon drive ke ene ne ke le mo. Technology ya bona na ke ntwe tshe. Yo ne ke betsa mabombo mo ke.
3: Eh, motho.
0: Ke mambo mo mara ke mo tsakere fofane sa ga sile sansi ya sausi ya le ke itshola mo khubuje oops o tlo ang kwatela ge ke a shinisa jere na batho ba batsoke bo kwa re bua ntotse ntle ge ho tswe ga shinisa ona motho ba ga thala ye 4 plus 1 ka lance ya mse se ga ke a shinisa
3: I roll up that day roll ona le botho bo ngara ba ntse ba tsoga ona le Ibrahim mwe a ona go kwa nyo kwa botlwaqwaqwana a ga di motho mo ngana le chalete ha ho lo lwa le u bua ka di achievement tsa ha ile ndeng leng marandra mona yo le ene ga batho ba ga ikona ho ra go phapha ga so phapha go gothatsa batho go batsebo ntho tse tsena batho ba le tsona le bona ba ka ba le tsona
0: checka ha ana ke a ke de kere ka koloi ya ka engwe ya makoloi ya ka o mamele bo ha ya Mercedes Benz kila ga e bea Facebook ke ne ke re fela ke gothatsa ngwana motho e motso ya tswang ka ga bofutsana go go lwena ka moso ka yetsa haibe checka haibe
3: jo pala ntana ke feng haibe ke ona bana ntse re ke tsotsa mo o e bea mono no o la ba tsho gona go bane mo go ga ngere ke yetse tabatsetse na ba ina ke lo ye.
0: Tata na ke tla o futla sa le moemo ne ke go bala litera seng ke le mofutsana ke le sona. Mari ne ke batla o bontsha ba fetse ka ofela ba ile mbantse ba hore la ba o tswala pela bofutsana. Ha ba le motho a sebetsang ka thata. Go la motla futla. Ke batla hore tsheka ke bua di nnete na kongwe. Wa sa ke bua di nnete. Ke ha be o le nna. Ha o no futla o tla o bua radio mona o le celebrity ba ra tsebe ne ke go bala kitchen ka litera seng. Fela 10 years, 15 years down the line, I'm able to buy Mercedes Benz. What is that? As inspiration to?
3: Yo, number 20.
0: Let's have a dinita, Holokova. Jolly, I want to have a dinita, but let's have a rebu to leka repel.
1: From humble beginnings.
0: Yes. Yo, I'm taking Chomu to a day. But what have I done to know?
3: There's a lot of days, I'll tell you about what have I dinita in. Go tswa go na ke ma buang rona ha ga le baba so thutjena ka tabe reng kana ha mpe go tsweka motho wa phapha ba ha e ba motho wa South Africa a e be ya mono me o bua ngore ga ba follower ke ba kankane bele bile re tsala ga taka tsona di chat re tsebale megolo ya bo batho ba ba mona ba bangata ba kantle le black coffee fela a go be uemo no mogolo wa black coffee ke tlo go tsa le nne ke bua black coffee fana ka ra motho yo ke ntja but ha e ba wa butsi o be uwa mona ka pao ya a butsi wa pha
0: ke ona ntho e tshwantse ka gore na ntho tse ke di etsa mbolwana wa ka tse le ke tse di ke di ba fela for inspiration ba tse ba mbatla tsho ga mfano na ha qala go sebetsa radio mona ona ba ona go bala literacy ka ga thuru habo mara ke ona re ke le message ba ke tshogolo check I bo tla re ke a phapa ke bua walo that says ha hona mo ke tla teng ho re inspire bana ba batho ba batso ha hona ntho ke tla etsa ha be DJ Kanta Force tla bua ka eitseng ya hai check out tla bua ka eitseng ya hai e mong a bua ka eitseng ya be re wa shinese then that says ha hona motivation ho tla ho fa batho ba batsha wa
3: le rwalo mothati ka nnete we be le rwalo a tsanga da hle ba ga re etsa fela hore re inspire batho ba bang e seng a kalo kalo hore re a khoma ke le batho ba di hlalosa ka tsela e senyo
0: net for inspiration checker ntse no tsebo re re phamisa le nna ke re la ke bona checker hey mamang o tswa from humble beginning se ke yena some filter sa le sharp ke a ithuta ke bona bona motho yo bana ke tla ithuta engwene ke gotha le nna ke bona o e loge ka etsa hala
3: e lo le motho a di lo le motho a di go la ke tsoga ha ile batho ha ile motho yo mongwa ka ntle go utlwisisa gore ha ke yona le ha re mbona ka kolo ye tseng ga tha a ile e go motsebanga e no sa papa e no sa papa ba ba ngi bile ke bona ba lo bua ka tsona ga nye o thutse ha motho re kotse hampe general ke a ile ke motsebanga ke ga o sa papa
0: sa papa papa tshi
3: sa papa papa ke no go bontsha di challenge o tloetsa mo tloetsa sa kakalla ga nna guluye ya hai
0: se ba bela ntwa ba o chela magaba o dimo class wa tsaba magaba o dimo class
3: a ti ga nna ga la go fitlela gana ne mmono ya chaisa ya ba right off ya o hela mana motho a modimo hona ba le se le ntwe fa pane
0: wa tsaba magaba o dimo class ba o chela magaba o dimo class
3: ya motho a di ya motho a di
0: tsaka se hey di ba pese dikwena ngwana ka ha re ba ka mogotlo ka mogontse re tloetse mme tsane di ba pale jwala ka mogotswana ngata
3: Hai, ke bole ona le bo bidimba le ding update ya papa di kae kae. Batho bana ba tshwara. Na le motho yo ba itse hot, na le ba itse. Hai. E be se ba pitsa ba go ho buya ditaba tsena ata motho a tie ka. O do bona comment tse ding o ke tse reng. Ke tse reng hai ne sentse re lebeletse ka pokeng ne re lebeletse. Ya mohlolo di comment tse ding di hlao no bona ba tsa. Hai. Island la rukuna ne sentse re lebeletse mbamba ba bontsha fela gae ba nna nentse re repodile re boetse ga le ke a hape mothati so hey e thata ngwane so against Nigeria bahlano re shapue tsatsila ka jeno gahlano le Morocco re shapue hape mothati ne re itse hey bonyana ga ka fumana qualification mothati re ya ka fika fela ra utlwa stage ho rona se re mbunyane ra le a mthatya le tsena re gakile ditse thuni le hape motho a tetsa tsinyana la bohlano go tlwe 21 today re tlwe thuni le motho a tete
0: no re fana ka di points neng hape thetela re fana neng hape papadi tseng re fana neng hape ka di points
3: a teng di tlatla ha go tlhomola ona ba le ke tidi ona ba le ho tla o kwane nne motho a tete re go bua ke Diaza re kokwe hape ke mfanane unahi unahi ene se lo wa khajana motho a tie so ga ta phomola hape motho a tie ka khola ke e tswatse mafelo a se le momane hape ke sa re go tla boela go petswa ha
0: salauna le ke
3: a ho phola motho a tie o gona sala kwa o ga mpa o le betse
0: o mogoko se ka khepi mogoko
3: e se ka khepi yena e lo bapala ka di four le Africa borwa ba e tlabele nyeo motho a tie tlabele friendly match eno
0: tlabele friendly match
3: e tlabele friendly match motho a tie re tla bona ka neta che ho be Ai, ke bona, ba botlhaka tla qualifyela. Bonnye Afcon, go re ka tloela le bo tsela tsa mo ho pala fatse, ya ke bona motho a tie ya ke bona.
0: Tega.
3: Ee, tsara.
0: Ke etsa poso mo lonwa. ke go bona
3: eh
0: mabagania se ka nna o maya mpitso mosimane lamo lamo o maya khala ke le tloeletse lo maya mbuthuma o sna matsa mande pitso mosimane
3: la go bona tsaba e
0: ntate wa le gwana bua ka mogodi ba partsa Africa bo ga di lense le structure sa leng hono sna motho a reng leto go bana ile le gwa ba motshaba pitso ke no buile mona thetela hore maikutlo ke afe ha ke ha le mohlomo ka nna ba lutlwang le bona le batho ba ba itse fela ke re empantato wa le gona bua mehlaena thetela mehlaena wena bile o motsetsa hore o bua puo phaga o bua ka mogotlakile batho ba kwatile yana ba le tsena ba bang ba re he ga o mamela radio mbutsi jwale o tla etsa ke re empa ke bua bolo ke bua ka mogho ke bona ka te ba bang ba
3: ga ba o mamela ba ga ba o mamela empa o etsa
0: ba ba ba mamela ba le ke ba ke ya ba disappointed ke re batho ba modimo na jwale ke re empa ntato wa le gwa ke yona ne re mo ona bua na bile ke mo manya na ke bua mehlaeng ke bua go ha ke mo thabele ha ke a bua maikutlo a tlakile go hey mamang o sele mamang a ke ba etsa tsela mamang go bana le le gwa na motho ile a bua pitso ke yona tlasetse tate mo lo gwa ke yona bua mo pitso mo simane ke yona tlasetse ona jo ke ma pirates bana ba tlasetse mbuthuma mona o sna matsa mang re sa re le thogona re ba tlhelletse ha le ba kwatile na batla ba ga bana o tsebega o mamela radio ke re podcast ha se lo re motho mong ke mpa ke bua
1: maikutlo ke tswa
0: etsa etseng ho be
1: ba a itende
3: eh
1: ke re bua ka taba ena mo bana ke
3: eh re buile mo bana botsi ona le siyo mmotse re tse botlwa
1: ke mo bona ke batla ho mmotsa potso re na ba hlasela mapirates a hlasela coach ha o etsa
0: itse a buile maikutlo ha
1: o itse
0: ah le a tseba ka o flag lo ha re tloke o re bua maikutlo ga a tseba motho e mong le mong checka wa tseba hona pitso mo simane o itse ha re na tla mona ga mo ga o re go senyana go ga a tseba pitso mo simane o itse ke
1: ntse
0: ke tla utse o no what he say
3: ke motho ana o tlisisa Hugo Drosse a holo Hugo Drosse ya phanetse mpitso mo simane ya holo
0: mamela check no no mo tlisisa o bane a sa buya mpred ba partsa team ya
3: a botsa ke o wa go husa o wa go husa pitso ere re tla le tsetse na fela le bo
1: I can there
3: pitso mo simane o na khetile di bapaditse kae from Kaizer Chiefs ona lwa ko ke batla DJ Butsa tla go tloga ke mo nomate
0: 1
3: o na khetile maboye maboye a ba di injury ya montsha ha pele go ntsha sebeditse go le ka yena Hugo Gross
0: yes Eleng tsana paitseng yo bile nang ke ka re
1: nang ka re
0: nang ke nka re ndate mosimane o entse hampe ha sanga club o ntse entse hanne ka bana le teng e tlabele o bontsa go ga ka bafana bafana gore e tswele pele ha ka ka dipapatsa chipsi bana chipsi papatsa ona di sele motho a ti
3: eh ya ona ba le nnete sa le ke mo gone sa chiving di ntho tsenata ke ka yena taba yena o ga chihle hona le taba tsentse di sa ya hanne in terms of quality
0: le costing ha ona batho
3: ha mo na so ke se no sa Kaizer Chiefs go le botlwa tegere ntho yo mona molo
0: eh o tsaka ka skala ba ga go Kaizer Chiefs se le ba ka o no re ga buza se le hetso la pe
3: eh eh bana tsa go le le go bua ka tsa bua ka nako ya tshe
0: se le se la pe le tshe
3: Rana tebe Mona molo ona bua kgatlano le batsetsi ya ngata ntheketse ba because batsetsi ha ile hantle ha go ba Afrika borwa ha o ka ba tloela o ka fumana o etsa dinthotseo e le mbona ba ga ngodietse wena o sa di bone jwa lokho e ne yona ke ntheketse ba so buile ka mbuthuma fela o re Hoya ola mamela wadu mbuthume ka besese le kagolo eno ya first team mohlomo ka bebe amogelegetete tlase mane abapalla bo yana ya development hoya ola ba mamela ba ka ha batho bana ba tla ba believe ntonyo ba e bona mba etso ke bona a tla nna ke tapa ka thutuki tsa mae ha e bo ho etswa tsena e seng ntho e tsenye leng hore nna ke batla hore e hetsiwe ka poke bona lwa so mona molo ona adura achiba hangata ba itibela fela ba tsietsi ba tla beng ba re ona ba lo tshwanela ba o bitse mamma ne bile ba bitse ka mabitso le mamma ngo mobitse le mamma ngo mobitse ke bona bana dula itwanela le bona ka mehla matsatsi a ga ha ke tlojwe tswa gona a dietseng ona ba lo Kaizer Chiefs ha ke bona ola di papadi teng ka reng but mala bona ola na ba bitse bo maboye nne ntse ba dropa ola na ba bitse bo mfanane ke gose nenenga ba tropa la nabitse bo shabalala nakwana bona ale han ale hantle wale team ya hai ba fara bana ba ba magata ke yona ntwe ke tsi ba ngo ba fara bana ba ba magata ibile medium ona sa e bo lo bua ka sa part never fela ona go wa ba ma nya ka mana o ba ne ne mbare na kwe a tsama ya ne ba re e go mo misa e go bros because ke motho ana ntse o re mo sebeletse ene le motho o tse ba ngo re ha o sa kene o tla o jwetsa gore na ha o kene o ba neng o tla o jwetsa gore na o hloka o improve ka ya ba re before we improve ba ne le two cup before ke bona seriousness o hoen ha o no kena ka lebaleng ka mona ke bona o itepetlisa go tla bapala motho a sebetsang ka thata bela ne ba mapalla ba morata so itso le ha e ba gere ke taba tse tactical tso wa reng ba fana bana ke yena police le sebelebele o bone ba sa dietse fela go le sebelebele kana go ene bile man of the match o bona ba sa dietse o tla na le bona motho wa yuto bona hala ga se bele fela ile men of the match o
0: mamela ndonse bua bona ke tsike bala bona mabedi e mong o lang oletse botla ga re nna ke ratile bona voting ha modi ba thaka police ya balele kone as to accommodate modi
3: nale le tla ne le ditaba motho a di dotse no ha o di bui Media, how do we have a patal? Skinny Tabataka coding, Kakara Joking, a Motorola Evo Shop container high yet. Hagoto, so another Lana Buyaka on Ico. Ori, a Motorati, and Totova to Balanga and Bate. Well, Ori, a policy, Osana Outwell and Turner Ori Botuaka Wing, Oya Hare, Osana Outwell Lamudiba, Abeni Fridomo. Yane aba le yona aba pala Mamelodi Sundowns o tshwanela mo thuela aba pala ka tsela aba pala nka yona ha aba pala Mamelodi Sundowns a tsebo gore o tshwanela ya ka ga iteng a ska aba pala jo ka ha ka jo pirates bona but o go modiba a tloelwe aba pala ka tsela wa pala ngwana o Sundowns eno yena a ska ba bona ka go pirates mona wa tsebo go pirates ba pala ka tsela itse kona o batho ba fika mba tswa hape o bona o e mo nga fuye freedom ba aba pala jo ka Sundowns eno yena ha so pirates mo o re sebelebele le yena a ska nna ya pele a gosa a dule mo gao go re ke tsona dintho tse leng hore o la di bua to batho ba reng ai khona mo tshenwa ha go tloge pirates ina le tsela e itseng ba palang ka yona vale ba tsebe go bona ha so pirates go ba fara ba fana but ya ni o itse a tloelwe a ba pala ka mo go ba palang ka teng tlhopheng sa Mamelodi Sundowns kona mo batho ba reng ai god ha go tloge na pitso vale ontsareng e monga so pirates ke o bafana bafana e monga tloelo a papale ka mogwa ba palang ka teng o Sundowns
1: ha se betsa ntle
3: itse go bona ba ke rale motho a tie e nwa yutlontlollo tseng ka o 56 pitso ke reka o sukuriswa ke se bopelo le tsa tsilela ntse ke ema cha motho a nkwatela nga nkwatela pitso o sukuriswa ke se bopelo pitso hona le ndo o a fitenga e bua hape motho a tie o botswa ka performance ya mfana ino sebelebele hore sebelebele ho kwetse mfana ne ke balde yana ana sugusugurisa ba go o tetelletse ya monyetse ho hle maya a mothiba throughout the game ha ka be man of the match rele ho tho o ka reng ka performance ya sebelebele o yes sebelebele ke mo ngwa di bapadi di right back tse ba palang hantle ka gona ya le so ya nyu ka gona ya Africa bo go be premiership ha ka ta o tsholwalo Ore but Matuluri is a quality right back. Matuluri o kana o pagisa mat. Ha ona mo bueng ka Matuluri. Hotle a bue. Kape ha ona ma agency bele bele ba petse hantle. O ba motho yena ho qadi dia etsa tjena ba thaetsa tjena. A o vika le ke mo ba tsa. Yo o bua ka Matuluri ore. Matuluri ke yena right back e matla ka gare ho betwe premiership. Ra wa ipotsa ho kana. O di ho ha botswa ka sebele bele. Ha bua ka Matuluri ena eno a sa lo Sundowns we are praise a quality yo Matuluri ile nyona modu yo rwale o ho kai ha ile handle ya kontrolla ko ya yo le jibare bantse ba shega e matha le bo TikTok bo ho hle Facebook ka ke bona hore ba go utlwa modu yo no bo tswa ka sebelebele but o ipuela ka Matuluri so ke mana mo
0: le bona isa sebelebele
3: ka je ntwana e ka go go baka division ka go timo re ba bang o etsa go ba bang ba ikutlwele ba pirates ba bang ba ikutlwele ba Sundowns
0: tshela ngwana ka
3: Allah go tswa ga re le bona
0: ya ka tla fela o tla tla bona bo so pala mana kwa re tabo tsagi tsela pele ha o tla tla bo so tsama
3: all right motho a di ha re ke na tsone mo re tshefe mo go bontsha hore
2: mokwetlisi wa ona no Pirates wa mehleng Cape Town City's kukuni dinga tafela elenga Erika Tingla re bona hore o itse o

0: Shante Ekotoko kama ne ka Ghana re lo buile ka nnete ho ga ha ile hantle ke ke se tloetse ho bana ona le offering Africa Borwa ye o ka nnete ke boneng ile offer e hlamatsehang jwale ka tsebo rola bo ntsho ma bana hore sto pasana sa Durban City se le legileng Khalil Ben Youssefa ka nnete se ile sa ga khona go batla Eric Tingler a go tla ang ka sto pasana jwale o itse a so go bana ile ka lebaka la di results tse se monato bana wa tsata o hlolwa mafirunga beke ka nete ba petse papadi tse nne ha ba soka ba papala ha monate ya kalo jwale ga se taba di results tse ka mona ke taba hore ke le hlaka bua even before game ena o qetela ke bua le monga sehlopha ka nete chairman hore maikutlo a ka kapatakatso ya ka go ketsa mae ke se pinsane se mbatleng Africa Borwa ke seno sa 72 bua nete jwale are a ola dumela mme ka nnete ya ba o tshwara taba tseno
1: patalanga ka tinkla motho a tene
0: a o mobe motho a tene o mobe o plan
1: motho yena o la tse skuguni a santse a le sele a bola Cape Town City man a o tebezo skuguni a tsa o ke no la to hapa ntsa to e bola lona Durban City
0: e ya ta o tsoba no ke o na gene o so pensa skuguni o tsala o se ya ma se be ile o di bumane fela a gona o motho o sa boemo mona bo
1: a skuguni motho a tene o notwe watu wena sema ho ka jwa ke Pirates fela sema ntsa ba palanta le number 2 ho thwa ka jwa ke Pirates fela wa tsama after toga le Pirates ya ba hona mantle ba re beke tla ho ka togoya e bile wa tsama bona after win ba re game e tsa manga jwa ba toga ba botebe
0: e re alo botatelo ke se ya kalokalo go ba shebile di results ne go fela ntle ba mo chaile nka yona e ba sna le baka le kalokalo hore e ska ka ya jampisa go ne sentse ba batla mo leleka e se ya kalo kalo gona o fumana di results tsa mo futo ofeng ha re fete mo re fise FM mo se ba parisa na se ile nsa pore iso ke pitso mo simane ha na botswa ka performance ya le ya sebelebele ya ba o di sa ro ga pore jena ile nsa ba parisa bi jwang thaba matuluri monga di putse ba ha fa gila go di sa sopa seno sa go kwana city o buile ka yena re mfanela o convertue ke nna ha re division nje ka tlase tlhopeng sa dolphins abapala ile motho wa le pheyo nomoro super a go convertue ke nna ba ke nna mo isang nomoro 2 mega nete ke mo ilong re he o la abapala hantle ka ba ka bitsa bo mamma le bo mamma nke o na le mfana mo rona le mjita I'm not the hampe mona ba tle ba tlotla ba shebella re o thabile ka nnete ke mo matuludi ya le nteng hona rwale ho latela hona o ile a sebetsa ka thata ka tsela mofuta ofeng ho tloa mane he division ntse e tlase hore a mo convert e be sena se o ile nsona letsatsi la ka jeno ba future FM ke mo sebetsi o motle nnete e sale e ya tishwa ka nnete taba hore se ba padise bitswang talent mbata le motho a bitswang evidence e magopa ba tla ba le teng ka final ya MTN 8 ka di 10 October ka nnete he mo Prefecture FM a ile tjena thatanya na banna re rena a ile tjena motho o sa tshwanela hore ka poba jike se ba kena ka laba le nyimpaelo hore e sa le ba le siwe bile se tlhopa se so ka se hlolwa papadi ntse kana Pirates e go bua boulu e le nngwe fela sa le go kwa ke tandolong kwesi ngwenya ha Pirates ba pala le Amazon ka 1-1 of tabo Pirates o ka e korwa ntle le mono mo re fitse FM rally a ga tsebo go na o le tjena tla be se ba fitla a breakela ba breakela starting 11 eng ba ne ba ntse ba kena ba beelwa ka thoko go o thwe ke di seasoned players ka pota ba dikatsa ma ka tsela mo tofeng a re mo re fitse FM re re se ba parisa ke le se ba pala so pisa Bay United le Tembisa Classic elenga Abayomi Adibayo ke motho wa ka mane ka Nigeria ore o tse ba se ba parisa so twinki imodaro hantle ka nnete a re ntwa ga tang go ke se ba parisa professional tsela a itshwarang ka yona a utlwisisa le rona di tebello ke di feng ho yena ho tswa sekopeng sa Kaizer Chiefs le batsietsi ba teng ka nnete o bona e ka o tla delivera season nye ra ha keke a ba le di injury tse ile ntsa mo khabatha ka nnete last season nya ya pele ha ne a fihla ke re ka bona he mo re fitse fema ho go da tabarika tsa makatara mo fofeng ka ena MG da mfanelo wa bitswanga imodaro ka go ditaba le dikateng ehle a o nna tenya na ho imodaro empire tshepe he mo re fitse fema hore tla fumana foma ke strike ka se matla yena fela go le wa bona ga ho bima nyana mo re fitse fema ka re ka tla go re tla go bontsha fela hore se ba parisana se bitswanga Rafinha Rafinha o bile le injury ke a se rope ha ba bapala yo le Austria e mo re fitse fema me a re tsebe re tabona go ne a tla bana go e kae e hleba tsietsing ka bana ka stopping e sa Barcelona la tla rona season e ka dile a le fomo nya mo fito ofeng papadi ntse robedi o kogile ntlhatse 14 ka ofela di assist ka podi tsiletse e hle nete sa lo sebeditse ka thata ya le ba e motho a fumana injury bo mo mbotsena a sebetsa ka tsela mo fito ona a ikona nete sa le taba ena ha mo nate sa parisane sa Real Madrid ke defender ka nete Hutsena ka nete o tswa bo ntsha re la ile mona he o tswe ke mo nate nyana ke mo nate nyana ka bona ka stop pensena sa Real Madrid ho ntse ra di area tse itseng papadi nyaka tse ke tshwanelang gore ke bone gore ke a di lokisa ke a nepagala mme le mokotlise Jose Mourinho o dumetse re emfanelwa go ntse na le dinthoela tsa tlhokang gore a dipolepoletse tsa e monate e le tse motho a re a sa re a ne complete player a re la e ba o thuke monate ba ntse ke tshwanela gore ke lokise kae kae ka mogoditaba ba le dika teng mo re fitse FM re ga tla go bontsha fela ka pele ka botlhako he gore ke sporting director ka braka stopeng sa Espanyol e le motho a bitswang Monchi o kopile tshwarelo ka nnete kopile tshwarelo la ra tjena ka mokgwa di bonang ka teng Lamine Yamal ke ena a tshwanelang go hapa Ballon d'Or a bua ka taba ya quality ya hae le di-achievement a re a kgona ka nnete ga ke bone Kylian Mbappe ka mokgwa di taba le di ka teng jale ke yona taba e ne e leng gore ba kile ditaba jalo gore a ke ne ke sa tsebe gore ke tla ofenda batho ba bang mme ke kopa gore ka nnete le ntshwarele ke kopa gore le ntshwarele ka gore be ke le ka bua taba tseno but morero e ne se gore ka nnete he ke ofenda batho ba bang e re ka telefona mo repetition FM go bontsha gore Lionel Messi o la bontsha go di ya o feta gore ka nnete he o tlowella Argentina o tlwella Argentina go ntse ba mahlaisa o tla free kick engwe e thata mafelong a beke o tlwella Argentina ka nnete ra ke ntse o le kana na hinyere Argentina ke tlwella ba bang ba batjha ba otle ka nnete mme papadi ya ho ketela e tla bapala le farewell match tla bapala ka nnete ka the 6th October ka mogodi taba le ka teng yo le tla bapala ka bana ka Monumental Stadium Valley papadi yo ba tla ba bapala yo le Epening Jwale capacity ya stadium ya Estadio Monumental Buenos Aires ke 85,000 ka fela mo repetition FM jwale ditekete di rekisitswe ho itse ditekete di ferile tsa papadi ya di ferile ka 4 minutes fela 4 minutes fela di rekiswa la ga o qala go thwe re di buletse ya ba in 4 minutes fela di rekuwe tekete tse 85k ya ba di fedile le hore he ba thoba tlo ho bona papadi yeno gore na mohlomong e tla tsa ma ka tsela mo fofeng e le farewell match ya Lionel Messi ka mo go ditaba le ka team mo repetition FM ke bona o thosetse free kick tse pedi fela o sa tshwanela go kwa free kick tse pedi fela tla ba boetse go bobile record ya di free kick tse ngata tse kokueng o kogile papadi ya bolo ya maoto ke yena ona lwale last man standing ke yena papadi ya bolo ya maoto a habile mehope e mengata o feta sa papadi se seng le se seng se kileng sa bapala papadi ya bolo mo repetition FM jwalo o saletswe ko roba ena ya di free kick mo repetition FM mme re tla bona he gore na di tla tsamaya ka tsela mo fofeng re fella ona bona go kopana tsa sile o sane e se e le laboraro bekenga re tswile hle ka pa ke tswile hle 605.

0: Right, mamelo wa Peace FM ga le bohatatela ka di papadi tseo tsa faneng ka tsona ge di utlwile. Ne re itse re tlo bua mamedi mpa nako ke yona fela se ga nako ke yona fela motibang. Ya hana nako ena mamedi re etsa ntho tse ngata, re etsa meferefere e mengata. Ga lo tsena a re mabenkeleng fela re bona gona be re tsang re lekelang fela mabumbum re tsena fela re tle re mabenkeleng.
1: Na o motho ya dilemo di le 10 ho fihlela 20 a metso e mene. Nka qeto e nepaetseng ka bophelo ba hao. Ka ho letsetsa nomoro e sa lefellweng ya 800-11-11 ho bua le motho ya tla o thusa ka kgatello ya maikutlo, tlhekefetso, tlhabollo, tshebediso e mpe ya tahi le dithethefatsi, bokgatjhane bo dilemong tse tlase, tshwaetso ya mafu a dikobo, HIV le tse ding. Tseba hore ditaba tsa hao ho rona ke le kunutu. Se ka salla morao, thuso ya mahala e teng. Re a fumaneha ho tloha Mantaha ho fihlela Labohlano nakong ya dihora tsa tshebetso. Letsetsa 800-11-11. O emetseng? Hashtag hopola bophelo bo tla pele. Molaetsa ona o tlisetswa ke Lekala la Bophelo ka tshehetso ya ECPAF ka thuso ya mmuso wa Amerika.

0: October 2026. Ke itse o ka letsetsa nomoro tse e latelang 58409287 58409287 kapa o ka letsa e nngwe 58866509 o ka letsa 58866509 ke dinomoro tseno tse pedi tse o ka di letsetsang e le gore o tlo fumane dintlha ka botlalo mabapi le le motsamao ona o tlo tla etsala ka la 4 October 2026 ka mono ka mogo ditaba di tsamayang ka teng e re ke tle ke o fe gore ba ne ba Lesotho National Team Records okay ke itse tsena fela ke bana ba Cricket Association Lesotho ba bontsha gore Lesotho le tlang le lelang ka karolo dipapading tse neng di bapala ka mane ka Harry Smith mafelong ana a beke mo e le gore Lesotho le itukisa dipapadi tsane tsa ICC T20 Men's World Qualifier tse tla bapalwa ka mane ka Nigeria jwale Lesotho le ile la qala boitukiso ba dipapadi tsa bona ka gore ba ye ka mane ka Harry Smith mafelong ana a beke mo e le gore ba ile ba tlhola papadi tsa bona ka dirane tse ka bang tse 64 go di-wikete tse e le gore okay ka dirane tse ka bang tse 64 ke bone gore Lesotho ile a sebetsa gantle haholo mo e le gore gara ba tlhankana ba teng ke a tseba Basotho ba tla re ee jwale na ye ke wa rona cat ee ke wa rona Mohammed Jamada Mas Ken ee ke dibapadi tsa rona gopola go mamela PCFM gore dibapadi tsena motlho o mongwe ke tse tlaetseng kwano Lesotho empa ga o ba sheba e le mmala o mosweu tjena o ka nna ware motlho o mongwe o kare ga o ba sheba o ka nna ware ba tswa bo India le dinang tse fapaneng empa jwale ke Basotho gobane jwale ba tshwere ditokomane tsa Lesotho kwano motlho o mongwe ba tlaetse Lesotho kwano batswadi ba bona ba dula Lesotho kwano ka mokgwa wa tshebetso motlho o mongwe dikgwebo tse ba nang le tsona e ba jwale le bona ba qetelela ba se ba tshwara boitsebiso ba gae kwano Lesotho jwale ke dibapadi tsa rona ke a tseba Basotho ba edibaga e cat jwale gae ka rona re bona ba basweu a tlile ya e tsala e se le ntho e tsalang lefatsheng ka bophara gobane o tla bona gore le mona dipapading tsa bolo ya maoto le tse ding o se o sheba gore na ka moo ka England ga ona Mosotho e le o ntse a golela ka teng e le motho wa mosweu kapo e le motho wa motsho America ka o tshwana le dinaeng tse ding ga ba bang Tshepiso Chawana Inshaf Mohammed Lefuleri Monathane le Azan Patel ba ile ba nka karolo dipapading tsena tse neng di bapalwa ka mane ka Harry Smith ke dipapadi tsane tse neng le ba ka tsona ba itukisa dipapadi tsane tsa ICC T20 World Cup qualifier yaane ya bahlankana kapo ya banna pele e tlatla ka bona gona taba tsa teng di tsamaya ka mogofi mebera PCFM ke itse a re gutla fela re tlo tla re sheba gona re ke etse tsena ke tle ke o fe gona tsane tse ba phetseng tsane tsa World Cup Africa Cup of Nations tsane tsa Africa Cup of Nations qualifier AFCON qualifier e ba phetseng ka jeno e ka ba di sebeditse jwang ga o sheba setlhopha sane sa Cabo Verde ke a tseba Basotho ga re bua Cape Verde ba tla tsho ba re e na ga e tseba Cape Verde e ba phetse setlhopha sane sa Cabo Verde se ntse se bapala setlhopha sane sa Rwanda mo e le gore ga ke bua le wena tjena di na le metsotso e 20 kaofela ke noto Cabo Verde ke noto setlhopha sane sa Rwanda ntle le mono Ghana e bapala setlhopha sane sa Gambia kame e na le metsotso e 25 ke noto Ghana ke noto Gambia Uganda e nkana le setlhopha sane sa Libya di na le metsotso e 25 ke noto Uganda, ke noto Libya. Setlhopha sa re sa Zambia se nkile le setlhopha sa re sa Togo mo e le ga ke bua le wena tsena di na le metsotso e 20 a metso e mene. Ke 1 setlhopha sa re sa Zambia, ke noto setlhopha sa re sa Togo. Guinea-Bissau e nkana le setlhopha sa re sa Nigeria. Nigeria go etsala wang ka yone. Ke 1 setlhopha sa Guinea-Bissau di na le metsotso e 20 a metso e meraro. Ke noto setlhopha sa Nigeria. Dipapadi tsena ke tse ntseng di tswela pele. Madagascar e nkana le setlhopha sa sa Tanzania mo e le go ditlhopha ka bobedi di bapetse ka ntlha e lengwe setlhopha ka seng ebile papadi ena e fitlhile pheletsong. Re ke etse tsena ebile ke a bona gore Comoros e nkana le setlhopha sa sa Zambia e nkana le setlhopha sa sa Namibia mo e le gore Comoros e tlotse papadi eno ka ntlha e lengwe noto papadi e fitlhile pheletsong. Mozambique e nkana le setlhopha sa Sudan mo e le gore Mozambique e mmamotse Sudan ka dintlha tse nne go e le nngwe. South Sudan e bapetse le setlhopha sa dipapadi tsena ke tse bapatsweng ka jeno e bapetse le setlhopha sa Egypt mo e le gore Egypt e mmamotse South Sudan ka dintlha tse tlhano go noto. Alright, e re ke itse tsena ke tla ka nqina ke a bona gore tse ding ke a bona. Alright, e re ke tla ka nqina ke etse ka nqina ke tsebe go qetela fela. Ke tla ka nqina ke tsebe go qetela fela moshimana wa Tuti. Ke tsebe go tla ka nqina fela ke tsebe go qetela fela moshimana wa Tuti. E le go taba tsa rona di tsebe go hlaka gore na re tla tsamaya ka mogofeng. Lesotho. Alright, ke lokela go ke tla ka nqina. Lokela go ke tla ka nqina e le go ke tsebe go qetela memory of PCFM ka mogo ditaba di tsamaya ka teng gobane tsena. Ke tse bapetseng ka jeno tsena ke tse bapetseng ka jeno ka mogo ditaba di tsamaya ka teng e re ke tle ka ntsena ke tsebe go qetela moshimana wa ka wa Toting tloo ka ntsena o tsebe go qetela dipapadi tsena ke tse ntseng di bapalwa tsane tsa go qualifya go ya mane mogopeng wane wa Africa Cup of Nations. Ga o sheba Lesotho le mamotswe ke setlhopha sane sa Morocco ka dintlha tse pedi go noto Lesotho le mamotswe ke setlhopha sane sa Morocco ka dintlha tse pedi go noto. Mmesefalela o tsebe ga kena tsena jale ntse ke tshokege Lesotho ke ilera letlhotswe a ba tsitsinya tlhowa mmesefalela hei sentse e le phafa cat mmesefalela sentse e le phafa ko o tsamaya dieteng tsa botse ai wena mmesefalela nel tole kata mphoka man ke e le o le wena gore ga ona hope
1: ga le ne ke elatlhe
0: ai reke mokwala gana hope ico mabera PCFM ge ya ka mane ga ditabeng tsane tsa 6:30 tsona ge tlotla ge di balwa ke Miss Falla disanyane ke tsa segoa metsotsong ene e 20 a metso e robong ka morago ra yene ya botshelela ebile e otla gantle metsotso e 30 ka morago ra yane ya botshelela ka mogo ditaba di tsamayng ka teng ke ditaba ke tsa 6:30 ke tsa segoa.

0: Mabra PCFM re ke lebo motho a bitswa Miss Falla disanyane ka taba tseno tsa dibadileng ha monate tsa half past six. Ha le tjena ke shebe gona ka mogone ntse ko fa ka teng dipapadi tsa gona di ntse di bapala ka mogaufeng kapo di bapetse jwang ka jeno. Tsene tse ko fa ntsona ke tse fedileng tse seng ile full time. Burundi e ngane le setlhopha sane sa Algeria mo e leng gore Burundi le setlhopha sane sa Algeria di ile tsa bapala maleka a ntlha tse pedi setlhopha ka seng. Ntle le bona ha o sheba setlhopha sane sa Ethiopia se ile sa nkana setlhopha sane sa Senegal mo e leng gore papadi eno ile a fela e le one Senegal e le noto setlhopha sane sa Ethiopia. Ha o sheba Zambia ile a hlola Togo ka ntlha e le nngwe go noto. Papadi eno ile a ya ba delayed kapa ile a qala ka mora nako ka mokgwa o ditaba di tsamayang ka teng ke itse. Ghana nkata Guinea Bissau e nka le setlhopha sane sa Nigeria mo e leng gore papadi eno e na le metsotso e mashome a mararo a metso e supileng ke one Guinea Bissau ke noto setlhopha seno sa Nigeria. Ghana e nka le setlhopha sane sa Gambia e na le metsotso e mashome a mararo a metso e nkata mashome a mararo a metso e robong e leng 39 minutes ke two Ghana ke one Gambia. Madagascar e nka le setlhopha sane sa Tanzania di bapetse maleka a ntlha e lengwe setlhopha ka seng papadi eno e fitlhile pheletsong. South Sudan nka le setlhopha sane sa Egypt mo e leng gore Egypt e ile a tlhola papadi eno ka dintlha tse tlhano go noto. Mozambique e ngana setlhopha sane sa Sudan mo e leng gore Mozambique ile a tlhola papadi eno ka ntlha tse nne go ile nngwe. Comoros ile a tlhola setlhopha sane sa Namibia ka ntlha e le nngwe go noto. Ghana e nkata Cape Verde e ntse e bapala setlhopha sane sa Rwanda mo e leng gore papadi eno e na le metsotso e mashome a mararo e metse tsheletseng ke noto ditlhopha tse pedi ka mokgwa o ditaba di tsamayang ka teng. Uganda e ntse e bapala setlhopha sane sa Libya mo e leng gore papadi eno e na le metsotso e mashome a mane kao fela ke noto ditlhopha ka bobedi. Gabon e tla bapala setlhopha sane sa Niger goreng yane ya borobong bosigo. Benin e ngana letlhopha sane sa Mauritania goreng yane ya borobong bosigo. Eritrea e tla ngana letlhopha sane sa Aforika Borwa goreng yane ya botshelela gosane. E le jwale ka la 1 October Guinea e tla ngana letlhopha sane sa Kenya goreng yane ya botshelela motshegare wa mantsiboa e tlabe le ka la 1 October e tlabe le ka la bone. Ntle le mono Congo e tla gana setlhopha sane sa Cameroon ka jeno goreng yane ya borobong bosigo. Liberia e nkana setlhopha sane sa Mali goreng yane ya borobong bosigo ka jeno. Somalia e tla gana setlhopha sane sa Cote d'Ivoire goreng yane ya borobong bosigo ka jeno. Ke dipapadi tse e leng gore di a bapala ka jeno mamelo ya PCFM ka mogo ditaba di tsamayang ka teng. Tshwanetse go fa monyetla 2121 9956 plus 266 5956 o tlo ke ena o tshwa gona wena maikutlo a gago ke a feng. Papadi ya rona le setlhopha seno sa ne re bapala setlhopha seno sa Morocco e re tlotse ka dintlha tse pedi go noto. Ke batlile ke re go e lengwe e re tlotse ka dintlha tse pedi go noto. Maikutlo a gago ke a feng now o bone kare re bapetse go latela ka gona wena o ne o lebeletse ka mogaufeng radio ya ngwanetso ya ngwana mme
1: I said, I was so different. I don't think I tell. How does the Penetra have a woman? I'm a character to the
0: forehand. When I got Tata Tata in the Ling Howl,
1: the defender who are cut, cutting the Penetra thing
0: now.
1: Rally, how do you find out you are finding something out? You see, the giver of Mona Pugesa in a Erika Bona.
0: Ke fuwe ka motimposo wa letama. Mabelo a PCFM 2121 9956 plus 266 5956 utlo ke ena gona o kutlo gona wena maikutlo a gago ke a fe radio
2: Butino
0: eh hey. ke motho a toting ke motho a toting ke SK ke mo ke se sekola anwishang
1: ane nganwishang ha le kwa
0: Matsiri
1: hey
0: maikutlo a hao Matsiri
1: ai bona wena buruaka ha ke re shebe ntate re ke re tloe re shebe ntwe o lo bapala le mogoko o fihla o right back go thaba malane ka left back o kwa yane sentralo o mokhwanatsi o re thabo magele o re shamingo e buetse ka pela bona o re thabo le sawane which means o kentse di defender ga se seven how ntate go go fela se tsho o ka hlola chimizi o bale la ka ga tsusa ni kedi ka nnete o ka ka itlwa pele tsho ga yona le jo ka pe o si
0: ah san kedi tsane
1: ke ke ba di senda ga di defender ga se si o sa ntse o boetse ha o na le thabo le sawana o boetse ke mitsi tsi o e o di tlo di senda mo so ile o na le di defender ga se seven
0: oh matsiri o
1: wa ga ga na o mogatshani e nete bole tsi mafela se ga ile ha o na le bolo le mo la tsai mana pele mo
0: o matsiri o re o ka ga o ka wena ka team ya o ka lo ba bala tsana ke le tsika ka defender ga se 7 o tshoba
1: ke tsana ke le tsimo na ne tla ta ka togo
0: a nna nka o ja ne nka o tsana ke le tsika o ja o etlela ka defender ga se 7
1: le ka go ga mo no ba le ntate ka nnete ke bona ile bolo ya hala wa tswa ka nnete mona re tsasa ya repair nda ha ke ya ke tsinda debo go ho anye le motho ke mo di khou tsene ntse ke di thabetse go ja hena tshe ne ke na le mo a ka ba papatse tsala ne ha ke le bale e bile ha ke na ho planta this is no di ho hang ha ke shaba mo futa wa bolo wa plan ke da debo ta debo mo na ke da tellers di ha kwa sana di senta ta debo mo o tshana exactly ene ke a shaba ke ta debo mo swi sa se tsala nda dilen
0: tsala yo ale matsiri a ke o teng o te
1: tshintsha ndo le tshintsha ya nana ya di tshintsha ma biso di khou ntse di tshwana di play ya chat ke wena game ke ya gini ga le re win ke re game ya ka jeno mo go khwene le di papala bolo e bonolo pele ka nnete a uno zukat at least ka le re tlo ile
0: o noge matsiri o noge re bapala le boemo motho e mong o keta o lahlela molaetsa re hey ne re bapala le team ya boemo ba muruko e re kekeng ga ya pound to pound le yena jole ha ke tsebo na wena maikutlo a ho ke a fimo eh
1: we are going to go with the Falini Karate Bedigamo, Yavadal Triam or Mapula, Central Limo and Sanimu, Lima Hede, who are more general support for Animo, who not an outfit like in that the Bobo, while going you move, Makati Captain at the Pomo, Yavarisan Dolatu.
0: A o tsakile jole nge ke rena ntate Thabile Seka a le tinje e bile re tse.
1: O ka le tinga bi thapela o ka tsola wa tsa. O tlo le tsa malona se mo futa mo ba di tenda o ho ha. Kana nge re tsaba di kgeto tsa pele ke landa di bo go mpa banna ha ile di bo.
0: Jole o tshoge di kgeto tse tse di bonang ha se tsa ntate Thabile Seka ke tsa coach.
1: A wena ka le tsona no bolo e ja di. O ile tsela le nna bolo ge la di le ga tseba o o sia ke tshiga ke ya utho motlatsi wa haimo o motlatsi la o se motlatsi ga pita o motlatsi le mo no vela mo re kgeto ntshose tsa ha o motlatsi se kgeto ntshose tsa ha
0: u gile matsidi
1: tsho burwa ka
0: mabra PC FM ke ena matsidi go tla ka mana ka halikele re kutlo gona ka nkena re kutlo gona ka nkena mo mamedi o re re kutlo
2: Hotso yellow bunya PCFM. Will Makinke Sika Monaga Masi West. Nazlek Vanang Gatting Vanakan Hobito Hore. Hot Hare, the Timitanaka Fela, Hokwa, who am under 20, the Yona Senior National Team Yenan is a word from Otolion. E tharo le yona go qalwe development hantle ka tsela ene pa etseng di structure ka tsona di eme hantle re ipetse gore re tla kena di competition tsena ka ofela ha fela serena pa etse go so go le hantle a ntle le bonu
0: Ke ntse re tsantsa re ntse re etsa mehla ena na ya nakwena ka ofele gulantsa ka control lana ha tsena na ka nne ta o qala fatshe ya lebo ke ma kenkes ba kenkes o ra khona ha re qala fatshe ketwana mme motho a bitswa mo ikese sekola wa ka toting ha para number 3 anwe shang ha re qala fatshe ntwe 2 1 2 1 9 9 5 6 plus 2 double 6 5 double 9 5 6 le ka mana ka 6 2 double 0 double 9 5 6 o ka la hlala molaetsa jwale ka ma kenkes a la hletse tjena rutlo bona wena maikutlo a hao ke afi kena rutlo bona maikutlo a hao ke afi ha holo ka papadi e re qetang ho e bapala le tlo ba sena sa moroko ka mana ka free state toyota stadium maikutlo a hao ke afi now o bone ka re ne re ka nna ra bapala e re ke ibetse now o bone ka re ne re ka re bapetse ka mogono o matla a rona a fella kapo hona le mo re haellang teng kapo jwang maikutlo a hao ke afi ke yona ke batlang utlwa maikutlo a hao ke afi ba bang ba ga a khona kete ne re ke be ra ya pound to pound le tlhoba sena sa moroko ba bang ba ga a khona kete ne re lokela hore re ke le rona re ke re utlwe rona matla a rona a fella kae re ntse tsohle tse re nang le tsona jwale re isa ntwa bathong bang ba ga a khete ehlile mokwetlisi o ntse a entse hantle bang ba ga a khete mokwetlisi ka nnete ha re nepa hohang gobane jwale ha re ya bapala bolo go latela gorena matla a rona a fella jwang le gore na dibapadi tse ileng mono di kgona ho etsang ha di kgone ho etsang maikutlo a gago ke afe motho a bitswang DJ Boots o itse icon a cat nna ehlile icon ka dikwena ke re ae hukanela a ke re emeng hanyane miss falla le yena o itse a cat a ke lebe butleng ka dikwena nkang tšhelete ena le bona gore le tshehetsa bo boxing bo diatletiki bo taekwondo gobane jwale tsona ga di kala di tswa fela di kgutla di na le dimedale jale be ke kae jale ke miss falla ye tšhelete ke ya FIFA ga ona gore ka itswang ke nngwe ga ona gore ka itswang ke nngwe ke ya FIFA jale ke ka mokgwa e le gore ditaba di ntse di tsamaya ka teng mamelo ya PCFM ke tla neko fe gona tsena tsa Africa Cup of Nations qualifier tse ntseng di bapala ka jeno gore na di ntse di tsamaya ka mokgwa ofeng re ke tse tsena tsentse ni le life ke shebe gona dintse di tsamaya ka mogofi memory PCFM e lori ke tle nne ke o fetsona o tsebe gona tsentse ni etsa la kirifi he radio
3: oh ga te
0: mo ke ya ngwana mme
3: ya jwa
0: sha buzet kanwisha eh a pioneer more nang mushimana a bitsang mo ke tse sekula
3: How long are you waiting for 5 years?
0: Mabela PCFM ke ena pioneer o ga e ka nnete tle nna ke re re tle re emise he o ya le miss falla tsela petse maobane tsoba sana sa Zimbabwe sile sa hlolwa ke DRC Congo e ka ditlatse pedi ho ilongwe ha o sheba papa di engwe e bapetse maobane mabela PCFM ke se tsoba sana sa Central African Republic ile a hlolwa ke tsoba sana sa Burkina Faso e ka ntla ilongwe ho noto Equatorial Guinea le yona e bapetse maobane e bapetse le setlhopha sa Sierra Leone mo e le gore Equatorial Guinea e le a tlhola papadi eno ka ntlha e leng go noto Tunisia ile bapala maleka le setlhopha sane sa Botswana maobane ka ditlha tse pedi setlhopha ka seng ne ke re Botswana a re sa le bo imong ba Botswana a re sa le bo imong ba Botswana nnete se le ruri e tlame re tsebe a re sa le bo imong ba Botswana tsentse di papala ka jeno kha budgete ina le 1 Rwanda ke noto ina le metsotso e mashuma mamane a mane ka ofela e le go ke first half Comoros papadi ya teng e fedile e tlhotse setlhopha sa Namibia ka ntlha e leng noto papadi e nngwe e fadileng Mozambique e tlhotse setlhopha sa Sudan ka dintlha tse nne go e le nngwe South Sudan e tlhotswe ke setlhopha sa Egypt ka dintlha tse tlhano go noto Madagascar e bapetse maleka a ntlha e le nngwe setlhopha seng le setlhopha sa Tanzania Ghana e ntse e bapala setlhopha sane sa Gambia metsotso e mashoma mane a metso e meraro ka ofela papadi ntse e tswela pele ke ntlha tse pedi Ghana ke ntlha tse pedi Gambia Uganda e ntse e bapala setlhopha sane sa Libya ke noto ditlhopha ka bobedi metsotso e bapetswe ke mashoma mane a metso e meraro papadi e nngwe re ketse tsena ke tlhakang ke ne ke bona papadi e nngwe e ntseng e tswela pele ke ya setlhopha sane sa Guinea Bissau le setlhopha sane sa Nigeria mo e le gore papadi eno e na le metsotso e mashoma mane a motse o mong ke 1 Guinea Bissau ke noto setlhopha sane sa Nigeria papadi e nngwe e ntse e tswela pele e na le metsotso e mashoma mabedi a metso e meraro Zambia ke 1 Togo ke noto papadi e bapetse maobane nka tlhaka ka jeno ebile e fitlhile pheletsong Ethiopia ke noto setlhopha sane sa Senegal ke 1 Burundi e bapetse le setlhopha sane sa Algeria mo e le gore Burundi e le a batse pedi Algeria ya batse pedi dikwena ya gone ya Lesotho kwano e mmamotswe okay e mmamotswe ke setlhopha sane sa Morocco ka ntlha tse pedi go noto e re ke nke mo mamedi kangcena o re ke machawa ls o re we were playing the world qualifier we were playing the world cup quarterlist and number one in Africa let us be realistic we can't go pound to pound with it ka mogo e le gore we ba ka teng ore we were playing the world cup quarterlist and number one in Africa let us be realistic we can't go pound to pound with it re go go bona momameri yeno o re
4: okay cat cat ke soft ndate ke soft ndate go betswa ha ndate ga kana tama go bua ka dikwena fa e ka ba dikwena e ka ba lapa e singapore e fing ya le sutumo ha e kala e bapala international fela wa e bona le awe sheba gore ha e tlapena mo e bapalang teng ha e be ke yone o thing ke yone e nka leke e betege ena tlapa a e le gore leke ya mono a e swake gagolo kannete ga re sa leng ka under 20 under 17 jale re ya bo under 12 under 15 go tloga moore ke mabelo le di-boxing ya a se mo tšhelete e katlhang ya tswa ge ga senyegelo ba tsona dike ditle le letho ka nete ga e bolong ya maoto molwane ga o bapetse le thimi le nngwe ya le sothumonana o tsebe o ba opetse le tsona ka ofela o ba di jalo ka ofela sure sure
0: radio
5: eya
0: matsidi
5: how do you get number one in Africa, o tlhulile mo mo mo. Ke teng ke phela ge phela o phela ga ditso fela. Na ke kudu. Bolo ke u ka mo ga dile e papaneng ke a bona le batho ba bang ke tshino ba ke ri. Ke ba palla, ya pele, ke ba palla na ha bona. Ke shela na, ke ma shela na. O du ke re ga ke kuwelwe ka mono ba ka ba pala le le tshini e ba pedi ngwe le khapo. Yo ra mo go khole be neng ha ile mari ntate e gama bo boga tsile a ile bendi o tla ke mo go go ke ndongwe ho le tsela kompele bo boga tsile ha ke gama o bana ndi ha ile bo ga tsile nda batho ho na o tla ba pare ro bana yona e se re pija na nyana ge se mo le mo ga bona ge ke tshe mo mo re tshe ha ina e tsa hala ke
0: ba go thibeletse
5: e tsa nda batho
0: ah o hlakile mase
5: se le go sa dingo ba bona mo ba tla bona ba ba ba ba ke mo ga mo ba makana o le botha bo magele bo mokwana dimo ile bona di spenda ga tsenga tsa ba makana ke se tla ke tsa bana ba ndi ba ne bole na ona mo tsaeta tsela di tshele ke ba paere ba pala ka ona mo ke a tsika di mi buso e tla tsetsa mane le maitse ya tsika ha wa mo itse go tla ba ka go ya tsika
0: ah o hlakile matsiri ka itebala ngwana mme
5: ai a ke mo na di ke tshino mana ene wa ba bo mfosi ga ba ga dinde
0: Look at the camera. Mabra PCFM ke matshidi re ko fego da mafelo ngwana beke dinkana ka mogofeng ka mokebelo wala all right re ke itse tsena fela ka mokebelo wala thago October 2026 difofane e tla kana tlhoba sa machoga ka mana ka stjane e ground ho re nyane ya boraro lcs e tla kana le matlama ka mana ka lcs e ground ho re nyane ya boraro ha ile villa fc e tla kana le tlhoba sa members ka mana ka ptc ground ho re nyane ya pili ha ile lmps e tla mo la majantsa ka mana ka pc ka ptc ho re nyane ya boraro ha ile ka metswe mashoma mararo ebe ldf ya mo la manonyane ka mana ka ratwa mosi ho re nyane ya ho ba nembo ho ngotsi ho re nya ya borumo ha ile ka metswe e ho ba neng ngotsi gora 210 ai khone ke dumela hore e hona le phoso mona ai khone ke dumela hore mona ona le phoso bantu e tla mala tsoba sane sa mzamani ka mana ka ratjo mosi he he ban hai khone tle mona mural ka nyane ke triple hidam he ay ay ay ay ldf e tla bapala ka gora 210 he ldf e tla bapala ka gora 210 ka mo go ke bona nka teng ka mpe ke ipotsa gona e tle e tla loka taba ena mpa ya ba se ba e buile tsena go hlakile gore ke taba e teng he aba se ba e beile tsena go hlakile gore ke taba e teng re ke etse tsena fela ke tle ke qetele mralekanyane ke tsebo tsa mae ke ikela haiso toting ke a bona gore ka ntena go tlo tla ba le nthwane e bitswang a triple header he ldf e tlo bapala ne ke sa nana go ke taba e teng e ne ke e bonang e ngotswe ka ncena allright re ke etse tsena fela ke tse bo gotla gotla ke ntano tsa mamoralekanyana ke ena okay taba ena ke tsena ldf e tla bapala le tlhoba sane sa manonyane ka gora 210 ebe bantu e tla kana le mzamane ka gora 211 ka tla ka gora 212 ebe le mkhokhwing e nkana le dinare ka gora 22 ebe dija batho e nkana le tlhoba sane sa diwodi ka gora 24 e le go ke tse nne kao fela tse bapala mafelongwana beke all right e tlotla e dipapadi tse nne kao fela tse bapala ke 1 2 3 4 ke tse nne kao fela tse bapalwang ka mona ka ratso mose barracks mafelongwana beke a re tlotsweng tate ke eno wa e bona ke wa e bona ke kore ke butsi gore mosotho e mo le mong ha kala kena fela a bona ga ee o ne o le obe ngwana mme o ne o le obe itlile ga o a ba gantle a golo mabela PCFM ga o le tsena ke sentse ke itsamela ke kela high sototing nna ka lebitso ke motlatsi ketra peter ke yellow bone ya PCFM 92.8 o ya mane gona go 4.3 megahertz ga ke etsa tsena ke sentse ke ikela high so toting wa tseba ge tla kopana le wena go sane gape ka mogo ditaba di tsamaya ka teng gobaneng ke sa fumane ntho ga kang tsena putsa bana dinga metse kai all right Alright. Mabura PCFM ha kopane ho sane le wena ho re nyane ya botshelela. We lead and they all follow.

o mediki metsotso me hlano go fagaletse go rena busupa re dumedise go ka dikhomo ho hle mo metseng lo na tinne le ke nang ha jwa le ke la ditaba ka no PCFM lo na le bitso ka lo ke se hlohlolong ka jeno ke la bobedi me khodi na lwetse e hlola matsatsa ma shema ma bedi le metse ropong selo mo sona ke sa dikete tse pedi ma shwa bedi le metse tsheletseng go bitse ha pela kopana le bitso la ka ke thapelo le kanyane ke tla ka latu ba ka hlona ke le tshena fela man ho ring ya bo ropong go tse o ka di lebelang dina no la gona ka jeno re tlotse pamisa maikutlo a gona le kaleng la di hlodilweng natural resource mo mo itwerona e leng le tona le kaleng lena e le mong ha di mohlomi mo leko o santsa le teng go kono ka di popsing tsa gaso re tlo le kola jelo tshebetso ya le kala lena ho fihlela hona jwalo le megalo ya lona ho ya pele tsena le tsiding ka botlalo ha lena no le ntse le hatela pele jo lo ka ka mehla re le kula nalane ho re na ke defense ile ntse tsa hala ka letsa tsile nalala la mashema ma bidina le mesiro bong wa dilemo ntse fitileng go dingena lwetse me he re tsala hona kwa no le sotho mo ka letsa tsile na selemong sa segete magolo a robedi mashome a mahlano le metso e robedi 1858 o ile ho hatekenwa tumelano ye bitswang ka hore ke ya Aliwal North e le nya fedisa jolo ntwa ya Senegal dipakeng tsa Basotho tlasa mogena moshesho wa pele le Orange Free State jwale kgohlano ena e ne e theilwe haholo ditabeng tsa ho qutisana lehlokwa ka ditokelo tsa mobu le medi sebakeng seo mme tumelano ena ile tumelano ena ya kgotso ile ya hlophiswa jolo ke komishinara e phahameng ya Britane e leng Sir George Grey ya neng a batla jolo ho thibela ntwa ena e neng hle jwale e kupa dipakeng tsa mmuso wa Basotho ka stana le Orange Free State tumelano yo ile ya theha jalo mo dipakeng tsa mahlakore a mabedi empa he ha ya ka ya gagolla jalo ka ho sa feeling ka bang ya mantla mabapi le mobu ha ile hantle ho hlalosa jalo hore ho se utlwisisane mabapi le medi ho ile ho halibisa jalo dikgohlano tse ding ho kenyeletsa jalo le ntweng ya bobedi le ya bogago ya Basotho mme tsa bapala jalo karolo e kgolo ho bopeng nalane ya sebaka sa Lesotho ka jeno re ntse re le hona Lesotho re ka letsatsi lena nalaneng ya Lesotho re hopola jalo ke tsalo ya bohlokwa ya thuto le dipolitiki tsa naha e amang jalo e mong wa baetapele ba hlomphuwang haholo Afrika e leng Nelson Rodihlahla Mandela sekolo se selo sa setšhaba National University of Lesotho yeo ka nako yeo e neng e tsejwa jalo e le University ya Lesotho e kapa e qala hantle ke enepe University ya Botswana Lesotho le Swaziland e ne e tsejwa jalo ka hore ke Boleswa ile ya fa jalo Mandela tlhompho ya degree ya doctorate ya molao leng honorary doctor of laws e le ho ananela kagolo ya hae ntweng ya ho lwanela toka tekatekano le seriti sa botho ka nako eo Mandela o ne a le tšhankaneng sehlekehlekeng sa Robben Island nakong ya puso ya kgethollo ya mogabe e leng apartheid ya Afrika Borwa a re di fete re kena jalo Nigeria mo na le supang hore ne le karata tsidina selemo sa sekete magolo a robong mashome a seletseng ana le metso e seletseng 1966 mo di tlhaselo tse gahlanong le batho ba magabe wa Igbo le boya ho Nigeria di leng tsa fihla sehlohlolong me kamora di khwedi tsa ho sitsitsi ha dipolitiki le gohlano dipakeng tsa merabe dipakeng tsa merabe ka mora ho fetoha jalo ka mora ho fetola pisong ya sesole e leng coup ya pele Nigeria ka pheregong ya selemo seo batho ba dikete ba morabe wa Igbo le ba bang ba ile ba tswang jalo botjhabela ba neng ba dula jalo leboya ba ile ba bolawa ha ba bang ba bangata haholo ba qobellwa jalo hore ba qobellwa jalo hore ba tle ke tla saka di ikola ka kwano o tlogine la matsoho metsing re ke tle ke tla hantle batho ba dikete ba mogabe wa Igbo le ba bang ba tswa mjolo botshabela ba ne ba dula jalo le boya ba ile ba bolawa ha ba bang ba bangata haholo ba qobella jalo ho balehela ka borwa bakeng sa kapa ho balehela borwa ho ya setrikeng se ka botshabela meferefere ena ile ya tibisa jalo dikaroha e etsenya jalo letsoho phatlalatsong ya naha e kemetseng ya Biafra ya ka 1967 ile ntse ile ntse bula jalo tsela bakeng sa ntwa ya lehae ya Nigeria e di nyabaka jalo tshenyo e kgolo are kena jalo naheng ya Equatorial Guinea mo na lane sipa hore ne ka letsa tsile na selebong sa sekete magolo a robong mashime a sipile na la metso e robong mo Equatorial Guinea ile nya bona jalo pheletso e makatsanya puso ya mo presidente wa yona wa pele Francisco Macias Nguema Macias o busitse naha yo ho tloha ha e fumana boipuso ho Spain ka selemo sa 1968 empa puso ya hae ile a mahangwa jalo le kgatello e matla dipolitiki dipolayano le ho putlama ha moruo ka morao hore a tle a qhelelwe ka thoko
ke mochana wa hae Tendoro Obiang Nguema nakong ya kupu ya sesole ka phato 1979 Martius o ile a qoswa jwalo le ho ahlolwa ka dinyewe tse kenyeletsang polao e tlhophisitsweng ya mogabe genocide ho utswa ditšhelete tsa setšhaba le tlhekefetso e entsweng jalo nakong ya puiso ya hae mo ile a fumana jalo a le molato mme a bolawa ka ho thungwa ke sehlopha sa masole ka la 29 Lwetse 1979. Hari ke na jolo hotseding hena la lesipa ho re ne le ka letsatsi le la selemong sa sekete magolo a robong mashome a magama gona le metsi mega go 1933 mo Samora Machel a ile nga hlahela Mozambique ene ile e mongwa bana ba bohloka ka ho fitisisa ntweng ya naha eo ya ho fumana jelo boipuso Michel Marcel ile ya ba jolo ka golo ya mogawa Mozambique Liberation Front eleng Frelimo ka bogutshwanyane me a nyurela jolo bo mong ba ho ba moetapele wa sesole le wa dipolitiki na kung ya ntwa ya holantsa jolo puso ya bokoloni ya Portugal me ka mora hore Mozambique if mane bo ipuso ka selemo sa 1979 ile ba mo president wa pele wa naha eo me puso ya Marcel ile ya

a se itsa jalo megatlo ya tokologo dikarolong tse dintsi ka borwa Afrika, o kenyeletswa jalo le e neng e lwantsha jalo kgethololo ya morabe apartheid Afrika Borwa le puso ya batho ba basweu Rhodesia yeo ka jeno e bitswang Zimbabwe, mme o ile a tswela pele ge o ba moporesidente o fitlhela jalo a tlhokagala kotsing ya sefofane ka selemo sa 1986. A re diphethele tsena tsa nalane moo re fumana gore ne le ka tsatsi lena selemong sa 1978 moo lefatshe le leng la makatswa jalo ke lefu la tshoganyetso la mopapa John Paul wa pele ya neng a sa tswa kgethwa jalo matsatsi a 33 fela pele go mono. O tlhaile jalo e le albino Luciani mane Italy, mme a kgethwa jalo go ba mopapa ka selemo ka la 26 Phato 1978. Jalo o ile a kgetha jalo lebitso le sa ka la sebediswa pele la John Paul wa pele. Jalo o tlhalosa gore o ile a kopanya le mabitso a baeta pele ba babedi ba kileng ba mo etelela pele e leng John e ka setana le Paul, e kile a ba bapapa ka bobedi bona ba bona, mme o tlhalosa gore yena ge o di a kgetha jalo o sebedisa kapa go kopanya jalo mabitso a bapapa bao ba babedi, mme ya ba ipitsa jalo John Paul, ya ba he John Paul wa pele. Jale empa goseng gwala 29 Lwetse o ile a fumana jalo a tlhokagetse ka phaposing ya gae ntlong ya borena ya apostolic e leng apostolic palace. Lefu la gae hele le la bolelwa jalo semmuso gore le bakile jalo ke go ema ga pelo go sebedisa a heart attack ke ka mo huleng wa hlaloswa ka teng. Re ka pele ka potlako gore tle re kene go tsamaya tshaba teng he re le koletsentseng di ipetsa tsa magaogao. Re qala Afrika Borwa mo barafi ba seng molaong ba tsebalang ka gore ke di zamazama ba ka bang 122 ba tshwereng sebakeng sa West Rand province ya Gauteng, tshebetsong e kopanetsweng ke sesole le sepolesa. Me ho boetse gape go gapue palo e sa bolelwang ya dithunya, dikulo le disebediswa tse nang le gauta kapa material o nang le gauta. Go tshwarwa ga bona ke karolo ya Operation Prosper e leng lesolo le kopanetsweng ke sepolesa sa Afrika Borwa SAPS e ka setana le sesole SANDF. Ha re feta tseno re ntse re le ona Afrika Borwa mono motlatsi wa mokomišina wa sepolesa ya gwineng ga nakwana mosebetsing Shadrack Sibiya o latotse diqoso tsotlhe tse e beilweng kgatlhanong le ena, a re ga di na nnete ebile di entswe ka bomo go mo senya lebitso. Sibiya ya kopang go lokololwa ka beile legotleng la masterata la Randburg o tobane le diqoso tse tlhano go kenyeletswa jalo qoso ya go beta ngwanana ya dilemo di le 18 go hohela ngwanana ya dilemo di le 16 diketsong tsa thobalano sexual grooming le thekisetsano ya batho human trafficking. Jwale tokomaneng ya gae e lebisitsweng gotla affidavit, Sibiya o boleletse jalo legotla gore o ikemiseditse go gana dikoso tsotlhe, mme o boletse gore o qadile jalo go buisana le ngwanana eno ya dilemo di le 16 yo o tokomaneng ya gae a mo bitsitseng fela ZM ka mora gore ntate wa ngwanana eno a ikopanye jalo le ena mabapi le di-video tse e bontshang ngwanana eo a ikitsa diketso tsa thobalano. Ka nako eno ntate wa gae e ne e le motho ya sireletsang jalo Sibiya o ne a mo sebeletsa. Jalo go ya ka Sibiya ntate yo o ile a boela gape a mo bolela gore ngwanana yo o a mo rata gagolo e le gore ka puo sejalo jalo o a mo crusha. Jalo Sibiya o boletse gore o ile a tswela pele go buisana le ngwanana yo go fumana jalo gore na ke go baneng ga ntate wa gae a ne ena le di-video tseo tse bontshang jalo diketso tsa thobalano. Jalo o boletse gore ngwanana yo ya ileng a makala jalo ga a utlwa gore ntate wa gae o na le di-video tseo o ile a tswela pele jalo go romelela di-video tse dingwe e le gore jwale a tlaetse dipatlisiso tsa gore na ntate wa gae o di fumane ka tsela ya mofuta ofeng. Mme Sibiya o beetse gape o dumetse gore o ile a kopana le ngwanana a dilemo di le 18 yeo a mo bitsang MC ditokomane tsena tsa gae tsa legotla, mme ga morago o tlhalositse gore o ile a ya jalo dijong le yena a tsa mantsibuya. Le go le jalo o boletse gore ba ile ba etsa thobalano ka tumelelano, mme ba tswela pele jalo go buisana ka morago go mono o latotse jalo go mo beta nyeo ena ya go kopa gae ka ya kopo ya beile e tlhaloso e le gore e tlatle e tswele pele ga moragonyana kgweding ena kapa etlhe ke bontshe ke re ka la pele Mphalane. Re re felele mona ka matšhaba re fetela jalo go Miss Falla Lisanyane mo jwale a tla a re balela jalo ditaba tse phetelang letsatsi, mme ka morago go mono ge re tla tswela pele ka ditaba tseo re o tshwaretseng tsona. Sentse ntumelela jalo nako gore re tle re mo fe jalo sebaka ka diphaposing tsa gaso.

Ke a leboga lekanyane momamedi dumela. Sepolesa se re se mo tshwara mmelaelo wa polaong ya Panyane Phiri e leng

mmogo le kopile legotla gore nyawe ena e tšhetšhiswe ka lebaka la bosio ba moatlhodi Charles Hungwe. Ba nanga le seabo ba ipileditse gore go matlafatswe melao le ditse go ntlafatsa ponaletso boikarabelo le go kenyeletso ga botlhe ditšheleteng le matsholong a dipolotiki Lesotho. Boipiletso bona bo entswe kopanong ya pele ya boemo bo godimo ya banka karolo ba ditšhelete tsa dipolotiki le matsholo e tshwereng tlasa lenaneo le e kenyeleletsang botlhe. Motsamaisi wa lenaneo la mokgatlho wa matšhaba o shebaneng le puso ya setšhaba ka setšhaba lefatsheng e leng International Idea, Mofumahadi Mantebogeleng Mabetha o itse ditšhelete tsa dipolotiki di botlhokwa go netefatsa dikgetho tse tshepagalang le tse fumanegang go botlhe. O itse lenaneo le boetse le shebane le go eketsa seabo sa basadi, batšha, batho ba nang le bokoa le ditlhopha tse senang boemedi ka go lekana. Komišenara ya IEC Dr. Tšhelete Monyane o itse dipuisano di tla shebana le melao e laolang ditšhelete tsa dipolotiki go kenyeletswa ditšhelete tsa mega tlaleo ya ditšhelete ponaletso le menehelo. Moemedi wa dinaga tsa Europa Lesotho Mete Zanergan o itse ditšhelete tsa dipolotiki di ama gore na ke bomang ba ka qothisanang letlhokwa le gore na mantswe a setšhaba a utlwagala ga kae. O itse puso ya setšhaba ka setšhaba ga ya lokela go felela letsatsing la dikgetho fela empa e dumelele baagi go tswela pele go nka karolo diqetong tse amang bophelo ba bona. Lenaneo le sebetsanang le go thusa dikgwebo Lesotho LEAP le ntse le buletse batšha menyetla ya go fetola megopolo ya kgwebo gore e be dikgwebo tse tsitsitseng ka go ba tshegetsa ka ditšhelete, kwetliso, disebediswa e ka setana le boeletsi. Lenaneo lena le ikemiseditse go rarolola tse dingwe tsa diqholotso tse tobane le boragwebo bao e leng batšha go kenyeletswa kgaelelo ya ditšhelete, ditsebo tsa kgwebo le mebaraka e tshepagalang. Ya unne molemo lenaneong lena le Mofumahadi Mmanapo Sekonyela ore kopano ya LEAP e mo file lesedi mabapi le ditlhoko tsa go fumana thuso ya ditšhelete mme a eketsa boitshepo ba gae kgwebong. Mofumahadi Mmabosa Lebusa eo e leng mogwebi wa dinku yena o itse ditšhelete, kwetliso, disebediswa le boeletsi bo a bo fumaneng go LEAP di mo thusitse go godisa kgwebo ya gae go feta metšhati ya pele. LEAP e re tshetso ya yona ga e shebane fela le go thusa batšha go theya dikgwebo empa e boetse e reretswe go ba fa menyetla ya go iketsetsa mehlodi ya tšhelete le mesebetsi le go kenya letsogo kgolong ya moruo wa naga. Kota machaba motlatsi wa komishinara ya sepolisa lefapheng la thibelo ya ditlolo tsa molao Afrika Borwa Shadrack Sibiya o re a keke a ipolela a le molato wa diqoso tsotlhe kgatlhanong le ena. Sibiya o tobane le diqoso tse tlhano tsa tlhekefetso ka motabo, kgwebisano ka patho le go kwetlisetsa ngwanana dilemo di 16 diketso tsa thobalano. Sibiya o boleletse lekgotla gore ga a ikemisetsa go ipolela a le molato diqosong tsotlhe kgatlhanong le ena ebile o sa kentse kopo ya beile lekgotleng la Maserata. E ntse e le karolo ya kopo ya gae ya beile, Sibiya o lebeletse go ya kopanong ya kgalemo ya SAPS go tloga ka latshelela go isa la robongwe Pudungwana. Kopo ya gae ya beile e tšhetšhiseditswe go la bone. Go sa le jalo lebitso la Sibiya le se le ile la tlhagelela diqosong tsa bobodu ka gara sepolesa mo a neng a qoswa ka go ba le seabo go tlosweng ga ditokete tse 121 go setlhopha sa dipatlisiso tsa dipolao PKTT le ga a ile a latola sena ka pela kopisi ya moatlhodi Matlanga. Mokgatlho wa lefatshe wa dijo WFP o tlhokomedisa ka mathata a ntseng a iketsega Ethiopia nakong ena eo dithuso gagolo tšhelete le tsona di ntseng di fokotsega. Mokgatlho ona wa matšhaba o bolela gore phetogo ya boemo ba legodimo e bakwang ke El Nino e mpefatsa maemo le go feta gagolo dibakeng tse kgolo tse kang Tigray, Amhara le Afar. Le hoja ditlhophiso di ntse di tswela pele tsa go fana ka dithuso tsa tshoganyetso go batho ba ka bang milione le halofo go qala kgweding ena, WFP e tlhokomedisa gore mehato ya yona ya go thusetsa e na le fela halofo ya tšhelete e tlhokagalang. WFP e bolela gore e tlhoka didolara tsa Amerika tse dimilione di 250 hanghang go tswela pele go fana ka dijo go fitlhela selemong se tlang empa tlhokagalo ya botsiso le dikgotlhano di mpefatsa maemo le go feta. Ha re phethela tlaleo ke gore mabotho a Amerika a Iraq a tla tsamaya diahelong tsa qetela tsa ona naheng eo hosane mme sena senkwa e le tlholo go Iraq. Diofisiri tsa lefapha la tshireletso tsa Iraq di re tumelelano ya go ikgula gwa sesole sa Amerika e ile ya fitlhelwa ka 2024 nakong ya puso ya Joe Biden mme e tsweleliswa pele ke wa Donald Trump le ha o ntse o lwantshana le Iran. Di re sena se ka nna sa fa Tehran le balekane ba yona maatla le go fa dira tsa Amerika.

ka monyetla wa ba le matla hape. Jassim Al-Bahadli, setsibi sa tshireletso Iraq, o itse Iran e tlo una molemo mohatong ona wa America ka ha e tlosa sesole seo ka dilemo se neng se sitisa Iran ho ba le tshusumetso Iraq. Dilemong tse fetileng, Iraq e sa le e le yona fela naha e neng e na le maqhama a sepolotiki le sesole le America le Iran. Ditaba di fella mona, mamelang tse ding hape ka Sesotho hosane hoseng metsotsong e 30 ka mora hora ya botshelela.

Ana mogha wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tsetla. Na mogha wa hawa o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba. PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa meho ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti. O ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaha. Mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naha ka bophara. Beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your pulse

0: kadika taba tsa metolong le matamana ka ofela katse podihati le mohale ka batla ho bejwa so bana ba sentse ba se ba ntse di tendera hore taba tseng di etsale ke hola ke emenya mesebetsi entse re yetsa jalo ho ntse ho le jalo ha re tla ho bana ba Highlands re itse ho bona re bone hore na Highlands le South Highlands Development Authority e sebetsa ipapisteleng e sebetsa ipapisteleng meolwane mmedi ya treaty ya tumelane ya no ya South Africa le Lesotho treaty ya le treaty na le meolwane ya bohloka imingata but ya bohloka mmedi fela gore ya bohloka haholo ke mpeke be jwa ke ntwe ga reng ke article 4.1 e reng ha ke ha heng matamo di donor di tsela tsena tseng ke di access roads di feeder roads di tsitsa phehlo ya motlakase ha ntse re bona gore metsi ana ga isa Afrika Borwa ba tseba go apatalla ba apatalla ka megahlo le medi ba apatalla ka go hona le ntho e reng ke royalty le monsena e feta 5 billion mogatlo wa bobedi ba patala ka hore ke bona ba hahang ditsi ditsela ditsi tsena tsa matamana di donor ditsela di power line jalo jalo hore metsi ana fete le monsena fela ba ntsha 10 billion go bolela hore tshelete ba e kenyang le monsena fela sa di tshelete ke ntho isa ho 15 billion aje ho go ba etse nthwele ba sebetsa le molano wa 4.1 ke mogolo wa bana ba haile le di hotel di hotel mo no tsikatse lodge mohale lodge podihat 4.2 molano wa 4.2 ore bonang ho le sa sitisi tshebetso ya nene ya 4.1 na he ngwe le ngwe South Africa le Lesotho e bona ho bana ka South Africa le teng na le TCTA e leng ke tla re sitse se tshwanang le LDA ka South Africa
1: okay
0: le bona ba a ke go na le infrastructure South Africa ya LDA LWP ka South Africa what le bona ba bona gore ba ha di donogo tsena tse isa metsi South Africa fela ba ka etsa na yong le ngwe bone batho ba yona bana metsi ba ka huwa ditlhapi ba ka etsa di hydropower station jalo jalo ba etse ntho ngwe le ngwe e tla etsa gore naga tsenana di moruo o phahame ke mo gona ka Lesotho LDA e bitswang the Lesotho Highlands jalo ore _ development authority ko itse development authority ke city se tlo ntlafatsa moruo wa naga jale ne ke bona e kaga mo ne ba sa tshwara gantle mo re lokisang ke monana go 4.2 mo re la tatela chese o tatela fela mo re la sebetsa ka maatla go haha matamwana a isa metsi Afrika Borwa ba ne re shebile tšhelete fela ya ba ga re sebetse ka maatla gagolo go etsa 4.2 mona mo reng aa bonang gore Basotho le bona ba ba le motlakase ba ba le metsi maphelo a bona a ntlafala ga le ba tlositse mona mo metsi a tlo ba teng le ba gae le matlo a nepaetseng le bona gore ba na le mo nako ya pele pele le fitlha jale ke mona mone ke bona ka ra gwetlha ha re le lekala re tla re e tsa meralo e re tlo e bone e tshwareyang ya go bona gore 4.2 ye e tsagala ha so ga ba etsa ba ntse ba sa sebetsa ba ntse ba sebeditse haholo bana go na le ditsela tse ba di entseng matlo e ba haileng di-projects tse ba di fileng setšhaba e le motlhala fela wa di-projects ba rekile nku tse tharo diram nku tseno tse tharo ke 150,000 maluti jale ka gore setšhaba batho ba setlo ithekela dinku tseo tsa bo 50,000 banka madi a tsona jwale ba nehela for setšhaba ka mo go tswanang ba na le difariki ba na le serapa sa

0: sa ntho kana gore ke sa di vegetable sa meroho ba ba ruta batho setšhaba gore na ba iphedise jwang jale ke project ya hantle ntle le mono ba thusa setšhaba ka taba tsa magulo ke ile bakeng tse pedi gana gothe ke kae mono madubedube ne ke le mono bekeng ena sa treta ne ke le mono ke fitlhile labotlhano ka towa saturday mo ba lokisitseng taba tsa magulo le setšhaba seno sa madubedube mono le morena mo ba sebeditseno go tho go na le matsa a mangata gona gona gobane jalo ba lokisitse tikolo eno matsa ebile a gotle jale motho a na eteleletse pele moifono ke letona la environment ntate Thabo Mofosi jale ke ile le ena gore ge bone mosebetsi ono wa bona ga bona le mosebetsi o motlagolo jale sentse ba kenya letsogo gagolo tabentse kang tseno ee jale o mana ba na le mekgatlho ba sebetsa le mekgatlho ya bomme ba ba ruta ka taba ya ditlolo taba tsena tsa mepheo jalo jalo jalo ebile ba ba batlela maraka ntho ntsentse ba di etsa so ke tsona chair mesebetsi ke empe ke eme mona o ntataise ke yone mesebetsi e ntse re etsa e mengata empa fela nke seng ka gopola kao fela fela ga re iketsise fela re shebe ka Wasco bo ka Wasco ba na le programme ya go kenya dimetara ka segatlha ebile ba ntse ba shebana ba ka kenya tsena tse gereng ke di-prepaid digitized prepaid meters ba na le mesebetsi ya go sheba metsi a ne a kgalanang gotlhe mone ba ntse ba shebana ba ka sebedisa technology feng go a thibela kapa go bona na kae ba tsebo go lokisa dipepi tseno tse tabileng ba sheba ntho tse gereng ke bo di-satellite detection systems kore leakage detection systems ba ntse ba sheba taba ya gore na ka ga di dipipe tsena tse kgolo ba ka kenya ke tla re keng ba ka ba le mokgwa gore ba fetlhe motlakase ka di-generatora tse nyane tse ka kenang ka ga dipipe tsena so ke mosebetsi e mengata ba leka sa lokisa gore le yona Wasco e tsebe go sebetsa gantle e be le tšhelete
1: re le mona o amme taba ena ya LSDA treaty tumelano ena ya metsi ya ditlhaba yeo ke eleletseng kwane gore le le lekala lese le qaleletse jalo mosebetsi wa e tlhatlhoba bošwa ke gona ke rata gore motlhomong le re sa tebe ya kaolo fela o ko re tlhalosetse gore na ke motlhomong ke dintlha difeng tseo tse tla ba ka setlhogong tlhatlhobong bošwa ena ke laka utlwa bola bua ka jalo ka article 4.2 yo tlhalotseng gore ile ya fosafosala fela re pele re kena go yona ntate mono ke gore re ke re fedise maoneng ke le mona
2: Na o motho ya dilemo di le 10 ho fihlela 20 a metso e mene. Nka qeto e nepaetseng ka bophelo ba hao. Ka ho letsetsa nomoro e sa lefellweng ya 800-11-11. Ho bua le motho ya tla o thusa ka kgatello ya maikutlo, tlhekefetso, tlhabollo, tshebediso e mpe ya tai le dithethefatsi. Bokgatjhane bo dilemong tse tlase, tshwaetso ya mafu a dikobo, HIV le tse ding. Tseba hore ditaba tsa hao ho rona ke le konutu. Se ka salla morao thuso ya mahala e teng. Re a fumaneha ho tloha Mantaha ho fihlela Labohlano nakong ya dihora tsa tshebetso. Letsetsa 800-11-11. O emetseng. Hashtag hopola bophelo bo tla pele. Molaetsa ona o tlisetswa ke lekala la bophelo ka tshehetso ya ECPAF ka thuso ya mmuso wa Amerika.
1: Mabedi ke metsotso e mene pele re fitlha goreng ya borobedi mo metse PC FM lenanao ke la setlhotlhong re dutse le letona la ditlhodilweng ke ntate Mohlomi Moleko ke yena moito wa rona mothating wa jwale re re tle re gatela pele ntate Moleko jwale re tle re ke re shebe gore na mohlomong ke dintlha difeng tseo le lakatsang gore di tle ditlhatlhojwa botšha gobane etlhile ke puo e seng e bue ya treaty ena ka mokgwa e leng gore ile ya e tswa ka teng le wena ke tlhole o la tlhalosa ena ya article 4.5 4.1 mohlomong ke di intelligence o le kenang ka tsona tlhatlhobo bo tshai ke gona le go gona hape mohlomong mo setse o selo hakae
0: ke a le wanted mosebetsi wa treaty review ge le lekala ge entse ntho ge reng ke road map moralo wa rena ga tlo sebetsa jwa jwa le bile sentse re bua le di development partners ba le kana ba gona ntlafatsong hore ba re thuse le ka ditsebi tse tla re thusa ha re ya di negotiations tse ka 20 ha ke sa fose ka 2022-23 ba la tetela ho la hi consultant tse la hlahloba taba tsena jwale ba re fana re tle re tlo sheba di ntlha di feng tabeng tsena tsa treaty jwale ka be re etsa that roadmap taba tseno jwale di fuwe foreign minister of foreign affairs gobane jwale ka gore ke tumellano ya dinaga batho ba sebetsang le ditumellano tsa dinaga ke minister of foreign affairs jwale tebelelo ko gore kgweding enana e tlang ba tla ya cabinet jwale ba lo tlhalosana go tlo sebetsa jwang e be re tswela pele ntlha tse ding ga ga dintlha tse ngata tse tla tlhaga fela tse re di nagana gone jena ke dutse mona ko gore re tlhoka ka setlhong re tle re tlo sheba na kore go ba le megatlhole e meng jalo ka ga re tala go ne itse go tla ba le megatlhole ga e be ke sa fose e metlhano re phase two jalo potsa kore na ga Aforika Borwa e sheba tlhoka ya bone ya metsi ba batla re tswele pele ka phase three le four le five kapa ba re eme gona mona jale ke ntho e tlamehang re dumelelane le bona gobane ge na le matamane re tlhokang waga mašai tswedike mašai le tswedike jalo jalo bo sinku re na le mo re ka ga matamo mo re reng ke sinku a and b a ka tsamayang le di-hydropower station jale re tlameya re dumelane re tswele pele kapa re tswele pele gore ga e be re sa tswele pele re itswelele pele re le naga re ikaele matamana ge a sebedise ka mokgwa ka ratang ga e be re tswela pele le bone re dumelelane na mesebetsi eno kalaneng go tla e tsalang jale re na le gape ntho ka reng ke e tlhokang go sheswa operating rule operating rule ke gore na matamana a sebediswa jwang akere ee kore motlala fela o bulela metsi a makae neng o shebile le taba gore metsi ana a tlameha a fitlhe motlakase o shebile gore na matamo a Aforika Borwa ana a within the vast system a tla nka metsi a makae ko ntho tse tse jalo ko go tlameya go dungwelane na a sebediswa jwang kore o se ka thola go na le nako o tla matamana a tla sebediswa e le kore e le mo go bokelelwang metsi storage gona ge lebeletse a bokelelwe a ba fete ka kore ka quantities tsena tse tlhokagalang South Africa gore re tseba go thola di-royalties tsena jale ke ntho nngwe e tlhokang e tle shebisane then ke gola gore ntho nngwe ko sheba na ka mora bo 2040 ha ke treaty fela na go tlo e tsalang go ya kankane kore ke metlhala fela ya ntho tse re tlo shebana le tsona e ntse re tlo sheba gape le tabeno ya gore na di-royalties tsena na ntse di lokile mona mo di leng teng kapa di tlameya go sheshwa jale eno ke nto ke tlae e sensitive ya golo e batlang re e tshware gantle le gore na re ya tamela jwang gobane go etsa le motho age ke nagana ke tshitue mona e ka tala kgwata to go tlae ntho nngwe a e lele go ntse e tswang overpay a kere go etsale jale tla batla ge be le di-consultant tse tla e sheba gantle ba e shebe ba re eletse then re ka e kenya agendeng kapa re ka ra ee mona re tla tswa kotsi so ke ntho tse re tla di sheba it's quite kore very sensitive fela ga o sheba fela go sokene ka botebo yone o bone ka re tlile e tlameyang ya kurelwa ka maatla re bone na e ka improve jwang fela jole ke re ntse ra le risk
1: yo lo ka bo ntse tsho hono ke le tsena di me mana ho 5 billion ke ke di factor ga di feng kapa ke e ha hlamelwa ke eng mohlomong ho fetu fetu wa bana ke le letsukana hore e tsa my fluctuate
0: a e fetu ha o pula ka e re ke re ka bo 2022 ha ga fihla ke ha muso mo tshaokena the right tsene ne la about 1.6 billion ya ba di ho a shejwa na ine pa etse ka pa hona le di circumstances tse ntseng hore e tshintshe ho hla tholeo ga e tle e tlhoka ho tshintshwa for go tlang e etse recalculate ke mo gonela go komela to 5 billion yo le tibelo go 5 billion ena ka 2030 ha le ta podi a di fela e ka nna khomela to bo 8 billion ka pa ofit
1: Mme di metsotso e me ga go re fa le tsore ena ya borubedi re buisana le ntate e mohlomi moleko ke le tona la ditlodilweng ke ena moeti wa rona mothating wa jwale ke a gona re tle re fetohele ka ntlheng ya ena ya matlotlo a mang ntle le metsi ntate moleko mohlomong mogalo ke o feng go leka go ntlafatsa mohlomong re shebile jwalo matlotlo a kang bo time manager jwalo le sothokwano mohlomong mogalo ke o feng wa lekana go bona gore dibona go dilwa hangata gore mohlomong di bonagala di sa tswele jolo naga molemo selo ke lang gore se le se etsagale kapa se lentse le se etsa go leka go bona gore na le sebetsa ditaba tseo ka ke sefeng mesebetsi e lentse le etsa
0: ke tla aga mapotso ya gago fela ke batla go gopotsa gore a ke sa le letona la
1: mining
0: la dirafa fela ga nne ntse ke le moo ne re la ga shebisana re le lekala gore ach tabena ho re shebile di taimane fela motho ha o shaba na hena o bona hore na hena e tlamena le thong lengwe e ding ba thona le hore re shebile di taimane fela re tshintshile tabeno ga ba ga nna ga bitsa batho ka bana ba bo vets university ba ne ba re thuse na re ka sebetsa jwa ke mo gona ge le ho lantshua di permit ka pa di permit tsengata di yana di bitswa exploration license tsese di shebile ntho tse kang bo limestone di sheba ntho tse kang na ha ona gauta di sheba oil and shale gas di sheba ntho tse kang bo cobalt scandium niobium jalo jalo and ho bona la hore di sample tsentse di nkuwa di jwentsa ntho tsena di le teng jalo ho sona le batho ba tle mantse ba ba etsa dikopo tsa tsona jale tshepo ya ka koga ha o ka feta selemo lemo tse pedi ge tla bona go runya di-mine tse ding ntle le ditaimane le tsone tla nne ditlhaya bale marako a ditaimane ka go o ntse o ntlafala jale di tla gotlwa di-mine tseno go bebeletse ntšha jale ga ebe di-mine tse nne tsa lesotho tsa ditaimane ne di kenya letso le legolo moruong ne di contribute to about 8% of the GDP of the country. Tshepo go ga ha ke ka ba le dimane ha ke iketsetse tse bo 10, 15 tse sebetsang. Fela di sa shaba di diamond fela. Na hela e ka tswa bofumeng.
1: Metsotso e tsheletse re foga letsoga ya borobedi mametse PCFM lenanao ke ela setlhotlholong nako ya rona ke ya bona ehlile se batla e re beile megebe le kwano ke rata go ntate moleko re tle re dumelela le ba mamedi batle ba kena ditabeng tsena re tle re tsamaisana le bona ha go le tjena ke a tlhokomela kwano gore ba sentse ba na le dipotso tse dintse itseng re tle re ba fe monyetla pele re ka ra bolokolola kwano mamedi ka kena wa ntsha maikutlo ga ditabeng tsena kapa mohlomonye ba ngwe na le potso ditabeng tsena tseo re ntseng re di tshotlha le tona la ditlhodilwe that demo from Moleko number wa mahala ke 2121 9956 kapa +266 599956 ke 2121 9956 kapa +266 599956 kama ne ka WhatsApp o ka romela molaitsa no morong ya 6200 9956 ke 6200 9956 kama no ka boela waitsa le khatiso ya lentswe me molaitsa wa hao o tla hle o fihle ka kwano ka ka di phapusing tsa gaso ere ke tle ke nke jolo mera itse ke ne re se ge a moitse ka kwano ere ke bone gotso bontate mekading hang khethile mo halisuku ho qeta ho kengwa dipompo empa mo kontraka o sile jolo mehlodi a sa etegatela ho baneng ho satwe mohlomong a tegatela mehlodi yeo itsebe jolo ho phela nako etelele diphoofolo di seke tsa fihla ha bonolo ha hlalosa lebitso la hae kwano re fete o tla kena jolo ho yona re bone molaetsa o mong kwano e teng ka kwano emeng e batla jole e le melelele le tjena emeng e batla ehlile e le melelele re fetelele le ka nqena ga re itse tjena mamedi dumela kgotso nate
3: ke a odumedisa la mohlompheng ntate moleko mong
1: Eh
3: ya ndat le ditlo ka ke tlotefa ke tla re ntse ke se itseng tsa swa ke ke activist tabe nina ya bo tsatsoa bo tsaba tina ne ke tla ne e bile ke ga ka ba ka ngwalala mo sompele tsona ka manta wa 16 tsa go bua le mong sona sena e le hona ga ntse re ka o bontsha bona mo somong ditaba ke tsama go bana ga tsaka tsola twale that demo le go ha fane ka dikagabo lo mohlomo lo wa moela fela gore o eleletse go mohlomo le ngwalo la mofutelo le ding ha simply e tsala mega nete nna go kwa ke swaba go beka nete e bona le lekala a se dile ba tsakile mo sebetsi wa go kena ntopo fela jo le ba sile mohlomo ba lekane le nka go lengwe ya tshaba ga ile ka ha ke na le thaselo taba nya ya na me tsela tshaba ntate mo le ga le kire ke kopa mohlomong a ka ntlhalosetse bona ha ile mona se ba tsakile se na ebe rona re tlatla ke le re ba re ba tsama tshola mohlomong re tlatla ke kena mothating mo feng mohlomong a tla hlokomela tle se ka ga salla me ya ba o salla ha rona mohlomong ka go la tsala ba go le go ba ka botlhata ya le bo wa ke ona
0: to tsa mo khatlong feng ke la se ka utlwa hantle
3: dadi
0: ke re hana o noro o tsa mo khatlong feng
3: ke tsho mogato ke mo sotho yana le thaselo tabeng ka nete hla
0: ke ntate ke le kutlwa ka go o nongolletse
3: e ya ntate hle ke mo tsela ngolo ka di tsitsi tsa sa bua le monsona sena e ne ke le mmanta
0: e fitile
3: e le monsona sena ka go di yana ena ya bo bo di ke ha ke ngola lengolo ke ngola ka ka a ke mo modwa hao me sheila
0: Re tlhokwa gabe ntate ke tla ke latele ha ebe ke ntho ya beke fetileng ne ke le siko ke ne ke ile Gauteng pere ke tla ke shebe na
1: o re taba tsa ha ke tsa February selemong sena
0: ke taba tsa bekeng e fetileng ke ne ke na le mangolo ebile ntse ke bua le batho ba ha ke fane ka mohlala TRC jwale ebile ke na le lengolo le leng le ne le re le tswa ho Sinudi Legal Center ha ebe ke sa fosi ene ke itse mongodi wa ka a tla ba aba ba tle meeting ge tlo ba hlalosetsa la ga ka ha re so qale treaty review ho ba ha re qale ke tsegena le road map ha re qala se tshaba ka bosona ge tlamea re tsamae di tricky tsena ka o fela ge tiana le di NGOs le motho mo le monga a na le thaselo ebe re sebetsa tabena mo jwale ka ntike ge ha re so qale ke itse ke hona Minister of Foreign Affairs ba tlo isa pampiri cabinet hore ba kope tumellano ya hore road map eno e ntshetswe pele moralo ono e re nang lona jwale ka nte ke kopa o tlo mpo atamela ofisi ya ka le wena re tla dula re qoqe le eletse hobane nto ena re hloka ho e nepa ha re tloke re lekala re tlo tsamaya tselena re le bana ke tla go fa motlhalo o mongwe. O na le ntate another activist o mo tsebang, ntate Lenka Lenka, le ena wa nletsetsana kwena ka ofela. Ke ntse ke mo jwetsa a theola moya re tlatla re le bitsa ka nte ngatamela ofising re tlo qoqa, then ke tle ke tlo hlalosetsa ka botlalo na re tlo sebetsa jwang.
1: Okay, re nketse dingkwano, re tle re nketse dingkwano. Nomoro ke 2121-9956 kapa plus 266-599-56 ka WhatsApp ke 62-00-9956 ke dinomoro tsa mohala. Nate letshwaga ka qading o re ke mametse mokgetho wa heso mohlomphei mohlomi moleko, potso ke gore na ntate o bua jalo ka kanetso ya metsi o fitlhela jalo tlhoko ya kapa o fitlhela jalo tlhoko ya Mosotho e mong le e mong ka selemo sa 2030, ebe ga e le mo Lesotho e le motlhodi o mogolo wa metsi, kanetso e le go tshwang ke mmuso le matšhaba e ka tlhalosega jwang re shebile jalo gore segatlha sa nyollo ya ditheko tsa metsi le motlakase ga se kgeme mmogo le kagolelano ya moruo ka tekatekano, gagolo-golo go rona ba kojwana di magetleng tlase mo metseng. Ke potso ya ntate letshwaga e re ke bone e nngwe kwano. Me mampho e re ke tle ke bone kwano a ko jene go ena ntate letshwaga motlhomphe re tleretse mo
0: ke kene go yane ya ntate wa mekading maana re go na le mokontraka a entseng tshebetso mone fela ya ba ha tshireletse metlhodi enong. Jale ke re kante tabena ke tla enka mofao ge lo e sebetsa gobane itlile ne ntse re shebisana re re metlhodi ena e tlhoka e tshireletswe, ebile re bua le ka le ditsi tsena tsa phetlho ya motlakase gore ga kae ka o tla thola gore kore ke tla re didiba tseno go pompa metsi ka disola ke la e bona ntho eno go e na le bothata bane kae ka di a utsiwa di a tshwatlowa. Jalo ntho e buang ke ntho e ne ntse re e bua kopaneng ya rone bekeng e fetileng, ga ke sa tsebane le ga o tshwatloweng okay podigadi o ne o tshwatlowe taba tsa ke kgona gore ke mo gono go na le disola ba tshwatlile borogong bono ba senku jale re ntho tse ga tlhe ke di shejwe naga ka bophara gore na di sireletswa jwang ka nte re tla e sheba ke tla ke kere ba ke baye ba lo sheba na go e tsetseng. Jale ya ntate letshwara ke kgona gore ga e be kutlwilante o na re metsi a mangata fela ditseo bona di le godimo ke gona ona a tshwa jala re na re thusa Basotho jwang. Taba ena e tlile re shebile ebile nna ke le motho ke dula ke botsa gore na ga ona mokga gore ge le naga e nag le metsi e be Mosotho e bolemong ga o nwa metsi mahala jwang, ke bone ka ke ntho e ka e tsalang fela gona tsena ntho e tsalang kore Wasco yona o tla thola gore e na le dilitara tse itseng tse o tla fumana kore e direkisa ka tšhelete e nyane gagolo go gatlhametsa Basotho. Le ntshwarele ga ke tsebe nagana ke 30 liters kapa ga ke sa tseana kapa ke 3,000 liters ka selemo ka kgwedi fela ba na le palo ke yone e ne ke la ka kopa kere a re ke re shebeng taba ena gore na ga ona mokga gore bona bano ba se ka patala letho kapa o noto ba patala go patala nto kang 6 maluti jale ke ga e sentse le 6 maluti ga re sa e tlosa ke so ke ntho ntse re e share fela ga o sheba o le motho gore by 2030 re tlabe re na le tšhelete kalo ka 8 billion e tswa fela morerong wa metsi ya ditlhaba 8 billion royalty ga ebe ke iketsise fela ke re mona mabalane Wasco tšhelete ya yona ya selemo ga e fete billion ke nya ka re setisagong ka billion eo ka mora 2030 mo go patala Mosotho e mong le mo metsi ntle le dikgwebo jale ke nto batho ge le leka la ntse re e shebisana gobane motlhompe itonagolo ena o batla go bona e tlile metsi motlakase e le ntho tsa mahala
1: pena
0: jale hore di bema evento tsa mara re tloka mogo o nyolwe ka sekgatla go bana ho jaba hore le zotumane ka laba re bo

0: ya yona ke le mmuso o fitlang se re tlame fela ke le ke sa o lukisa ka tata le ho fela ga lukisa ge lukisa ho ge tjola ga ke tadile ke molano wa 4.2 enta tele tshwara bua ka ona go go bua ka ona ho bana o bua ka ho ntlafatsa maphelo a batho ba ba tikologo ke ona mo kitla lenteng ga mona ke bone ka ga ga sebetsa hantle jwale ntate le tshwara o tlile o tabenye re tlamang ho e sebetsa ha holo ona tje se bile ke na le batho be re ba hlaileng hore ba tlo sebetsa le makalana a buileng ka bona ka a buileng ka ona a bo environment a bo agriculture tourism jwalo jwalo ho go jwale nthwena re lukise re nepe ba sotho ba une molemo ka ka tabatsa jwale ene a le sotho South Africa botsana water transfer boithuto ba go bentseng morerong wa metsi ya ditlhapa re tlo bo sebedisa mono gore re nepe taba tsena ntate le tshwana ke a leboa
1: re a leboa ke gola re tlang ka jelo mogatlhele wa go qetela kwano o shebile nako ya rona mo e leng gona teng mogatlhele wa diputso kwano re ketle ke bone kwano kgotso ntate ke mathoko masego ke kopa jelo go botsa gore na gobaneng basotho ba amohua mobu di-projecteng tsena tse golo jalo ka metsi ya ditlhaba gobaneng go sa thwe basotho ba hirise mobu wa bona ba tsebe jalo go iphedisa ka nako yotlhe ha fela project e ntse e dutse jalo mobung wa bona ke a leboga ke mme mathoko ka mane ka ke o mona masego re ke bone kgotsong bontate ke botsa gore na gothe moo metsi a tla gokelwa neng gobane jole magangrang a teng gobane jole magangrang a teng go tloga jalo ha majane ke ntate Thabo ka gothe re kenkelena kwano ya mme masente ke ao se masente o re le tlhokometse neng gore setšhaba sa metolong se lokela jalo goba le metsi gobane selemong se tlang paramente ya qhalwa ya bobedi ke gore na ke neng ha mesebetsi e meholo e ba ebile e batalatsa mabala ga ya tlhaka ena ya boga gore ke re go bua ga go babe le tlotse jalo go thusa setšhaba go feta jalo mebuso yotlhe TY number 24 go na le motho yeo e saleng jalo a patala go kenyetswa metsi ka di 26 January go fitlhela jalo maobane ha lo botsa jalo Wasco gore na neng ke neng empa gore dololo re diakaretse ntate Moleko
0: ere ke bona mme mathoko gana ona botsekeke
1: mme wa thoko gore ke kopa go botsa gore na gobaneng basotho ba amouwa mobu diprojectgoka go iriswa
0: mme mathoko potsena gao ke gore ka nte ke ya botlhokwa ke tse dintho tse tlamehang di tle di shebiswa le gantle gobane re dula re botsa ke re ipotsa ba fitlhang gore na ha motho ebe ha na le masimo kapa le mobu ebe mobu o mo thusa bophelo ba ka ofela ha project e fitlha gobane yona e tla re re tla ofa nthwena for 30 years kapa 50 years ake jalo pesa ka fela mobu ona ne tla ba lona bophelo ba ka ofela jalo ha o tshwetse jalo ke nngwe ya dikholotse tse kgolo fela ke ntho utlwalang gore na o nka mobu wa motho fela o mo fa nako mobu o nona tla ba she o ntse o le teng a ba o fe bana ba gae be ba fe ditlogolo ee so ka nte ke potso e ya bohlokwa le yone e tla ga o ntse o shera ntho tsena tsa treaty ke taba tse re tlo dithetsa ntate Thabo o bua ka taba tsa rote
1: dikgetong tsena mme jwale a tlhileyang tse a ikuka jalo e le ena motsamaisi wa sekolo e le vice chancellor ya ntseng a tlhile a tshwere mokobobo le ka morago tsena mme le ena ge wa tlhalosa gore sekolo se a iphosisa kapatlhe ke re council ka go tlolwa ke sekare sekolo council le go tlalela tsamaiso le a iphosisa ka go boela gape le mo begelela ka thoko go sekolo jwale ditaba tsena ka o fela di etsagala nakong eo e leng gore jwale sekolo sena se segolo sa setšhaba se lebele se le gore setle se tshware jalo dikapeso ka laboraro e leng hosane ka stana

0: Mary J. Blige e bin Nati mo mabedi bitsa I'm going down re ba metse senye le shumele metse mine fela ke le bile ho reng ya le shume back to your roots na lena lele e ga tsoke taba ke ne mo mamedi mm se le ka ka la gotleng mo mamedi ka magotleng ka mane e sentse di tshohlwa hona e be mohlomong he e ho tlatwe ga tla utlwa ga tla e sala mora ho fela mo mamedi hashtag what's trending on Tuesday ke yona taba yo re tshwereng ka jeno
1: ana mogha wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na mogha wa hawa o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi go arolelana tšhebelopele ya lona le go gapalatsa meruo ya lona ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona go netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagang mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naa ka bophara bega mogha wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your power

0: Omere PCF family shebe le metse medi fela ke lebile hore nya le shome. Ntse ke sheba mo medi he mona. Ho go dantse di tsa maya joang. Di ga ntse ka mane ka SAPS le ho wena ena. Mong ha di Shadrack Sibiya mona na o hla kae. Jeli ho thi ke national commissioner ke ka o dimo. Eleng Mongadi Fani Masemola ya ntseng a le ka thoko ho mosebetsi hona jwale mo America ba ka le ditaba tsa Highland e bona le ditaba le yena tsa hae tse se mo amang tse o re buika tsana mo America le sona le manane nga mangodi le ditaba tsa hae e be o latelwa ke acting national commissioner hona jwale ya ntseng a tshweka mo mamedi mono ho ntse ho shi bona o tla bohetswe rang ha ditaba di le ka bo mo bona eleng Lieutenant General Buleng Dimpane ebe ka mokgwa o bone ke yena mong ha di Sibiya mo mamedi ne ke kofe o bona ho kae o pula ke tsa keng ka ho pula o dimo mo mamedi o dimo ma ka ho ho o di renke ka mmo ka mane ka SAPS ke yena motho go banka yena mo mamedi a qosang ka ditaba tsa mofuta ona ka mogoleng ka teng ya ai ke tsana ditaba mo mamedi bele potso ene le hore na ga ba dumela mo mamedi mo hlo mong fihlala dilemo tsa kae wa ke ke motho a sale 18 o thusa le dilemo tsa bikabelo ha isa le ngwana na ko ngo batle ba tla tsa mo mamedi jo le motswa dina ko ngo tla ke na ke hani ha tsa maya fela a gutleneng ba ntse phela ha wa ke ke melawe ntse le ha a gutlana kwa mang ke na ko mang o reng bonyane he la o so tshe he o tsa maile kana ko itseng ke mmatla ka tlung seng ka jarte ka tlung 21 9 5 6 plus 2 6 6 5 double 9 5 6 my letter was 0 2 WhatsApp 0 62 00 9 5 6 my letter was 10 alright ke le ba bo medi mletse mo go shapo jwa sister la ka ba bapetse hantle ba hlankana ka nete ha ke bela ele ya o sienwa yo go phela le yena mona lapeng ha ile a tswa hangata ke u tlo ho tshe letsatsi skela dikela but 8 ka nete 8 ha ba ile ba tswa ka nete ba etsa ntho tsa bona ke le ba wena stebu wa le khosi ene go mo medi se ba le ba holwanyane se bile ba le dilemong tsona tsene tsa boikagabelelo fela ntse ba phela ka tlung ya batswadi ntse ba phela tlasa taolo ya batswadi nako nngwe ha ba batla go tsamaya ba etse ntho tsa bona ntse ba kopa go batswadi fumana gore le ko na le ditšhelete le kae ntse a kopa wena motswadi jale taba ko gore na a sa ile a tswa tje mo momedi o re nakomang gobane mo momedi dilemo a ke ga di etse gore mohlomong kotsi e ka bang e teng ka ntle ka male ho thwa ena o le mo 20 ke ka motlwele kapa ha ere o le mo dikae nako nngwe ga se re go ba golwanyane re dumela gore ga e se ke le mogolong ka etsa ntho ngwe dongwe ke e batlang fela kotsi ke kotsi e ka o hlaela e be nako nngwe mo mamedi batswadi ba re ke a ukwisisa gore se batla go etsa ntho tsa gago fela gotle ka nako khutle kana ko na ko e ke bokae ke na komang ke na komang momedi 62009956 nel tsona ditaba he bo re ka mogodileng ka teng he tsa mong ha di Shadrack ka mogodileng ka teng ka tla di sala mogao he momedi ga bona ona ho itsala nna ke ne hle ke na le thasello bena momedi ya bona ona hantla hantle ho kae mandireng ke ngoba ya tshosa momedi ha batho ba mohlomo ba lebeletsong hore ebe bona ke nete ke tsa ka mane ka Afrika Borwa fela kwano ha ene ga tlage lepolisa mothusi motswalle e ba ke bona bene ga ka tshabela ho bona ha o le thata ba mohlomong ke bona ba belaelelwang ba nkgalle for thata tsa mofuta ona wena mo mamedi moletsa simulator empa ne ke shebile wena yana o dilemo dikae ke bona ke sa bone na ke ne ke ngotse kae wena mo mamedi mona jwale ne ke ngotse o na le mone ke ngotse fele ke bona ke sa bone tlhotsa kantle o ke mona e wene ka 59 mo mamedi hantse ke sha bantho tsa kantle e ka go 59 e hantse ke sha bantho tsa kantle mo mamedi hantse ke batla go bona ona hantle ntle mong hadi e Shadrack ke motho wa mokae ka dilebo o bane ha o mamela e dikosontsena bana ba mo mamedi e a qosang ka dikeso tsena ho bona na ke bana ba 18 16 jo le ga tlo go bona ho bua ka motho wa mokae mona e kikitso
1: hao lalai the master big ya mo hanti ke mona tsha hosi
0: hello master p
1: hao nna ke se ke ga go bala motho ke se ke ga go bala motho a so fitle kannete ke se ke ga go bala motho a so fitle
0: all right Alright, so shakile Master P ke le boga mo ska ba khale. E bona le batswa di ba ba tshwa ba ga se ke khalile ska ba ntso sa ska nkokotela. Eh. O bana le le o go ho tlotso wa ho bulela motho. Oi, bona tawe yo bo bomiti. E ba ba ba bina go ba ke tsa ma fela na go itseng yona o le ka tlung. E o le ka tlung ka mena. Eh. Wena bonyane mo mamedi nako o ebe kapa yo nowe ebelo wena o no ebetse nako nka nna ba mo mamedi ga o sobele ngwana ga o so fetiwe mo mbone ga o so tsebe na o tlage nakoma wena o no ebetse nakoma ga o ntse o tla go gola o no obelwe nakomang go thoa nako e itseng yona ka nnete
1: hello lailai
0: hello
1: ua le nomale ke mona ka go betswana
0: ke a omela nomale
1: a watsa o etsalang gantlentle kore ntena ya demokrasi o thu ngwana ka la ba above 18 o sala le boikarabello ba gore a ka nka responsibility ho hlemaya so handlandehle ha ke a tlameha ho mmela molao go bana o kua molao o sentse metso ga baneneng o sana le boikarabello ba gore a ka tsamaya ho hlemaya ratang etse ntho ngwe le ngwe ya ratang kore jwale e ya bo ntate wa moholo maponisa handlandle ebe bana ba ba nentse ba reng kore ga ba neng ke motho a nang le lapa kore ge o ipotsang yona kore motho wa mokalokalo ebe bana ba ntse ba reng motlhomong le mofumadi na o kila ka e batlala lae go tlilena ke motho a nang le lelapa yo le gaololo mofumadi le bana
0: ke le bowena normally e fela fela o dula ka tlung ka gaga o dula le wena ka tlung kwena nako o ntse ke na le sekolo ga se motho yo ka thing o sa ikemetse gakalo ee o ntse a kopa ga batla le ona mo maileng o ntse o kopile bonyanenyana ba gore motlhomong he ga ba golo joa tlaje ga ba o palangwa tla palame ga ba go aparwa a shwara e go itswe ke tla ke gotse dikepisi tsa masole o ntse a tlotla botsa wena ge ka nnete ke kopang e tsa phela tlasa teolo ya gago e tabeng tsa boemo mo ona o fane ka molao wa gore a bunyane kana go itseng go gutle ka nnete mo mamedi tse ke le ka o shebela mona ona e mong hadi mona e re buang ka ena ana ke mong hadi ma mo mamedi le bitswela ele ba le le bitswela ele mpale mong hadi se biye na o na le lapana ke tla go shebela mo mamedi ke tla go shebela a ke gutla mona ke tla gutla go tshwaretse information ya mofuta ono ba nihleteng o ka go ipotsa gona ha o bathong ha o se ho le jebele la pantse le leng bathong bana mofumahadi na hana fela mo mamedi pala le jole ditaba tsena mo vinitse le ka le gotleng ha o se ka ba ho tshumola to ka bana molato fela ke ditaba mo vinitse ka mo gotleng ka teng pa o sa dumetse yane ya ya le dilemo di shumele metso go bedi go ya e o sika nnete na le ena e ka nnete e taba eno a re nyetsa etse etse fela ne le tla sa tumello ne re dumellane ne tla sa tumellano ne re dumellane tsa le mana ke a hla

Bona re nkile Karen White, can I stay with you? Re ba metse ke meraro ka morao ga Rael Shime mo mamedi. Ke ra bo bedi le nana la rona back to your roots PCFM hashtag what's trending on Tuesday. Engwe ke na ya di phone mo mamedi. Tsa bana ba gona. Re khatsala pele o di sheba mo mamedi. Re emisa ka mogana kwe kae. Ne ke buika yona mo na mo mamedi o na o so breketse phone. O lokela hore o nwe e shebe na ka pae ka nnete ke ya hae ke privacy ya hae ya ba ga dumelelana mo na nna le wena mo mamedi wa tsho gore ha e se ke rekile ke lokela nne ke shebe ka mono gona o ntse e tsala jwang ka fono ka mo sharp o fitlhela le mo difi mo mamedi ke yona a dilemo di le shomele metse tsheletse mo mamedi ga o se o shebiwa ditaba tsa WhatsApp mono o fumana gore kare ga re shobele bonnete tabeng ena mo mamedi wa legotla le setse qeto gona bopaki bona ke bona hena fela e kare o nantse a qoqa mono a buisana le mong ga di sebia ebile e kare ba romelelana mono dibo di-video mo mamedi go bonagala go na le maponapona kaekae mo jale ga re di sheba o fitlhela le mong difeng mo mamedi difono tsena gobane bona ba na le tsona ba di sebedisa ga sheba ga ke shebe ga itse ga sheba okay o fitlhela le mong tse kae mo mamedi ma go na nako goreng ei kannete ga sale o ne a tsena e se le ena o sa tla bona gobane jale mo mamedi wa o kwa ditaba tse tsena di a tshosa di a tshosa e le kannete o thwe WhatsApp mo kannete o thwe e ne le puisano ya mofuta oo ke a o bolela ga ba tsotse ka ntle teng ge ba tsamaile ba gotlenako mang Westlife Solidarity.

0: monate mo medike Pap Johnson e bitswa forever more pele ho mana le Therese. How you gonna act like that? Ha qalile ka Westlife Solid to PCFM. Maletsa hore mme wa ka bana ba kona ke mathata fela. Mpa o no e shebe fono yeno. Ho fihlela sale dilemo tsona tseo tsa bo 18 ka nnete. As for curfew thing, motho a fihle pele ho 10 haka ka papile ke khaleya. Eh, ke rata mono haka. Ya fihle pele ho 10 haka ka papile ke khaleya. Ke le ba wena mo momedi mo office fam. Ke na tobene ho bua ka ena hem # what's trending on Tuesday. Ya tsosa go ya tsosa. Tsentse ntho tse tsosa mo momedi tse tsa mo ipotse dipotso tse ngata. Pele he ke ditaba ka mogodileng ka teng re tadisala morago hemo wa medi ke utlwe gona magotla tla re eng taba ena a e se bue o felela ka magotleng ka manena go tla thweng wena momedi motlhomong o tla fumana wa le molato ka pase molato ga tla utlwa wena mo bra PCFM ga a kwalakele ba botlhe bankileng ka kolo magatlhelong o ne
1: ka rumela lentse di potsa lo mongwe na ke ntse ke bo bothe tsena ke ba bogele dikeng empa le thole ka gabo a hela a isuma ya nje mmane ho nya mo haleng thoke ke tsa hla ke thole pela itse ka fumana mo hatla isa ke se ha ile papatswa ke sa go ya ma bengeleng ke tsebara ke lo ha tshi

0: Mona Mumedike, Clan Jones, all I need to know, I don't know much. Bilomana Naginkile, Deborah Cox, even Natimo Mobedi Bizom, who do you love? Hatadileka, Luther Vandross, here and now. Talk about seeing my shame, I'm just supplying Fela Galibile Horing, ya le shame, le mozulimo back to your roots. Nalina Lele Rehoring Yale Shimele Mr. Medicona Metalfe Vera Arohana Naluene Moma Mate. Can I go to Logana when I catch an orchid gang? I forgot me to second who to a gang, the silly legal and holona, Kilibelis and Katoka Machaba, who work at Tabasamofuta or Fee, Casino Hodina Louis and the Matasama Shimabidam Zurupon. Kitikanka Jeno, Kiwald Hat Day, Kilta Slap Ilu and Mama Medi, Kajeno, Kilta Slap Ilu, Kitoka Slaman, Silimakal and Silama Shumida Miserable, Louis, Mekajeno, Kitika, Liz, Silabo, Bidi, PCFM. The World Heart Federation, Mama Medi, Kiki, Ona, Mahatu, Pisan, Tavasalas, Silaka Jeno. Ntsegele ka he ho fukutsa mo wa bile PCFM sa gahla sa mafua sa tshwaetsaeni a sa tshwaetsaneng e ba ka non communicable diseases mona mo mamedi e mafua na mo mamedi a hlalosa a bulaya batho ba akanyetsang ho 41 million le fatseng ka bophara ka selemo me ha re batla re otloloha mo mamedi re bua ka cardiovascular diseases tse kenyeletsang le yona pelo wena mo mamedi mafu a manang le pelo le stroke mafu a mang mobedi a sa tshwaetsaneng a kenelelang mona re bua ka bo cancer re bua ka bo chronic respiratory diseases ka sita le diabetes mme go thena jele re qoba jwang mo mamedi o ba le mafu a mofuta o ga qoba jwang ga qoba jwang mo mamedi o bana a kotsi haholo ona wa bana stroke mafu a pelo mafu mo medi a mana le bo matshwafu le ka olo e hema cancer o tsebe dikotsi haholo ntho tseno dikotsi haholo jele ke re qoba jwang mo mamedi go thega avoide thobako thobako a ke wa tsebe e male kwaeng mo mamedi se ka ke teng ke go thwe re qobe mono he go thwe re qobe sebediso ya ya tai jwala le yona mo momedi o thwe le bona o thwe bo ka bakela mathata na ke se go bile ka bona o thwe mo mane ya mafuana a sa tshwaetsaneng ha tshwaetsane mo momedi fela ha le tsele le teng wena mono go tla sebetswa mo momedi o tla sebetswa go ja dijo tse seng hantle mo mamedi re ke re fokotse dijo tse seng hantle bakeng sa mmele wa rona wena mo mamedi a ke re je hantle ne ntse re bua maba mona ntse re bua ka go ja dijo tse organic nako nngwe mo mamedi o je hantle o na le batho bao ka ganga o ka mofotsa o qetetse o neng o ja meroho o qetetse neng o ja ditholwana a ke ke a o jetsa monate o ja nama ntate come that he played monwa lawa mogote go mokananyana na mena kya ni khale no to papa ke hangata khale na ka tloetse papa ile ne tla fumana go ile ngata plating be jello sentse di tlalela tellana be ke mogo ke nama ka ba ke nama be mogo wala ya le momo melo tlhomana na menele ngata bi na makame futa a me futa momo metsi jile kha e tshetse di spice ka tshetse di sauce ntate ka tshetse ntwana ntwana e bile o bete ka tsa bala ya ba di jalo ba o di phele o tseba go ke tseding ga tsa makama benkele mane ga lo reka ntate ho fora u ntate ho fora u ho be ga ja gona ga ja ja ho pele ho ja hantle wena mogatuwa wa mindsa engwe hape ke physical inactivity mo mamedi a go go be motho o ho sisinye ya hle go be le motho o sisinye ha re re o mathe go bona o tlase mona ga teng o matha a kapa o ye jimeng se ke fela o nne o ruhotsa mafela mo mamedi wa tsama le ho tsama ka motho a ho fela ke hola o go ranke ke share mo mamedi ngona ana tsa sinena oho ke batla go shebela ntshinyane mo hlala o monyenyane fela mo mamedi ke hola 20 e ke se ka se e ke se be mo tla ba accurate mo putsena hana mo ba nne le labo ka mo mamedi ne le manta ehe right ho bona hala mona ho na le motho a tsamaileng 6236 steps e kwetsa mo hlalo phela ke hola 6000 mona hola tsamaile na kwe ka mo mamedi na kwe ka tlase ho hora e bile se le na kwa etsa maileng all at once mpa ka go letsatsi ka go letsatsi la hai o tsamaile na kwe kalo tle ke batla go shebela mo mamedi bana bona 6200 ke 6236 ke right 6236 steps mo mamedi ke batla go shebela na ke na kwe kae ke batla go shebela na ke na kwe kae o ntse o tsamaya mohlomong ha o ka nka woko ga ke batla go tsamaya nyane 6000 steps nyane hotu ha o phake ha o tsa mabutle o ya ka handle ke nako ya pakeng tsa 65 le 75 minutes e ka o di mahora hanyane ha o keke ha o itsamela handle fela o sa tata o thuke nako e ka bang 50 to 60 minutes o tjwele mona ha o phakisa ke pakeng tsa 40 le 50 minutes na ona na ka o hlola tabe mo momedi a ka so hlole ka nete ka letsatsi ha re re gona tjena o tsame hore ha re ha ga 24 wa se ha o ya letsatsi la o ka o tla o tla e stepe tseno mo ha re 6000 eno o ikwale tsala e ha o ha o le motho a tsamaya o pitse o kwa le go ntse tsa maetla ga go fumana o ribanne se go tle 10000 o go be motho mo mamedi ya etsang physical activity go tsamaya go sisinye e go etse nthongwe man ya ba mo gauteng e wa go mathemathe o sempelo ya msebetsing ga ba mantsi ba go tlaetsa jalo ha ba mo gauteng wa go ya jiminyetsa jalo ha ba mo gauteng wa go kopata pote bo ja ke timono go etseng etsa jalo mo mamedi etsa jalo hle e o se ke ba motho ya ditseng fela ka tlung mmele ha o hloke nthweni mmele ha o hloke nthweni ya o dula fela o paqame ka potutsi o sa o tlollo sa o thapolle mmele ke ntho e hlokang o thapoloa wena mo bire PCFM jere o tla o so qobile tseno ebile wena mo bire PCFM taba sa se re buileng ka tsona re bua ka taba ya o ja hantle re bua ka taba ena ya o thapolla re bua ka taba ya go qoba tshebediso ya cigarette le jala o thutla bo fukuditse ka 80% e o tshwaretsa jalo ka fokotsa mafu ana mo mmele re se ke bile ka ona ka 80% mafu ana 41 million ka 80% wa bona ke a tlo go bona ke ntho ya bophelo ba letsatsi le letsatsi fela ya ha re etse dintho betere ha mo mmele re sebetseng hantle pelo ya ha o pele ke ngwe fela wa bona ka go letsena tse di di tla fumana o nene o tlo go sotho ya ha matshwafo a ka feela ka nna ba no kono ha mo mme ne di etswa taba tsa bo di transplant ha ke sho ha ke so utlwa ke so utlwa mo thunyeletsiwa ka pa motho thweng o fuwe bo di pure tsa motho e mong ka pa matshwafo ka pa eng fela ha ke re iketsise ke di etsa ha pelo o tla lo nka ema ba eng mo fela lo motho e mong le mo nyeng mo fela e bile ke ka go le very vital o hlokwa ha ho a ise ka ema hona je wa thuhloka yo ngutetsa e hlokomele wena my love ke tsona tsa di kete ka ntse go hlokomelisang ka tsona tsa go kutang ka tsona ka jene mo mero PCF ya America tso le bona a go khutla ka tsa tsena ga di phethela he ke kete ka go hlokomelisa ka go tuka eng pilo ngwane so pilo hlokomele ya ho di majwa ba le majwa
1: Tana mase wuko tana na muni taban anta dai ko bon ze hui we
2: kuma ya ko se ha se ha a o le di macho ba go na di macho ba
3: PCFM your pulse our beat.

Emolatsi mabuya PCFM kidana king ibizwa shy guy handle mahlora ke lishimele mosulu mongena handle ka kotlolo ho renya bararo ibile le qetela ya lenano la rona back to your roots ona lena laila all right ha ke bo bedi re qoqe ikholo tsa maphilo dingata ka feta ntontse ngata re tla bitsa ikholo tso mo mamedi la ke tsaka ibitsa mathata ha ka fela ikholo tsa maphilo mo mamedi gana le tsa rona hola le tse dintse go nang le tsona tse go bona go le batho ba mantsi ba feta go tsona gana le tsa rona tse go bona e ka tsena ke tsa rona ge le bang hola le tse dintse go batho ba feta go tsona tse go bona go ya ena ke e bona qholotso ke le hlono le ha ke feteng twenye a ke le hlono le ha ke feteng twenye la bana beso e u bona le wena ke helek batho ba na le mathata ka ntle ka mme Mwazwa na ki mwomedi. Kya di titefati. Mwomedi batuba. Bana likolo tuye na di titefati. Hai. Kye bono gae. Kibu tatabu sisigas. Addiction. Wo. Kona ki addiction ni jwa leng. Kapa di titefati. Ndifika pa di fi mwomedi. Ndwe ya ukofela unalina ukongu. Ukofela ubata ntongu. Ewe house toy. Fumana fela ewe. O so feto a fela ka tsela engwe se bopeo o bana yo mo babedi yo ai ke a leboha o bana mo ke tshike ka nnete ha ba ke so fihlibwe mo mbono mo mme mana ke bone ba ntse go hola go bona bothakatsa gona se dikenang dibuntontse itseng o bana o motho se le motho wa dintotse itseng o sa se fise dithefatse tse itseng ha go bathong ho ile ho etsa halang jwale ka nnete mo mamedi e mong fumana hore kao ne ntse re bua ka jwala maobane fumana hore le jwala bona ba jwala mo mamedi fumana hore bele le bona ka nqena e se bo ikagetse ha go wa dula fela ma le mo fela go kwaka go ka bobele pila he mona ntse ga kacha ha re ntse le bua fono mo wena o sa kana ha o mo rekele tena mo media na addiction go nana ga etse ba ka batho ba hologela kwana ha ntse go hola fumane bo hangata bo ngo ke tla go bo ngone mo mamedi bane ke bona bane hangata bo sniff bana sniff nane ke tsiba le ntwa bo ngone mo mamedi bo batho ba semela ba holo maqheku le maqhekwane mana ha se batla mona a ka o rapela go mo rekela a ka khuma mapatsi mona ga o ngwana ka o ke kopa ha o wa tla mo tshakela ga o ntlele a o ntlele taxi mo botsebo hey sweetile ntwa ni fedile ka pa ya motuela ga le di shopong yo lo batla mo tlelele ene e kgolo ya moqomo e bone ka batla mo tlelele mo tsena mo medi ai bo ho bana mo tshanta te ke nna ka sekolo se sehlanyana ke ga a jwang nne ke tswa mo medi bile ntwa bongono nne ngwe ke hey mahlanseng ke mo lo mana tla tswile na se ke tsuba ati a e tla ga gahlametsa mo medi dile montsene ke maketse maka le fela ke go ai o etsala ba ya ke di bona dithetefatse mo medi fela sniff ao mwana mokananyana ka nna mo mamedi a ke a hana ya dithetefatse ke a di bona mo mamedi ga ka lele ka ga di etsa dintho fela a bona yo ka nnete mo mamedi emphetile ka nnete ke a lebo le tse ding tsa bo sona wena mo mamedi a bona tabe yo ke tabe yo ka nnete ke le wa nke ke a lebo haeba ha ga diqholotso tsohle tsa bophelo mo mamedi ha ke na ntho eno ya addiction e nkereng e ka ke ditsimela ke kwena nnele di ya o fela ntse ke re ha nka ke fihla fela ha ba ke sile botlolo ya ntho nngwe ha e mane ntse ke re ha ke fihla fela ha ke fihla ka pebe sentse ke hwaetse ka mona ka ntse ke kokothela fela ke ge ka ha ke keta e bentse ke bua mo mamedi ke a ile boela
kikeng mo wa me di o reng hey nna ke le walele ke le wela ntweno ke mo tlotlokanda e bile ke a le bo ha ke do haba ha ke fete qholotsong ya mofuta o itse e wena wa tsa mo bo nna ke mofuta fa nyo bona ke ntwana but ba feta ho yona a e ba imetse batho ba imetse hi hi hi Mala tsoge hello lelai wa bona qholotso ya hukula we hukula ho bohloko hle ke sa le bohela bophilo bo botle se ka ntate modima ka mpolokela bana baka alina ke le ba bona alina e hukula no we hukula ha hukula se ntho ya batho mo ba medi ya se ntho nyane ke tle ke ha se ntho bana ba ke le betso le bana bana le hukula le bona a hukula e hukula se ntho nyane mo ba medi a e kgethe na o tshwere keng ya e kgethe ha e kgethe na o tshwere keng hela le sikitse di ntse tla o bear fast o dule fast o ska mosebetsing o ska sekolong o ska o sute fa lo ya mahlatswe di jana ka pa o go phethe ntso ne ba o ntso ka na di phetha tsa tsa tsiletsa tsila e se ka ba fela kitsenyane mo mamedi la ne se ka ba fela kitsenyane e ga ho le tsene bo sitwa betsa letho ke siki jule ka ene ba tla ho ntshwara e se fupa ke ya u ka tsa ntshena ke na la kwa ne ka ne la bo be di batho mo mamedi na o go sisa ho ntsona le nako ngwe be ke ho ite ya tla ge kenella tseleng e ga ho le tsena fela mona u go ntshwela le le ka no bona ne o hiwe sibuhudisa se tshaphisimo ke ya o jetsa

All right, Mwabedi. Okay, ke Natalie Cole. Natalie Cole, it's The Rest of My Life. Re ba metseng ya leshome le metse medi ka morao hara ya leshome le motse le mo. O lebohela e Mwabedi Cole tseo reng ena ha ke fete ho yona nna ka nnete. Ke a leboha. Wa bona hore batho ba fetang qholotsong ya mofuta o itseng ka nnete ba imetswe. Kore ena o grateful. Ha o re ha se ntho e kekeng ya hlola e o etsahalle fela hore hona jwale ntse sa swalang ka ntse sa o etsahalle wa leboha hore we haeba ke mohau wa Modimo ka nnete wa leboha ha re utlwe Momamedi molaetsa o mong ke helelailai ke lebohela hore ebe ke na le bana ba mmamelang ba hlomphang hle we bana ba rona ka ntle ka mona ba qakile batswadi qholotso e jwalo. Thank you mami eo leo he wa bana mo bana ka ntle ka mona ba tletse batswadi matsoho mmamedi nna le batswadi ba tla o etsa hore nna ngwana eno ha ke sa tsebe ee nna le batswadi ba tla shwa le ba ba re hey se le tla njwetsa fela na o sentseng ke tla ke patala se le tla njwetsa kere ho na le batswadi ba seng ba kgile matsoho mo ba itseng ei nna ke sa di kena ke o bolella nna le batswadi ba seng ba itse ka nnete hobane ngwana a se sa momamele se na le letho le wa ka le buang ya ba ngwana wa mo ke qholotso e kgolo momamele e seng monate o batho ba ba fetang ho yona mme haeba wena bana ba ha o kgalemela ba o mamela a ka nnete o hlono lo fetse ngwana e se o tsebe. Haeba ha o thiba wa thibeha ha o omana wa o mamela ka nnete o lehlohonolo ke a o bolella o na le ba bang ka ntle ka mona o ka bua mona e bontse o sheba fela o bontse o sheba fela le ha o ka ba wa thwe ho etsaetseng wa a le letho ha hona ntho eo e ka ya reng ha e entse ha o ka re re lo bolela heno e bo utlwa kae o na le ntho mo sisinya a sisinya lo sinya o e tsamaya ta o bolela ha go tla bana ka phetela mo bophelo PCF mana ke time ya so into you.